0: Kore ke jwang ha ke batle u bona dipampiri ka plaza gate ke motho a ka tau fiela kanto ja gate ke khala ba ga ona ka tlo motho ga bona mona mantsa fiela ten strate ka tsatsi le leng ke a fiela go senka go sits wa tsaba ho sna moya wa tla fela
1: sitse go tsane
0: skupu sa sena tsa plastic tsena sa coke sa tla se tete ke tetile ofiela mo strate mone ke fiela teng leto sikile setheo sa se fitla giting mo ke me mo strate sa ema skupisana ke gola sa gamphuthe a ke go ena o tetile ofiela so nna ke tlile mphuthe ke nka skupisana ke kenya ka hara ke revai wa tsaba ha ke tafa la tshwara leto letsola sheika letsola ka la sheika yo na we a ke kena ka tlu letsola tshintsha leto la ba letso mogwa ka ke mthomiswe letsola tshintsha la ba letso ke re ba thongwetsa lang kanka nako se ke sa fiele ka ba nthusa letsola la ba gaete mara wa tseba ka nako ng ha o sa rate bohlaswa o bone dipampiri wa phuta o etsangwetsang ke so ka moka dikgwedi ka kgutlela pe strateng ke lo fiela ke fiela bona nka ba ka qeta ho fiela ka feinta nana mahareng a strata ka wa ya ba ke qetetse ke ga tshe ba itse ba tla nlatella ene ntse ke yetsa ya ba nyontsha ha ba thohle
1: hey
0: o ya bolo e bute wena ngwane se nna ke bone ka nna ba jo a se ke mo ke ka poloko
1: Motivation 17 minutes after the hour, 2 o'clock.

said our 2 o'clock mkhotsi waka ke make it some time now we do a come on akile bile hlela mathu akho atake tip lo abusebenzi mole nabani yebo yebo msebenzi mole nantata ke bua lo bona mane nantata ga khona go yemetse ifuno mama ga ga go yemetse mkhotsi awana tip lo la ma tip lo anelani ke ke mkhotsi ke le bile bona ba salahle re be matla go tifela mona mogotsi wa ka ke ntse motho go tsena motivation ke tsega shelo mogotsi wa ka go fela go tswaga tseng mona mogotsi wa ka hlebe dilo be ile modimo ka pele mataka o sa khatala tse ma yemo medu wa ka dilo be ile modimo ka pele ha ba ne ke na motsibi wa tsohle ba ne ke na motsibi wa tsohle mogotsi wa ka dongolo ngwe yetsa dilo be ile modimo ka pele mogotsi wa ka kalwana le ba tsho medu wa ka be re sa tsebe re ba yetsa mogotsi wa ka dira mogotsi wa ka se tsena tsena tso ditlwa fela mamidu wa ka ga sentse a se fela tsentse le tiba mogotsi wa ka ga di dira tso ditsebang ga di dira tso ditsebi mo medu wa ka dira tso ditsebang mo medu wa ka dira tso ditsebang dira tso ditsebang ke tsena tsegeng ha o hla di bo di topola mo medu wa ka ke dira tso ditsebang tseo sa ditsebi mo medu wa ka ke tsena tsa o hloileng ka ho sport ya dira tso ditsebang tseo sa ditsebing ke tso hloileng ka hotspot ya tso tso tso ditseba ba ba hotspot le go ba o hlola ande ba go tsintati ande ba mo go tsoga ba go tsibela ba sala mo go tswaka ba ba mo thoma ba bile mpile mpela pela rona ma midi waka ke ba thoma ba bile mpela rona ke ba thoma ba bile mpela rona mo go tswaka ke ba khotsi ke ba lekane ke ba fuma di ba rona mo go tswaka ke ma ke yona rona ba go tsintati a tsamega go ya opile wena ka petala mogotsi wa ka ba kwala mega go opile ka petala ke ha o ke tshoke mamidi wa ka e pa le big bone se mo motse ba botse mo mamidi wa ka se mo bontse ba tsa o timo mogotsi wa ka ha se ba tshoka go fela ba tshwere tshwere ma gatha mogotsi wa ka ha se ba tshoka go fela ba tshwere tshwere ba taba tsa hao ke kopa o bua ha se ba tshoka go fela ba tshwere tshwere ma gatha mogotsi wa ka le ka fem na tshwere pono zwe lo biketse mogotsi wa ka la ka le bitso DJ LT advocate ya mogotsi wa ka the motivator the elevator of the nation mogotsi wa ka national elevation my nation to provide direction remember I'm not here for competition but I'm here for action and satisfaction for my people ke kopa o bua ba kotsi mogotsi wa ka ba hlokomela ba pele ha o mona ma medu wa ka ba kotsi o feta ba sa o tsebile a di kotsi mogotsi wa ka ana ga di gatsena ka ofela mogotsi wa ka tsoma letsola mogotsi wa ka di gatse kotsi e ke tsena mogotsi wa ka a tse o sa di tsebile tseo di tsebang ga di kotsi ga di na maatla ga di na o le maatla empa tsena go sa ditsebe mogotsi wa ka ke tsona tse kotsi ke kopa o bua bophelo ngwana mamedi wa ka e nngwe o tlamang etsa mogotsi wa ka e nngwe ya botlhokwa ngwana bophelo mamedi wa ka ko robe le botho e nngwe ya botlhokwa bophelo ngwana mamedi wa ka ko robe le botho treat-a batho mogotsi wa ka the same yo o batla ba o treat-e ka teng treat-a batho the same way o batla ba o treat-e ka teng mamedi wa ka o ke se batho batho ba o tlhomphe mogotsi ka bona mamedi wa ka bona sa ba tlhomphe o ke se batho batho ba o rate mogotsi ka bona sa kgone o ba rata o ke se batho batho mogotsi ka ba o fese o bona sa kgone o ba fa sona bophelong mona e nngwe ya bohlokwa bophelong mona mogotsi wa ka o go be le botho treat-a batho mamedi wa ka the way o batla ba o treat-e ka teng o ke se batho batho ba o hlomphe mogotsi wa ka kapa ona o fa lerato ona sa kgone o ba fa lona 0785859531 ke kopa o bua ke kopa o bua bophelo ngwana mana mogotsi wa ka ithute o hlompha bophelo ngwana mamedi wa ka ithute o hlompha bana motho a senang tlhompha mamedi wa ka ga bono ya ka ka bophelo o phela le batho mamedi wa ka ka nako tse di bona mamedi wa ka matlhongono a maa mamedi wa ka di tliswa ke tlhompho ka nako tse di mamedi wa ka o se tlhompho o kwala ditsela o se tlhompho o kwala bana ba gago ditsela o se tlhompha mamedi wa ka ka nako tse di mamedi wa ka ga se go leue
asore ba o tsema edinga ka o se hlomphe o se hlomphe ka nako tsene mdi wa ka o se hlomphe ke o ke nwa di ntho se kwalala na pala ha ka botse o kwalalang ka tlego ga ho ke rata o tsho ke re fela mogotsi wa ka di blessings tse di mo mdi wa ka di blessings tse di mo na mogotsi wa ka bophelo mo na mogotsi wa ka di blessings tse di mo mdi wa ka di tlisa ke o hlompha lu pilisa na le batho di blessings tse di mo pilo mo na mogotsi wa ka di tlisa ke o hlompha e ka sitana lu pilisa na le batho mogotsi wa ka hlompha batho o pilisa na le batho o pilo mo na ga hlokana ntate bo pilo mo na ga hlokana dikopo bua a ke re tsebeng o hlompha mamedi wa ka a ke re tsebeng o hlompha a ke re tsebeng o hlompha batho ba mo pilo mo na mogotsi wa ka a ke re tsebeng o hlompha batho ba mo pilo mo na mogotsi wa ka lo ru lwana o hlomphuwe o go le wena o hlomphuwe tsebo o hlompha batho ba mamedi wa ka ke kopa o bua tilili ke kopa o bua tilili ke kopa o bua mamedi wa ka bophelo mona na hlompho 0785859520785859520 mkhotsi wa ka haola ntho botlhoka bophelo mona mkhotsi wa ka jwalo ka hlompho tilili hlompho ke senotlolo sa bophelo mogotsi wa ka hlompho ke senotlolo sa bophelo hlompha tsela eo batho mogotsi wa ka ka nako tse di bona mogotsi wa ka le bophelo mona mogotsi wa ka hlompha tsela eo batho ba maipidisang ka ona mogotsi wa ka hlompho ka hlompha tsela eo batho ba maipidisang ka teng mogotsi wa ka ha wena o le hantle bophelong hlompha tsela eo batho ba maipidisang ka yona ha wena o le hantle bophelong hawana bophelo wa fetwa mogotsi wa ka bophelo ba fetwa go opanya wa lihlo bophelo ba ya fetwa go opanya wa lihlo mogotsi wa ka o bo go bona o lowe mogotsi wa ka go bana ba o monela mme mme mme ka re ntho ka tsena mogotsi wa ka ke go fela mo mmidi wa ka bona se ke ba sobela tsela yo be ha mo go thogana ta fule mogotsi wa ka se ke ba le go sobela tsela yo be ha mo go thogana ta fule mogotsi wa ka hlompa tsela yo botho ba mo mmidi wa ka ba e pelisang ka ona mogotsi wa ka ha wena o le hantle bophelong ha wena bophelong wena mabidi wa ka bophelo bo mabidi wa ka bona bophelo ba fetwa ke lihlo ke kopa o bua 0785859520 mogotsi wa ka e ke ga tsho fela o tsho fela mogotsi wa ka ke re fela mo mataka man bophelong wena mabidi wa ka ke tlamehile re tsebe mogotsi wa ka matsatsi ha tshwane le dilemo ha di tshwane mamedi wa ka today ke nna o sane ke wena jale se ka nyatsa batho mamedi wa ka se ka ba le ka ditso nyatsa batho mamedi wa ka tsana tu tsimo pimo dire o pile mo khatsa ntse o tsela mamedi wa ka hore eh matsatsi ha tshwane le dilemo ha di tshwane mogotswa le dilemo ha di tshwane ka sheno ke wena ho sane ke nna jale se ka ba le ka nyatsa batho mogotsi wa ka hlompha batho hlompha batho la o etse mogotsi wa ka la o tsebe mogotsi wa ka tse ka ga o tsebe hlompha batho ke kopa o bua ke kopa o bua ande o ga ntse re etse mogotsi wa ka engwe etse ntse re etse mo bo bo bona go botswa ka go fela a go hane ka wena tia pilo wa medu wa ka hana ka wena tia pilo o be mofuto no strong hana ka wena o tie pelo ntate la me mo le fatsa ile jwa mamilo ka hana ka wena tie pelo ska ba dumela mogotswa ka o diwa ke dipuo tsa le fatshe ska ba dumela mogotswa ka o diwa ke thakatsa hao ska ba le ka dumela o tella ke thakatsa mamilo wa ka la o le thata mamilo wa ka la o thata mamilo wa ka re tiba ka Jehova wa le fraka se tshonjwe se tshonjwe le mogotswa wa ka ho le fa se se tshonjwa lo man tapelo wa stiba man la o le thata ke tiba ka Jehova
laole thata he ri thiba ka Jesu au ibene ba ba letse le ba etsang ka teng hana ka wena la me ma so dumele mogotsi wa ka hana ka wena hana ka wena mogotsi wa ka ene o ntse o etse mogotsi wa ka eska ba fungela batho ha o kwatile eska ba le ka o fungela batho ha o kwatile mogotsi wa ka rapela rapela ha o kwatile rapela eska fungela batho rapela ho ba no tlo mfungela mogotsi wa ka magatha o tlo kitwa jala jala ho hle mona mogotsi wa ka a deng ho ape mogotsi wa ka ke kopa o bua ska jwe tsa batho mogotsi wa ka ho re ntwe tsa me hantle bophilong ba hao rapela lela ho modimo mogotsi wa ka lela ho modimo e seng mona ho shwa medimo mogotsi wa ka lela ho modimo e seng social media ka ba bona batho ke kopa o bua Zero seven eight five eight nine five three one. Ka baka la batho ba o hlwileng hana ka wena mogotsi wa ka ka la go tsedi bona ba medu wa ka a pelo ye mpi e sotla monga yona ha ke rata putela fela mogotsi wa ka ke re fela wena mata ka ke kopa o bua maikutlo a batho ka wena mogotsi wa ka hana matla a o thibela seo modimo a o betseng sona ke re maikutlo a batho ka wena amere ga maikutlo a batho ka lapa la gago maikutlo a batho ka lenyalo la gago mogotsi wa ka gana maatla ka se modimo o beetseng sona wena 0785859531 o seke wa dumela mamedi wa ka gore batho ba je kgotso ya gago o seke wa ba le letlhoyo ka baka la batho ba o hlweileng gana ka wena hopola ropeli ye mpe mamedi waka e sotla monga yona maikutlo a batho mamedi waka maikutlo a batho ka wena mamedi waka ha ana matla ho thubela se modimo o betseng sona dumela hle bareng amen bare amen bareng sefo mare sefo ma bangashalo mogotsi waka nna ka lebitso DJ LT advocate radio dumela hle.

0: 0785859512 izinyembezi zami ziyakhuluma awu Jehova wafethu izinyembezi zami ziyakhuluma 0785859512 mkhotsi ba go fuwa bua fela we sumane ba re rona mkhotsi wa ka re segeme manga te modimo mo diwa ka segeme manga te modimo gore a gona le mkhotsi wa ka re utlwe Jehova ke di dimo zizi ka mana ka move and go izinyembezi zami ziyakhuluma I go na tsamana ka mona tsha mogotswa ka tsha 0785859512 ka king ke mola tsha bona tsha mogotswa ka ya boraro dumela hle
1: weso ha go be le code medisa ka ona ngwanisi ngwana me ke le ba ka montsha matla ka tete mo dima ka getsa hantle wa tsuma hlompho ke ntwa pele wena ngwanisi e bile ga tsagale ba le botata dimo ka batho ba tsona le lona ho ba ne ha ne se ka lona ngwana me ba ba ke be gele mabitla fela ga le ba ba ho ntate mo na ga itse dia botho bua fela na ngwana so go na sa tabwa thaba ka bua ga thabe bona ha ona le be me ya ntse e wa no go sa ba ne tete mo jimo bo lutao pate ne ke ite bo hela no go ske ite bo la holo ke ite bo la hore le station sa ga tate mo tshwa ka so di sa feta bona ko le bula ke re deso mantsa matla o seng ha letsatsi thank you ene go deso
2: ah good morning wena so ke tsore ke le late Wese ke hloka fela ke renovate ke ntshafatse papa mamele hele o seng ona re o itse re baba letse bana re tshepiseng wa tshepagala ke le buile modimo ntse sitseng gore ke gone utlwa ene ka utlwa o dima mantse a matla go thatsang gore hana ka wena regardless o etsa lang letong hana ka wena kopa modimo o strengthene o bue mantse a napina ya na seZulu e re noma kwehlela noma kwenyuka nyizo hamba naye obane ya re tshepisitseng leto wa tshepala e phelela modimo ene kopa modimo o fe matla hana o bopa yena ke nana le purpose ka wena go o ya ka ile wena e seng batho batho ntho tenang ya bona ba checka di mistakes tsa gao tse o di etsang feta dintle tse o di etsang ande le tsona dintle moo ga batle ba tlo go well done ba checka mistake odima yona ntho e ntle eo jalo o avoida o sheba batho sheba modimo ga o tshwege ka letsogo yena o isa kae o ya ka ile wena le yeto o mametse ke nna la o se ntse o tlo tswa papa ke mane ya re tshepisitseng papa wa tshepala ke re wena payo
0: ke meke tsamayang teng ona mokgotsi wa ka gana ka wena ntate la maemo a thata mamedi wa ka o ntse o gana ka wena mokgotsi wa ka o robile sefela sege mamedi wa ka O mpalamise maqhubu mo medu aka la di fifotsa la fatse di bakatla mogotsi wa ka la di potsa la fatse di kakatla mogotsi wa ka tsa letse di ka ontia wa hane ka wena mme o be le botho mo medu aka e ba le botho ntate hlompa ke ntwa pele bophilong tsenetse di blitsi mogotsi wa ka tsenetse amanga mahlono le mogotsi wa ka a tlisa go hlompa mahlongola ba ma mogotsi wa ka a tliswa ke botlhompha mo mogotsi wa ka please na le batho ge tena ke ba mona bo 18 tate ka baka la hlompho go ja ile re sna hlompho mogotsi wa ka go ja ile re sa hlomphe batho se pisana le batho mogotsi wa ka e ka ba ke le siko mona mogotsi wa ka ka baka la hlompho fela mo medu wa ka ka baka la hlompho fela bo kobetso re mona me re leng teng ka la go tsidi mogotsi wa ka ha se o modimo o lebetse empa fela hlompho ha o phedisana le batho phedisana le batho go ya sa batle re phedisana le batho mogotsi wa ka a ka ba ntse a iketse a ntse a ibupetse fela adama a se ka bopa efa ka baka la go bone sa ntse batho ba phedisane ke a bopa efa gore ba phedisane bophelong mona ga tlhokana mogotsi wa ka ha o ntlo ka ga tshwenela go sentloke empa ma ga o sa lo tan tloka ka tshwenela go sentloke empa ma ga o sane o totswa o ntloka hana ka wena ngwana mogotsi wa ka e ba mofutelo mogotsi wa ka gona o yeletswa tia pilo 0785859531 dumelang wena
3: so leto ngwaneso o tsamaye hantle ke hona ke reng ke a robala jwale gobane jwale le wena wa tšhaisa leto ntate modimo a o tlhonolofatse a o fe tse bang wa di tlhoka jo leto wa tseba o reetsa batho ko bolelele o reetsa batho re bomme ke bonkgono ka wena re tile thapelong leeto re a rapela re mema ntate modimo holo hobe holo jwang ge a mo mema jo leeto ntate modimo a o hlonolofatse ke nkgono mpatika da ke mvile leeto e ge ke goba letlhe ke ya lefung ba ba ngwaneso
4: ke kopanta temdimo alompha matla ke dile ke hlompha ka mehlala ka matsatsi ke se ke ka sutisa khotso yaka ka baka latsa lefatshe ke lo bana le mamelo le tisetso ke okupela matla ho Jehova ka di motivation tse mo re la hlile nteng ga gona tsoletseya re khutlele morao re lo batlatsela teng modimo ko ngwaneso along ke tsetsa wena ka hore le hore ke pulane books ka Everton Road Road.
0: Thank you bona pusi amoga Everton Road Road mo khotswa ka ke lebile mona ba sa lehle ke lebile mo khotswa ka jolo fela mamidi ya ka re hlomping hlompo ke ntwa bohloka mo khotswa ka hlompo ke sino klosa bo philo mo khotswa ka hlompo ke sino klosa bo philo mo hundi ha mawehle moya ha o bana mawehle moya hlompo ke sino klosa bo philo mo khotswa ka tsedintseng thomo khotswa ka dikwala ko wena How could you appeal about a la home who's waka? 0785859531 0785859531 who's waka? May good go about to Mhotuaka. May good go about to Kawanam Hotuaka. Hana Mata. Who tibela semu dimum Hotuaka? I'll be it in so on. Dumelache. Why not?

modimo ntate modimo mora modimo yo hallang ntate ya matla o hle ka bakala le bitso la Jesu Kriste wa Nazareta le bitso le okametse mabitso o hle ha ona le bitso le lekanang la hao le o seng ha ka sheko ntate re ya leboa re tletse ditanki di diteboa re sa tsoswa ke di alamo re tsoswa ke moya o hallamo yo hala re ya leboa Jehova ya matla o hle wena le hlomela la ntlo ya Dafita re ya leboa modimo a ka phelang re hasa madi a gao Jehova difestereng le menyako digateng tsa rona mabaleng a rona modimo a ka lokileng ka lebitso la Jesu Kriste wa Nazareta re potoloa malapa a rona ka madi a gao modimo a ka re ya fafatsa re ya heletsa ka lebitso la Jesu Kriste wa Nazareta re fafatsa madi ao ditseleng modimo a ka lokileng ka lebitso le letle la morena Jesu Kriste wa Nazareta eta modimo wa ka bana ba rona ke bana modimo re ba protect ka tlasa madi a hao ka re ara le bitso la hao modimo wa ka lukileng wena mabiza sabele ntate ri ya leboa le o seng bo makhelwane ke bana ntate ri ya rapela modimo wa ka re fafatsa madi a hao modimo ka ra area ya rona Jehova ya matla o hle ka le bitso le letle la morena Jesu Kriste ri ya leboa le o seng ha ka sheku Jehova modimo wa ka re tetse di tanki di ditebo re tletse o le bua wena modimo ya re ntshitseng ka ra di gotlo modimo a ka lukileng ka ra di accident mabala o luka re bone matla le boholo ba hao Jehova re bona lerato la hao lo ratileng ka lona modimo wa ka ha ona ya tshwana le wena Jehova ya matla o hle ka lebitso la Jesu Kriste wa Nazareta modimo wa ka o tsamaile le rona modimo wa ka dilemo sotlo ntate ya lukileng ontso re patile ka tlasa madi a gao modimo wa ka lokileng le o seng ga ka sheko ntate re ya o boka re ya o halaletsa re halaletsa lebitso lao le letle ka lebitso le letle la morena Jesu Kriste wa Nazareta re ya leboa modimo wa rona re ya leboa ka bophelo re ya leboa ka tsotlhe modimo wa ka lokileng ka lebitso le letle la morena Jesu Kriste ga ona ya tshwanang le wena ga ona ya kaka wena ke bana batlhanka ba gao modimo wa ka tswang sale ka miso sna tlasa le odimo ba utlotlisa ntate ya lukileng ba re fa lentswe modimo wa ka re ya leboa ka bona ntate ya lukileng ka lebitso la Jesu Kriste wa Nazareta le o seng o ntse le modimo o tla dula o ntse le modimo ntate ya lukileng modimo wa ka ya phelamo yo halang le o se re ya leboa re ya o boka re ya o halaletsa ka lebitso le letle la morena Jesu Kriste wa Nazareta modimo re ya leboa le o seng ka lebitso. Amen and amen.

0: halalela jwale le ka mehla ntate wa rona ya mahodimo re ya leboha ntate re leboha re tsuhile ka la maobane ha ne re robetse o re neile boroko ha ra tsuwa hobane re le ba hlalefileng ho nkile lerato le mahauli thato ya hao hore re tsohe modimo re ya leboha re ya o boka re ya o tlotlisa wena o leng teng o tla dula o le teng wena o sa ballweng le dilemo ntate hoseng re ya kokobela wena phahama re ya moya fala wena tloho o tle o hlahelle modimo re mema wena motsotsong wa hona jwale tloho ka mosa o tle ka matshidiso ha re ya re kena lenaneo la the breaking of dawn modimo re hlatswe o re hlakodisise re be batle le rona ntate hlabolla dikelello tsa rona hoseng re utlwe lentswe la hao jwale ka ha samuele a ile a utlwa lentswe la hao modimo re ya o boka re ya o halaletsa ntate o tla dula o ntse o le modimo o dutse kroning ya gago e halalelang lefatshe ke bonamelo ba maoto wa gago moya o halalelang e ba moemedi wa rona hoseng ona moya o halalelang e ba mothusi wa rona re be jwale ka difate tse hlomileng pela metsi tse nosetswang moya re boloke ditaelo tsa modimo re rute ditsela tsa gago le mekgwa ya gago modimo re a tseba le ga bogale ba gago bo ka tota bo tingwa ke mogau ga re sokolo ntate re tshwarele melato ya rona jwale ka re tshwarela ba re sitelang modimo re a leboga goba wena o a re utlwa ntate o re utlwa ka mehla mabitsong a mararo a tabokwa ka sa feleng lebitso ke la ntate lebitso ke la mora lebitso ke la moya o halalelang amen and amen and amen.
1: Ntate ka Kriste morena moya o halalelang modimo wa Iseraele o lefika la botshabelo xobošiane thebe ya poloko ntate wa ka le goseng a tsatsi ke le na ke la labone ke isa ditanke le ditebo go wena ka megauhelo a o tshenyena le morenaka gobane ke ka baka la mogauhelo ya gao e ntseng re seke ra timela tshenyena e tsena mo re lopololang dinako metlaese le mebi e mobe e leng sera sa rona o poruma jalo ka taoe batlang e tlamogarola le ntse nna ga modimo wa Iseraele o re motlole ka o tia tumelong ntate le o seng ga tsatsi la kajeko ke rata o bua mantswe e leng a bua ke jobo gore fela ke a tseba o ba molopolo wa ka o a phela le o ba qetelelong ka romaemo re iphumanang re feta ka rona re le ma South Africa modimo wa ka o tlo o qetelela wena le a letlalo le ka senya re tlo o bona o le moyemedi re tlo o bona ka rona matlo e sesa emong bane ke seo pelo ya rona e labalabelang sona bo ba noitseng tate re tiseng kanong ya rona e fankgedi ya rona ka tumelo modimo wa ka re sa se senye obane ya re tshepisitseng wa tshepala wena re nga setšhaba sa gago se bitswang ka lebitso la gago sa ikokobetsa sa rapela sa batla fatlho sa gago sa fapoa tsela tsa tsona tse kgopa o tlo utlwa o le magodimong o tlo lebala sebe sa bona ntate wa ka o boele o fodise le lefatshe la bona gobane ka tlasa pabalelo gago le poloko ya gago re ka phela monate e tlasa tshireletso ya gago gobane wena ore o se tshabele o ditsheng tsa tlokotsi o tseba ba o tshepile wena reng o molemo mothong ya o tshepa mothong ya o batlang wa re o molemo motho lebelela lo itulela pholosong ya gae ka sebete modimo a ka re fe maatla o tshepa maemo a sa tshepagale re kopa maatla o bane re dikwankwetla di awa le batšha ba ya kgathala empa ba itshepetseng wena ba bona maatla matšha ba fofa jalo ka ntse ga ba kgathale ga ba fokole go bane re ya dutseng sephiring sa mookamedi a phagameng o phumola moreting wa ya maatla otlhe re thuseng tate o ka ikokobeletsa gao thato re thuse o refe botlhale bo tswang wena jalo ka o tšhelo le lentsena gore se ke ra tshepa ya rona rona tlalefo re se ke ra tshepa ya rona re tsebo re tshepise ka wena wena o le Jehova o tlo etsa tsela o tlo re bontsha tse kgolo tse pateile wena re nne tsatsi ka leng.

0: le le ka le ke tsietse ya lona rena ka re tsebile na letsatsi le re tshwaretseng empa re kopa mogau wa gago o bope ka ro rona pelo tse tlhokile o lokise ka ro rona meya e tile go dula positioning o re tshepetseng yona go dula thatong ya gago o re tsotlhe re dietsetse tlotisong ya lentswe la ga morenaka ona matlhanka o ntse wa sakeno seng a tsatsi ke lena dula le le menagae le le lentswe la ka joka tlo re abela lona re kopa gore kgothatse gore beya mo wena o batlang gore be o bonage le teng re iketsegetse tsotlhe ka thato ya gago le ka sephelo morero sa gago ka maphelo re tlhompileng ka ona lo sengwana ntate re ya leboa ka keresete morena ya re fa maatla amen.
1: Ka lebitso la ntate le la mora le la moya o halelang tlo moya o halelang o tlatse dipelo tsa badubedi ba gago mme go tetse ka go tsona mollo wa lerato la gago romela moya o halelang mme dintho tsotlhe di tla botswa mme o tla ntšhwafatsa sebopego sa lefatshe amen ka lebitso la ntate le la mora le la moya o halelang amen.

0: papa ka lebitso la Jesu wa Nazareta, ntate wa ka le o seng ona, re a rapela, re tla go wena, wena o Modimo, wena wa phela, wa halalela. Ha o Modimo ya tshwanang le wena, ha o Modimo ya ka lekantshwang ke wena. O Modimo o le mong, o dutse mahodimong, o ntate wa rona le o seng ona. Ntate wa ka re phamisa, re tlisa hlompho le poko go wena, re re ha o Modimo ya tshwanang le wena. Ke nnete medingwana ya lefatshe lena e teng, mme bana ba batho ba ya e gomamela, empa Modimo rona re a tseba ore wena o Modimo o le mong le o seng gona. Ntate wa ka ke tlile ke tlore o tshepagetse dinthong tsotlhe, o tshepagetse mohaladitswe wa dikgotlo, o tshepagetse rosa ya shalome, o tshepagetse qalo le qetelo, o tshepagetse Modimo wa rona. Ga o soka o re phoqa, o kekebe wa re phoqa, lo seng ona re tlisa maemo ao re fetang ka re go ona go wena, gobane wena o Modimo, gobane wena o a tshepagala. Ntate wa ka lo seng gona ke a rapela, a ko matlafatse ntate yelo, a ko matlafatse mme yelo, a ko matlafatse moradi yelo le motlankana yeno, ba fe maatla, o ba matlafatse. Ntate wa ka go na le ba bangwe ka jeno ga ba tsoa, ba tsoa ba sa ikutlwe hantle. Re bua maatla a phodiso godima mmele ya bona, re bua maatla a topollo godima maphelo a bona, ka lebitso la Jesu wa Nazareta, ka lebitso la Jesu wa Nazareta. Papa ke a rapela, ke a rapela. Ntate wa ka ke galemela mmemeya yotlhe, ka lebitso la Jesu wa Nazareta, e kgatlhano le lentswe la gago, e kgatlhano le thato ya gago. Papa ke a rapela, ke galemela memeya yotlhe e ka batlang go iphamisa ka otidimo go lentswe le thato ya gago. Ke a e kgutsufatsa ka lebitso la Jesu wa Nazareta, ka lebitso la Jesu wa Nazareta. Papa lo seng gona ke galemela memeya yotlhe e ka bang e tlisa lefu ka gare go malapa a bana ba batho, ka lebitso la Jesu wa Nazareta, ka lebitso la Jesu wa Nazareta. Ke galemela moya wa lefu ka lebitso la Jesu wa Nazareta, ka lebitso la Jesu wa Nazareta. Ntate wa ka o seng gona re a leboa, re a boka, re a o phamisa, re re ga o Modimo ye mong ga e se wena, le o seng gona re phamisa diatla, re re wena o mohaladitswe wa dikgotlo, le o seng gona. Ntate wa ka re kaya kae ga wena o le siyo, re kaya kae, re ka ipata kae ga wena o le siyo. Re a leboa, re a o boka, re a o boka. O Modimo tshepagetse, tshepagetse le maemongana, o sa le Modimo ga o palwe le dilemo, le maemongana sale karabo, ka lebitso la Jesu. Bua re mametse, Modimo wa ka o bua hantle. Ha o buile wena le ha batho ba ka bua, pelo ya ka ya kgotsofala. Ha e le wena ya itseng amen, ke mang ya ka emang kgatlhano le wena. O re rutile gore Modimo o le mong, mme o Modimo ya boulelang, ka lebitso la Jesu Kriste wa Nazareta. Amen.
1: Ntata rona ya magodimo, lebitso la gago le kgethege, go tle mmuso wa gago, thato ya gago e etswe lefatsheng jalo ka ga e etswa legodimo. O re fe kajeno bogobe ba rona bo re lekaneng letsatsi le lengwe le le lengwe. O re tshwarele melato ya rona jalo ka re tshwarela ba re sitelwang. O se re ise melekong, o mpe o re lwanele go e mobe, gobane mmuso ke wa gago, le maatla le kganya le jalo ka o sa feleng. Amen and amen.

0: thata rona ya maudimo le bitso la le halaletswe muso wa go tle thata e tswe le patsing jwa lo petso le mo orfega jeno go ba rona ba tsatsile le le re tsorele di bitsa ona jwa ka tsorele ba stitse o skari sam le go mo porentse go bi a he maria tlitse ngrasi ya mrena na lo ena lo no la ra ba sali le je sona pela lo no lo maria ya la maudimo ba pela ba tsari jwa lo kana go rwa rona le tlotlo le bontate le o moralo mo ya halang jolo ka le tengsengmo jolo ka mofetsa fele o Jesu wa ka gore tshwarele dibe tsa rona gore phemise molong wa diele mme o etse metlhefinye le legodimong ga o le moetlho ka nthuso wa mau wa gago re balela tshireletsong ya gago mme ya halelang wa modimo sekaosa dithapelo tsa rona re tsitsi o sireletse ka metlha dikotsing tsotlhe o mfeo ya lonolo bitso la ntate la mogala mogala amen.
1: Di bitsa di se se mo di mogala di ba pele go di ba o tlo di ba matla mo di mateng ha ba di mata se se di e seng ho tla tate le se di ba ka mo se ke tsa bana jwa ka mo di mata jwa ka mo di mama ka ga ka mo di ba teng ya pela ha la matla mo le mogala ke le pele le se ma se se tsenta te ke mabona ke tanga swa ke le metse pa na tsa mo di mapela ba tla ga le pa le se a bua a tla mo le mo hala la senga ke se tlhela pa na tsa tle se tlhela ba se se mire ma kala go teng la bo me go na tsa ba ba tanga swa ka ka ga lona le metse pa na tsa mo di tsa tla ga le bua ba le pa le se tetene ke ne tla dula e tsetse jwa re bolwa le botse ba go mo di motong a phela ka se dikhitene la bona ke se mo mara ka bana go go bona le ka ba go go bona le go tlhola matla a tsho teng ke ba bana mo di mana sa se di tlhola o nta to tlo mo phela wa halalela lo se mo tsa pa hala bona mo di mo tsa bona ka ha ba khane matla e pulo go le go phela le tsone se go ena na matla teng tse se ga le se se na matla nta to ipona ha tsa ra ka mo di mo phela mo di matla nta tsa ka le bua ka le ba le se go bana go na khanya le pele pele go phela ma ka se pele pele tso mo di teng a ka mo di teng la a le se ba tsana ba go ba ba bona ba go ke ba hlilela ba matla ka se bona le se le ba tsholo sa bona le bo botelo tatelo se tate ga dumela go na le tontla ba ka ga bona go le di crash enta le ba boloke ba se se ka mamudu mo tsa se khithele ntate la bo mme a sa tla tsa moduma ka bomme se tate o phamisa o bolela go moduma ya tshwana le wena bo se utlwa dithatelo bo se go hlwelela moduma ka go bona re tsetsa ka magoba ka wena a o halaletsa loseng ke wena moduma ka lena mo go tsentse ba moduma se tate nka sebaka lose ka lentso la moduma ka ee ntata le go lokisa ga dumela loseng go solo teng o kena telong tsa gona maphelong wa gona go thuse botlhe re tsetse ka mahamoduma ka pheno halelang tata ga dumela o gona poloko kganya bophelotshepo bana ke bao ba imolola moduma ka ntate bana ba imetse a ba imetse moduma ka ntate ba imolole ka ga moduma ka moleko ona moduma ka ntate matla wohle a ntate wa di-drugs ona matla oduma maphelo a bana a ntate ona moduma phela ntate suthisa suthisa moduma ka ntate me esele loseng ana matla me o sela sepakapakeng ana matla a maduma ka maphelo tshireletsa moduma ka ntate maphelo tshireletsa bana ba bopoloko ba gae bophelo ga leboa ka tsotlhe lo sa tlholofatse kona le tshaga ka shekolo tsotlhe ka bisale jeso ga lebo mo halela ae
2: ntate ya maatla otlhe mabaka le baka la morena rona Jesu Kriste ke tlisa le pakodi le ke tlisa molemong ya rona e sale seng dimo ntate ra leboa ka mogau wa gago Jehova o diseng odima ditlho tsa rona bisu ka go fela o re lwanetseng o ye mobe rile le sephone e sa boroko wa re tlisitsa ditoro ba boelapa re tsosa re bonang phatšha ba tsa seleletšha this is the day that you have made for us you have to rejoice and be glad in it ntate ra leboa ga se ka botlhale ba rona re tsileng kapa tsona dialamo empa go nkile mogau wa gago gore re tsowe Jehova ee ya modimo ee o modimo o modimo o nnile nna ba modimo o tla nne o be modimo le ka o sa feleng le ka jeno o ntse o le modimo ntate ya maatla otlhe re tlisa malapa a rona wena modimo magabnyane o re kadimeng ngwana Jehova tle

ba tsebe rona bana ba bona ba kae Modimo. Empa wena Jehova ka bane lehlola la bona ntate ntse ba shebile mo ba leng teng Modimo ka halalela. Ntate kona mohlanka wa hao Modimo mo kgethileng Jehova o tla ema segeong e sa le ka meso Modimo o tlo tlisa ditaba tsa hao molaetsa wa hao Modimo dula lelemeng la hae Jehova hle. Ntle re lentswe la ole tswa Modimo jalo ka o itse se kebe la tswala ba la kgutla le setsa mosebetsi ditsebe tse mametseng Modimo ka ditle di tlo utlwa Modimo ka ditlatse ka moya wa gago o halalela ntate di utlwe lentswe la gago Jehova le tle le tlo sebetsa rona Modimo ntate ya maatla otlhe. Letsatsi ke lena la labone Modimo mo bana ba gago Jehofa ba tlayang dimošare ba le tlhapisang baratiwa ba bona ntate ba fe maatla ba tiise Modimo wa ka halalela ke ena ka go dikolo Modimo wa ka tlhola e le manyoloi a gago a tla le go gasa madi a konyana Modimo wa ka dikolong e re kenetse le ka ga dikolo Modimo bana ba telela.

0: se bukeng ya Genesis re se ke be ga gathala go bula wena e bile le wena Jehova ha o totinea ke gona se teng o tla dula o le teng ka go gona modimo ntate ya matla o hlebisa wena Jehova hle o ntate re kenetse e ka bana ba gona o modimo re kenetse empa mangwela gona ha no gathala modimo wa ka o ya fatso le letsa mahla gona dithabe ke kumame modimo wa ka go phamise re phamise bogolo ba ga modimo le bophara ba ga ntate ya matla ohle thank you Lord Jesus for this present day modimo wa matla ohle re telele pele tshabonyo tsa selaka jeno thank you Lord Jesus in the name amen
1: modimo re a leboga le o senga letsatsi la kasuku Jehova re sa tlotla le tlhompho wena bane ya o tshwanela ntate re a leboga go tsoswa ko wena re a leboga bolokwa ko wena bosugo sa gobetse morena dintho di sa etsagalampa letsogo la gago la dula maphelong a rona go boloka go sireletsa go bontsha letsatsi la kasuko modimo re a leboga loseng re a ikokobetsa morena re tla a letereng ya gago loseng re tla bonamelong ba maoto a gago morena re ya tironeng ya gago modimo loseng Jehova re ga re somone ya tshwanang wena jalo ka wena ayo o motle morena ntate dirafemedi dikorobi mme di ne di ikwaela ka maphe wa tsona ne di hweletsa di go ya galalela o ya galalela Jehova magotla lefatshe leotlhe le tletse galalelo ya o loseng ntate modimo re a rapela loseng re rapela naga ya borona ya South Africa go tlhomphileng ka yona ntate kwala dikgeo gago South Africa tse butsweng ke tiabolosi ka lebitso la Jesu wa Nazareta modimo re galemela maya yotlhe ya bolotsana maya yotlhe ya tiabolosi ena maatla ka go South Africa ka lebitso la Jesu wa Nazareta ntate palamente ke ena ntate Ramaphosa modimo ko khutsise fefo ka go palamente ka lebitso la morena Jesu wa Nazareta ntate rapela kgotso ntate ya lokileng ka gare go department e nngwe le nngwe morena maponeseng kgotso ya Jesu ga e rene modimo dipetlele ditronkong kgotso ya morena Jesu dikolong ntate ya lokile mo bana ba rona ba etsang makulwana teng a mabollo re galemela sefefo sa makulwana ka lebitso la Jesu wa Nazareta le ka go khutlo thago ya lekwa moya oo o di tshila o tlhang sekoting sa dihele re ya o destroya re ya o tlama re ya o shesa ka lebitso la Jesu wa Nazareta le ka go bophelong le mo bango morena ntate bana ba sa matha modimo ba ya godimo letlase ka dibisa tse kotsi modimo a lokileng o lokile morena o tshepagetse o setshabelo sa rona o lefika la mengwago a setšhaba sa o se bitswang ka lebitso la gago morena se ka ikokobetsa sa rapela wena o tla utlwa mme o tla fodisa lefatshe la rona le o seng re tlhoka go fodisiwa ko wena modimo ya lokileng ntate ya halalelang go tshepile ntate ka naga ena ntate modimo yo re tlhomphileng ka yona ntate le dikgetho ke tsena di sa tla ntate re rapela la kgotso le legato ka go tsona ka lebitso la Jesu wa Nazareta re rapelela ntate le kwa FM le go tlhomphileng ka lona bahlanka ba go ke bao ba sa refa lentswe la modimo iponagatse ka maphelo a bona ntate le baruti boo ntate ga leng ka tlase o bona ntate re ba rapelela loseng re gapelela manyalo otlhe ya bahlanka ba gago le malapa a bona ditshebeletso tsotlhe morena re gapelela kgotso ya Jesu e fetisisang kutlwisiso ya motho ntate lefatshe ke lao le tsotlhe le ba ileng go lona ntate re ya le ntate wa rona ya magodimo lebitso la go ke lekgethe go tle mmuso wa gao thatho etse lefatsheng jalo ka etswela legodimo go re feka jeno bogobe ba rona bo lekaneng tsatsi le le leng o re tshwagele melato ya gona jalo ka o tshwagele ba re setetsweng seke wa re isa melekong pogololo e mobe bane mmuso kwa o le maatla leganya amen and amen
2: seteng sedi ba samadi a ditareng ya tefelo maatla sona ke bophelo bophelo ko wena fela empa batho ba batle ba latlhelong ba bontsha tshela mookamedi a renang emmanuele ngaka ya maphelo a rona re tsositse ka mogao wa gago gobane mogao wa gago ke kwetsa seabong a twalelo ya matwala mo engwele seabong re ya leboang tate ditanki le dipoko di a go tshwanela senatla sa legodimo le lefatshe ke yona motlhankana gago o tlo mo ata ka madi a konyana a sa tla go ipha dijo tsa moya gore ya o boka morena ntle re thabela wena re pholositse ka mogao ka dinego tsotlhe o modimo o mote dinete tsa wa dipheta tsa bosio le motshegare le maemo a nantse o le modimo o tla dula o le modimong tata rona magodimo o lebitso la go lekgetotlhe motsi wa gago thato ya gago e tse lefatsheng jalo ka e tla legodimo re feka jeno bogobe ba rona bo re lekaneng tsatsi le leng re tshwarele melato ya rona jalo ka re tshwarela ba re setetleng o se garisa mme ko mporolane le o emo bo bane muso kwa ha o le matla le ganya jwa le ka o tsapile le tlotlo le be ho ntate le ho mora le ho moya o halalelang jwa le ka le teng tshimolong jwa le ka mehla tsapeleng amen and amen.
1: Tate ka lebitso la Jesu Kriste o Nazareth a modimo wa ka ya lokileng le o seng a letsatsi la kajeno o sa betsa pego o leboga jalo ka o le Modimo mabaledi wa maphelo a rona morena wa legodimo Modimo ya sa botsheleng Modimo ya sa robaleng Modimo ya fadimelo lentswe la yo le phethagatsa re a leboga o tsosiwa ko wena re leboga mogao Modimo wa ka go bona tshepa ya tsatsi la kajeno re go oka Modimo ya phametseng wa godimo Modimo ya godimo Modimo Modimo ya itseng a keke a re tlwela keke a re latlha re a leboga go bana le Modimo ya tshwanang le wena ga soka re mmona Modimo wa dikarabo Modimo ya re lwanelang mefokolong yotlhe ya rona Modimo ya maatla ntho yang go bona Modimo o leng tate wa rona ya magodimong o leng tate ya motle Modimo ya re tshepisitseng gore ba itshepetseng yena ba keke ba swaba le ka motlha malapa ke yena bana Modimo wa ka o morena wa marena phagama jalo ka o le Modimo raoa jalo ka o le Jehova iponagatse jalo ka o le Modimo re leboga ka tsotlhe tso re etsetsang tsona mesebetsi ya bana mephunyeletsane o etsang goba wa phunyeletsa Modimo re ka ya kae Jehova wa magotla ha re sutha go wena goba dintho ke tse golo tso di etsetsang tso re etsetsang tsona a buile Jobo a re gola e le ka nnang ka beela Jehova taba yaka yena ya etsa ntho tse makatsa ntho tse golo Modimo wa ka le o seng a letsatsi la kajeno itse ba o batla e sa le ka meso batla go fumana re a leboga morena so nini na nini mabise sabelang ko nkolo enjwele thati ndao yakho empilweni zethu siyabonga kakhulu ngempilo baba siyabonga ke kamali kajesu kusimama kokonke osenzela kona empilweni zethu sibonga umusa sibonga ukugcinwa sibonga ukulondolozwa ke kamali kajesu kristu wasenazaretha diphephetso tsotlhe tse re tlabe re feta ka gare go tsona re kupetse ka letsogo la gago le maatla Modimo wa ka re a go leboga ntate wa rona ya magodimo re a leboga lebitso le letle la morena Jesu Kriste wa Nazareta ya bokoka o sa fele amen. Thank you Jesus
3: arbale arbale

0: sa sama o testang thowitse bang ke kopa hore hona ka jeno o se wa lahla Jesu ka lebaka la maemo a o hlaelang o se wa lahla Jesu o se wa lahla yona e pangkhadi ela ya rentsa ditweleng ya re etsa batho munna ona ha fetuwe se fafusana ha se fetule ke lebaka la tshabo se bua mantswe se re na ke sa bone jwale ke a bona na ke sa bone jwale ke a bona na ke le mofutsana jwale ke ruile na ke kula jwale ke fodile na ke sna matla jwale ke matlafetse na ke hloka mosebetsi mme jwale ke mothotse na ke sa ruteha mme jwale ke ruteile na ke le fatshe mme jwale mphamisitse ke lebaka la Jesu ke lebaka la Jesu ke lebaka la Jesu Kriste wa Nazareta ba efankgadi ba reramona ha re tsebe e nngwe ha re tsebe efankgadi e nngwe empa re tseba efankgadi ya tokollo ya dibe tsa rona re tseba matla a efankgadi ena re tseba bophelo ba efankgadi ena ke kopa hore ho wena mme wa ka ya hae ke kopa hore ho wena There is a man, Christ. Hona le monna Christ. Ke kopa hle. Hona le dintshotse tsa halang. Tso fitang ka ratsona. Mamela ha uno khona survivor. Ka ntle ho monna ona. Ke ne ka mokenya ka ra lenyalo laka. O le bulukile. Ke le ka mokenya ka ra bana baka. O ba bulukile. Ke le ka mokenya ka ga family yaka. O ba bulukile. Ntho e hlokang. Ha o hloki nthengwe. Empa o hloka Kriste. Ha ke tsebe o phatswa. Ke tsebe Kriste. Ha ke tsebe miriana. Ke tsebe Kriste. Ha ke tsebe o tlangwa. Ke tsebe Kriste. Ke kopa le wena. Ikeketse moyetla busu sanga ka jeno o tsebane le Kriste bohle ba modimatsing ba fatukelo ya u bitswa bana ba modimo bohle ba modimatsing e ba fa the right ya u ba bana ba modimo bohle ba modimatsing bana le tukelo ya u inherita tsa le godimo ke tsiba Kriste ke tsiba Kriste mamuruti maseko ha ke tsibe ngaka engwe ke tsiba Kriste mamuruti maseko ha ke tsibe muriana mongo ke tsiba Kriste le ba ka ku tsibana le Kriste
1: inga ku jobe
0: oyo hala
1: seka ndlulile intweni ezibhlungu
0: yes lord
1: anga phakathi kwaso wathi maka baphendula wathi ngiyamazi
0: yes lord
1: Yamazi umhlengi wami
0: hayi Nkosi
1: One thing I know I was blind but now I can see khona uhlobo lwabantu ekusena bazomazi uJobe ngiyamazi umhlengi wami uyaphila seke lahlekelwe konke seka dlulile into nezibhlungu seka hleli Akena luthe gula khuluma amazwi ngokuba amazwi uNkulunkulu wakhe
0: ayi
1: kyadingeke ekuseni ukuba umazwi lomkhonzayo ungeke ube confused nanoma beza nezinto engathi ezakhe wena uzowazi ukuthi cha lena kusiyona kyadingeke ukumazi mazi ekuseni ukuthi uJehova ophilayo Mazekseni ukuthi ungumdala wensuku mazekseni ukuthi uyaphila uJehova ukhonayo
0: Yes Lord
1: Asalwane masimazekseni masimazi uJehova namandla
0: Yes
1: Hallelujah
0: Kikopa hore usela kajeno
1: Hallelujah
0: Kikopa hore hona le dintho tso di tsebang di uphoqile dintho tso no di tshepile ha di a o sebeletsa mara ke kopa hore ho wena ka jeno hona le bopaki bo tlamele bo tswe ka ga bo emoho o likile o batla mosebetsi dintadi ya ho sebeletsa
2: Jesus
0: ba o kentse ka ga dibate empa dibate tseo metsi a teng a ila tsholowa ba o kentse miriana miriana yeo a ya ka ya ho sebeletsa
2: Jesus
0: o phatsitswe mmeleng ona ha re ka o sheba mmeleng ona o tletse maqeba a o phatswa empa ha di a ho sebeletsa ke kopa o fantwe ke tsebang e leng kreste ke a tseba ho bima ka rantlo eo empa kreste ho teng ke a tseba so lahlelwa ke tshepo empa ke kopa o nke kreste we la nsebeletsa le nna ke na le bopaki le nna jwalo ka monna ona ba hore o ya phila Lendota iyaphila. Lendota iyaphilisa. Lendota inhlula yonke inhlobo yophilisi. UJesu Kristu. Ke kopa o senga ka jeno. Ke ka go femriana ona. Elin Jesu. Ke kopa o senga ka jeno ke ka go fepheko. Elin Jesu. Ke kopa o senga ka jeno ke ka go fematla. Elin Jesu kereke ya modimo ke kopa o rapela le batho senga ka jeno bongweng ba hao wa tseba go yemijwa bongweng ba hao o tseba dipeini tsa hao mara ke kopa go fantwana e phidisang eleng e fangedi ya nnete ke kopa o rapela le wena ke kopa mo o leng teng phamisa matso a hao ke kopa un sale morao ka thapelo e re morana Jesu tsatsin la ka jeno ke utlwile lentswe la hao le bua le bophelo baka morana Jesu ke kopa tshwarelo ya dibitsohle se ke di yentseng bophelong baka morana Jesu ke a dumela mme ke a bolela ka molomo waka hore o ile a swa sefapanong sa Golgotha hore nna ke pholoswe morana Jesu ke kopa lebitso laka le ngolwe bukeng ya bophelo e re ka le leng la matsatsi ha mabitso a bitswa le nna laka lebitso ke a leboha morena Jesu ho tloha ka jeno ke sebopuwa se setjha ho tloha ka jeno ntwa tsaka ke tsa hao ho tloha ka jeno tsohle tse nkgathatsang le wena di a o kgathatsa hobane ke kene ka hara selekane sa madi a konyana ke kene ka hara selekane le wena morena Jesu lala le nna
2: lala
0: le ntlo yaka
2: lala le ntlo yaka
0: lala le lenyalo laka
2: lala le lenyalo laka
0: lala le bana baka
2: lala le bana baka
0: lala le nthotsa ka tsohle
2: lala le nthotsa ka
0: ke a leboha morena Jesu
2: ke a leboha morena Jesu
0: iri ke rapele
2: Jesus
0: modimo ya matla ohle
2: hallelujah
0: o re rometse ka ra studio sena hore re tlo ba blella ka wena modimo re bua ka ntheretse bang
2: thank you Jesus
0: Ntho etsa mayang karamele wa runa.
2: Yes Lord.
0: Hari aba fadi noa.
2: Yes Lord.
0: Hari aba fadi ntotse tshwareyang. Empa re ba file wena. Mutimo ke kopa hore ba u bone.
2: Hallelujah.
0: O mutimo ntate a isunga ha ke le monaki a u puella, o tsiba u ipuella. ke kopa ba bontse mohlolo modimo wa re wena wa phela
3: ke gama lika
0: Jesu o fodisitse di fofu
3: ke gama lika
0: di ritsa di tsamaile
3: ke gama lika
0: lika jeno matlana ntsa le teng
3: ke gama lika
0: lika jeno matlana ha sofellwe
3: yes lord
0: evangeli ya nnete ntsa le teng
3: ke gama lika
0: modimo tsenola
3: yes lord
0: tsenola la bona
3: ke gama lika
0: ha ba bona matla hao
3: yes lord
0: ha ba bona le tsola hao ha ba bona wena wa fodi Haba bona wena o ba phamisa. Jata ha ya mudimo emong. Ere ka mupitsa ka ra studio sana. Ha se wena Jehova. Ha una mudimo emong. Ere ka mutsuni sambona. Ka hle wena. Ho ba ne wena. O ma khona tsohle. Ho ba ne wena. O molupulle. Re le bo moya halalelang. Re le bo moya wa mudimo. Kuna la tota le hlompho le borena bohle ho ba ne di tshwanetse wena re le bo modimo ya matla ohle ipona hatso di mama philo a bona ka lebitso la morena Jesu Kriste wa Nazareta re le bo moyo halang nka sebaka in Jesus mighty name Father we thank you Jesus name
3: hallelujah Hey!

Mumamedi, etaba tsemo na tikitse na. Na matsele shumela ntsemedi itsile tang khaso. Ho tloa ka selemo sa 2014 ha tswale. Re a lebo ha mothasele mo khotmetsi. Ka thasello ya hao. Dula o mametsene kwa FM yo bese hlihlwa ka dina go tsohle. Hashtag le kwa FM ke semonyolani. Hashtag 12 years emoyeni.

0: Momamedi wa le kwa ke tshepa hore re se re khutlile mme ke a leboa ka melaetsa e ntse ke ena ke se kudumedisitse hle ke se kudumedisitse ka letso le matla momamedi ka letso la moya dumela hle momamedi wa le kwa FM la bone le molemo ke o dumedisa ka letso la moya ke re mamedi atamela hle re leboe sebaka sena le motsotsonyana o rufueng re le sebedise hantle re utlwisisa hore robetse ka la maobane momamedi re ne re sa tsebe hore tla tsoa ho bana mmamedi ba bangata bana banana hore ba tla tsoa empa ba le bona la ka sheko jwale ha re leboe mo hauona wa hore re bone letsatsi mmamedi ke a tseba dingata tseo re fetang tsona la ke kopana le wena o seng hona o dumediswa ke ragadi o dumediswa ke mamukoro ho seng ha letsatsi la ka sheko lena o dumediswa ke ragadi ya bana sentse ke re gaitseditsa ka dumelang ke sentse ke re bongkhono bo mme ba ka bontate moholo ke a dumedisa lo seng hona ho ho tla mme wa ka wena ntate wa ka wa le dodana ke a tseba sentse o lukisa seaparo sa hao o seng hona hwala bone mmamedi ke re mmamedi ha re lebo bophelo hle wa tseba se se holo ke bophelo ho bane mmamedi ha perfume yo ntse le teng molomong ho bolela hore ho na le ho modimo wa ka nanga o yetsang o skanya ha mmamedi re kopana re fapane ho seng ha letsatsi la ka shekolo ena mmamedi e mongwe thabile ho qeta o phone ho qeta o kena phone mhlompela maobane ka poseng hona e mojetsa ntaba tse monate mhlompe mmamedi le setsa hao empa mhlompe baneng ba hao ntate modimo o yentse ka mohau e monyana ho seng ha letsatsi la ka shekolo ena ha re kopana le ena o qeta utlwa piri sentse re le wena ngwane se kgothala hle wa tseba ntate modimo tla o tlamella o tla o fa matla e mong le ena mmamedi re mamukoro ha o kopana le nna a tsa robala le bosiwi sa le dikeledi di theoa e mong hore mamukoro nna ke ferikane ke bona ha ona letho bopholong ba ka le lokang gore ho ja ono tseba ke phela fela ke se ke tsoa fela hobane ke tla etsa jwang empa ke re mmamedi wa le kwa FM lona maemong ao ntate modimo santsala le teng ke kere ha ke bua le wena mmamedi ha ona le lentswe kapa hona le ho ke ratang hore bopholong wa hao ngopole ka gona gore mmamedi re santsane re le ka ofela o ske wa inyahamela o ska wa nana e ka reng ha o feta mhlompe kwa na o feta mfela re feta ka ofela mmamedi o tsane ka bulela mehala re bue e molemo se wa fetang o sona mhlompe e bile ne re tla go khothatsa o bone hore se wena o fetang o sona o tla re mmamedi ane ke nana hore ke imetswe gathe hona le batho ba fetang ntho tse bohloko feta na mmamedi le ntho ntse o tsohle lentso la modimo ho ba Roma Romans 8:28 le re tsohle tsena tsohle mmamedi di etsa hala molemong wa bohle ba ratang ntate modimo mmamedi ha be o motshepile e le sikokotlo le sa hao wa tseba wena o le sefate fela se jadiweng pele hae o tla o fetisa o tla o etsa ka mohau ke a o dumedisa le o seng hona ka lerato leo ke re mmamedi wa lekwa FM dumela hle re a tseba hore nyane ya leshome re tla ba le yena professor Dr. Ubane ho tswa mane Mamello Herbal mme ka hora ya leshome le motso le mong re be le bona ba San Abrahams e leng yena Mother Arch Ubane a tsamaya le yena Elder Tsotetsi hore nyane ya leshome le motso mong mmamedi hanke ke ka melaetsa ntle kutlwe hore na molaetsa mmamedi wa lekwa FM ebe o reng ho seng hona moya o mfumana o le kae
1: ke a dumedisa ragadi ka lebitso le letle la Kriste Jesu amen ragadi ka moka Evertoni e thotse ke tsebe ke Evertoni fela ka pojwang ka Evertoni sia le moya re sutlwe ene ne ke lakatsa e ka reng ge le barorisi le ba mamedi ba lekwa FM rona ba bang re tshwarile re gone ho ya di chapelong tsa bomme ka labone hobane re tshwareisitswe re tshwere ke mesebetsi ya matsoho ba bang ha re kgone ka mabaka a fapafapaneng jwale ka mehla le matsatsi ha o tlamele re tlo mamela lentswe kapo kgothatso tse re di fumantshwang ka labone la bomme ho ba le mathata a tekgeniki e se ka bakreste re ka rapela ra hloma dihlomo tsohle tsa moya hobane metse re hlome dihlomo tsa moya hobane ntwa e re shebaneng le yona a se ntwa ya nama le madi empa ke ntwa ya mebuso so le ena ke e eding tsa dintwa tse re shebaneng le tsona ka mehla le matsatsi ha o tlamele re tlo fumantshwa lentswe la modimo re kopana le mathata a tekgeniki se ka re ka rapela ka kreste morena amen
0: amen amen amen amen wena mme wa ka a ona ntwe molemo jwale ka ye o buileng kana ko nngwe ntho ena re tlanana hore ke mathata a tekgeniki ganthe ke ntwa ya semoya hobaneng ke ntwa momamedi wa tseba ye mobe ha ona mohlang a ratang re ka loka o go re kutlwe gore na momamedi o reng ka mona le kwa dumela
2: le kae
0: re teng le kae hlemme wa ka re teng
2: ke go kopa le bontle ke mbi
0: eh ya hlemme wa ka eh ya
2: ke ka le ditso la morena ke se kresta na tsara tsame tsho ka ba le bona se ka go tsala le dire le tipi tsa rena go tsapa o go tsala ga jwa le ja o tsana la ga o le bona o ya le lokola se ba ba tsana of the legend god Rima ile na kwa la ditong ile mo tsela ke sa Daniel o mo di maile na ni tsela ke go na ri tsela le ba se ke tsho fa le tsho la o le na le matla le tsho ga tsho ho fa le tsho le sa bo mo di mo a ka le bo a tsholo nta ke lo le se ni tsela ntse la ho go ho fa re ithetela ntse ho fa ke ba sa ba tsho lo ka tsaba se ne ke nye tsi tsine ba ri tsela na ke tsho a ri tsaba mo di mo a ka ga tla go tshepa you are so wonderful e tshepe ile go hopa di tsela tsa o di phahame ka go di tsela tsa o di highway go tla ka ke le mang nna re tsantsana le ke nna ka ke re nna wena go hopa le na ke na le rona go tla ke tlo di bitseng le matla la morena ke se se ka go nna mwana ha ntse ke mo tsena lo sa ka di tlo no ma 28 ke mo tsena lo sa ka ke nna lo ke nna tsela o tsantsana le ko to di tsela ke sa la go tla wena le sa itse mo sebetse ha o le bua ntate ka matlalo ntse o ntse la ho ra o le bua ka kholo go ba dije go tsa tsata ni di tsela mai matlalo ntse mri mo ka ba tsela le ntate nde mai tsuma amen ke le bua ke khona blessing
0: amen and amen ang khona blessing dumela hle le rato la ka
2: ka di a e mwana e
0: he re tele kae
2: ke tele kae tsia
0: ga re te musiya hle re a le bua re le bua ka ditlhonolo fatse se o hle ng khona blessing tate modimo le wena a o hlonolo fatse me wa ka
2: Thank you,
0: Amen.
2: Amen.
0: Mama Medi, wale kwa FM, jwale ka ke shebile metsotso ha ile mashume mararo a metso supileng ka mora hora ya borobong. Ere ke etse tsena pele ke amolaitseng. Ke re wa tseba tabata ba ke moya, Mama Medi. Me ila re bekeng yena ha ke ntse ke rapela ke botsang tate modimo ho ba Mama Medi wale kwa taba yena ya hore re tle mona hle. Re rongwe ho bana ba ntate modimo ho bane la bonele le leng ha ke tla mona ke tshwanetse ke nke ke kope ho monga bophelo ya tse bang dipelo tsa lona momamedi hona le modimo ya le ho dimong ya tse bang se o fitang ho sona jwale nka ka etsa phoso seng hona hang ka tla fela fela ke tla jwale ka eka ke tloyetse empa ka mihlale ka matsatsi ye re pele ke tla ke e mangoleng ke kope ho ya tse bang ho se o fitang ho sona ke re ntate modimo ebe ka labone lena o rata hang ka kareng ho bana ba hao me lentswe le ileng latla moyeng wa ka le o ke ratang hore tsatsing lena la labone ka ba gothatso ke lentswe le fungwana mbukeng ya Isaiah 43 mane timaneng ya le shumele metso medi ho ya ho ya le shumele metso robong Isaiah 43 18 to 19 me ndate modimo lentswe la ha le bale ya le re le bala tse fitileng o sike wa a ho tsona Seba bona ke tsa ntwentsha le balatse fitileng o seke wa khumarela ho tsona ho ba bona ke tsa ntwentsha momamedi ho seng hona lentsola ntate modimo le re ke a bona ngwanaka ke tseba tse fitileng se o fitileng ho tsona tse ding tse fitileng wena momamedi dintse di tshwareletse ka sheko le ha ntate modimo ho na le ho hong ha ratang ha o yetse ka lebaka la maqiba a fitileng momamedi ha o kgone re uphunyeletse o baneng ntse o tshwere ntho e fitileng momamedi tse ding tsa dintho e sa le utlwisa bohloko nako e fitileng kapa e sa le o phoqahala nako e fitileng le hona jwale tsena le ha ntho e ntsha e se o shebile ka mahlong ha o kgone momamedi re uphunyeletse o baneng o sa ntsane o tshwareletse nthwane e menya menyako momamedi wa dikwa FM ntate modimo o ibutse sa ha o fela ko re o kene ka re yona empa ha o kgone o kena Momamedi o bane le hlola o le shebile menyako nyane e kwetseng ka o tloaela o so tloaetse hore ho tshanetse o bule le matilane gate ntate modimo sehleng sena ke sehla se setsha momamedi ntate modimo batla o kene monyako ngona kana ko ngwe momamedi e sale o phoqe ha holo mhlompe momamedi ke kopana le wena o so give up ile le tabeng sa marato kapo so give up ile re nna batho ba dula ba thola misebetsi mamukoro but nna ke dula ke sa thole batho ba bitswa nka tsa male batho kapo re submit ka ofela le batho ho bitswa batho nna se ka bitswa mohlompe mamedi wa lokwa FM yona yona taba yo ya hore o nyahame o seng hona ha o sana tshepo ntate modimo ke yona ratang ho ga sebetsa ne le yona hore wa tseba keng a go kgethe hore o lebale hore o no phoqeile ke nnete la phoqea empa o seng hona ke letsatsi le letsha ntate modimo ru yentse ntwe ntsha mamedi wa lekwa ha nke ke ka melaetseng kutlo rena melaetse re mo mamedi
3: tumela hle moratiwa mabitso a mararo la ntate le la moga le la moya o halelelang khantse re le bua re kene kgwedi ya borobong ntse re le bontate Modimo o go mo le bonthong tsohle di dimpe di dimonate o nno re ntate ke a leboga re leboge fela bophelo tse ngata-ngata ntate Modimo o tla dietsa gobane bitse o re re bitse go yena yena o tla araba a le magodimo o re re tie morene matleng a ga ya sa setung ke letho re lwana le memoya memoya e mengata e mengata e mengata godima godima godima lefatshe la ntate Modimo Modimo re utlwele botlhoko tle ka gauele gauele leko la Juda moya o re yes le a maemo a sa dumele ya re tshepisitseng wa tshepala tanke lerato
0: ao re a leboga tlemme wa ka re a leboga ke yona tabataba ke yona yeo gore ga ona ye mongwe o re ka bitsang go yena ntle le go yena ya re bopileng ga re utlwe molaetsa o mongwe gore na momamedi o reng momamedi o kene a re dumela ragadi le o seng ga tšhabo ya letsatsi hashtag moya o re yes le ore tsamayare gaoa ke a tshepa momamedi re se re lokile he tabeng yeo dumela tlhe dumela wena momamedi molaetsa wa kena wa re dumela ragadi ke o mametse ke le ka smartise ke mpuse o sempuse dumela tlhausi wa ka dumela dumela e se ka re moya o ka o etsa gantle e se ka re o ka ba gantle tsatsing lena e mongwe o re radio e thotse empa ke a tshepa ore ikgotlile e mongwe le ena a re fela gae momamedi ke a leboga ka melaetsa e ntse e ke ena ke la ka thusolo ka re molaetsa o dutseng moyeng wa ka o ke ratang gore re ikgothatse ka ona momamedi ke ona one o fumanegang bukeng ya Isaiah 43 gaolong ya lesome le metsomi e robedi go isa go e lesome le metsi romo e ntate Modimo a reng re lebaletsa gale re seke ra aga go tsona re shebe re gama le pele re shebe gobaneng o etsa ntho tse ntšha maphelong a rona ka nako nngwe momamedi go nka fela kgato ya tumelo gore o dumele ka nako nngwe ditlha tse dingwe kapo dintho tse dingwe tse e tsagalang maphelong a rona ga di tlhokile thapelo ga di tlhokile ntho e ngata di tlhoke fela gore o be le tumelo ya ne manganga tse di momamedi di batla re bue di batla o ko bue ga o bona dintho di sa tsamaye gantle o bona go lobokane ka rolo lapa lao momamedi o bona bana bao ba sa tsamaye ka tsela yeo o batlang gore ba tsamaye ka ko o bona dintho di sa e tsale ka nako ngwe momamedi go batla gore o konke gate o ko kgalemele moya gobane tabataba ke gore dintwa tsena momamedi di moyeng ke ka go ka nako ngwe gangata o tla bona o lora ka nako nngwe dintwa tsa rona momamedi ntate Modimo a re lemosa ka nako nngwe mpa rona fela re sa lemoyeng o tshwere mane o bona gore toro ene ke le o rileng e se monate ke le o rile ke lwantshwa kapo ke le o rile ke e tswang moya o bo santse o jetsa gore go na le ntwa e tlang jale ga o e bone jalo momamedi e tlhoka fela gore le wena o nke kgato o bue ka mamolomo wa momamedi o kgalemele sefefo bane re na le maatla re fiwe maatla malemeng a rona momamedi go dutse maatla o ko bue le bophelo ba gago momamedi wa lekwa ke utlwe momamedi gore na o reng
3: ke tla o re o re lebala lebala tse fetileng Modimo re thuse Modimo wena o mohlodi wa dipelo tsa rona ntate tlosa pelo ya lehloyo pelo ya lefufa pelo ya mona pelo ya mohono Modimo theola lerato lerato la nnete le sa iketsiseng o go tletsa etsela nae etsela o tla bula didiba
0: yeah
3: o bane ke Modimo o re ske ga hopola tsa gale ha re di lahlele ho yena ke di hato bane e tlo ba di steps tsa maphelo a rona re ya pele ka bophelo ho ka tala maru wa fitla di fifo ruri setswa le sene ke be sa sunta Modimo ntsa le motle Modimo ntsa tshepala
0: a kwa tshepala mme waka wa tshepala kana go tsohle
4: tse fitileng ke di entse di tshwele
0: ya
4: ke ha hanga lapile bona ke saetsa ntwentsha ke tla hlaisa ntwentsha ke bula tsela na henyetsehla ke phunya didiba mo omeletseng teng le ga o ka feta ka gara metsi a kekebe a o kuka malakabe a kekebe a ba a o tlabola ke nna Jehova modimo wa hao ya o tsebileng ke so ho bope ka popelong ya mmao ka o bitsa ka lebitso ka re o wa ka
0: hai a re tseba re so ka re ba le ka dipopelong mamedi e ka ba ha o tsebile o so ka o ba teng se se o fetang hona jwa letsena e ka ba ke e mamedi. Molaetsa wa kena wa re dumela ragadi ke dutsile wena till the last hour from Lady in Red at Small Farm. Our Lady in Red ke a lebohle ke a lebo wena ngwana eso ke a lebuwa ha re dule mmoho re lo arwana ho renyane ya le shumele metsi medi wena Lady in Red wa kena molaetsa wa re dumela ragadi ke mametse johle hashtag lebalatse fitileng amen. Ke Bela Magene Ruisten Shabville halala ragadi thank you dumela hle Osbela dumela hle wena o siwa ka a ka nete ha re lebaletse fitileng ha re lebaletse fitileng mamedi e mongwe sa tsholo a re rietse dithwele mamedi tsane tse fitileng ha o soka sheba hantle wa tseba ka moratse o tse o fitileng tse o fitileng o sona ha o soka sheba hantle du yentse hore ho hlae senatla ka re wena. Watsaba mamedi useng ha letsatsi la ka shekolena ha o soka dula fatshe wa nka fela segetsana sa pampiri wa ngwala fela ntho tse tharo kapo wa ngwala fela maemo a mararo a ntate mudimo o fitiseng ona o tlo lemoa hore mamedi e la re boema ba pele a bo fihla o no satse mamedi wa le kwa FM na o tlo feta jwang but mudimo yenwa a tshepalanga o fitisa mamedi but kana kongwe because rempa fela re le batho mamedi e teng na kwa re o le bale a kere le lentso la ntate mudimo le re a kere satan hatla tsela yeo a purumang ka yona mo mamedi kana ko ngwe o puruma hore a ba re le batse boholo ba ntate mudimo empa ke ke kgete hore mo mamedi wa tseba bopaki mapaki a rona fitileng a ntho tse ntate mudimo a re fitiseng ho yona mello e ntate mudimo a re fitiseng ho yona dinoka tse ntate mudimo a re nnetseng ho tsona wa tseba tsohle tse bohloko tse ntate mudimo a re fitiseng ho tsona ke gola hore mamedi na re fitisa hore re ha puruma hape kgetla bobedi o bo sontso mo hopotsa fela hore wa tseba keng ha na mfitisi molekano wa ka hlokaetse ke sa tsebe na ke toetsa jwang ka bana bana empa tsatsing lena ka mohau wa hae bana ba ka ke bana ba hudile ba kena dikolo ibile mohlompe ka mohau wa ntate mudimo mamedi ba ya sebetsa wa tseba uri ha ntse ke gona o phela ke sa sebetse mo mamedi wa tseba mohau wa ntate mudimo ke kwetsa. Hona le mamedi a ka kenang hona jwale tsena ragadi na ke sebetse but ho se sebetseng ha ka ha ke tsebe na ke phela jwang but every day ke bona ntse ke phela ntse ke gona ho ja tseo batho ba bang ba dijang bana ba ka ntse ba kgona ho ya dikolong e monga ka re ragadi nna ke phela ka grant ya bana a le mong kapo ba babedi empa hore na ke kgona jwang ka grant ena hore be letsatsi lena ntse re phela ke mohau wa ntate mudimo ka nako ngwe mamedi ha re hloke hore re batle dintho tse ngata tse ka re convincing. Ho hlokala fela hore re tshepe mohaung wa hae. Hobane ka mohau mo mamedi re fungantswa tsohle. Ha ke utlwa molaetsa hore na o reng ka mona.
1: Ragadi lentsweng la Deuteronomy chapter 2 verse 3 o re monga bophelo le potapotile thaba ena nako e telele. A

0: ka bo phirima akere re fitile dinthong o re lentsweng la Isaiah ke tsa ntho entsha ha re lo fitisa ho baneng modimo ha yetsa ntho entsha o re ho rona ha re dule sebake mo a re kgethetseng teng bona le lentswe mo a reng ho rona theohelang theohelang akere re palame di high horses tsa rona empa o re ho rona theohelang to the potter's house le dumele ho ba letsopa nna ke le mobupi wa lona ke le bope ha botjha e ka re ka utlwisisa hore dintho tsa kgale di a fitiswa re dumele monga bophelo a ahe ntho e ntjha ka maphelo a rona ka Kreste morena ke Thembi Dladla Everton haleluya
1: ai o Thembi au ke ra le bohle au ntate modimo a bua wa tseba momamedi ha o ka inkela lentso le leng le le buhela mona wa le bapanya le maema o fetang hona o tla utlwisa hore ntate modimo a bua au o Thembi ra le bohle ha tla moyeng wa ka hore kana ko ngo o Thembi ntate modimo o batla hore thusa empa kana ko ngo re phama hore re be re phamele ntate modimo kana ko ngo ntate modimo a re kokobela o bo re be re utlwisa hore nke ke be ka kokobela kana ko ngo ntate modimo a re wa tseba maemo ona hloka fela hore ko ikokobetse o utlwisise mmamedi hore re ke ke ra kokobela kana ko ngo ntate modimo a re kokope tshwarelo but e be le hore re phahame o Thembi o utlwa hore le tshwarelo nke ke ka e kopa e se ka re o seng ona mmamedi se seng le se seng lentswe le leng le molaetsa o mong le mongwe o tswang mona re se re itse ke moya jwale ke ka mokgwa moya o ratileng ore o re tsamaise ka ona tsatsing lena la kasheko lena ga ke utlwe molaetsa o re halleluja ausi wa ka mantswe a monate ao ngwaneso ke leboa fela ga o tlhonolofetse laboneng lena la kasheko morning ragadi I'm with you till the last hour ke a leboatlhe wena ngwaneso la o sa bua lebitso wa fitlha molaetsa o re dumela mme ragadi ke o mametse ke mme Suzane wa rapela mosadi hashtag lebala sekahetla seba pele fela o dule thapelong ke lesedi le poloko ya rona ke qhobosiane ya maphelo a rona amen o Suzane mme Suzane re a leboa hle re a leboa mme wa ka se re tshwanetseng re sietse ke nnete re hama le pele fela molaetso mong o ke ene ka mona o re dumela ragadi le letsatsing le dumela ragadi letsatsing le molemo moya o re yes ke mme Mtaung face for mme Mtaung a go dumela hle mme wa ka hashtag moya o re yes wena mme wa ka ha re utlwe mo mamedi molaetsa ke ona o ke ene ha re utlwe molaetsa ka mona mamedi
2: dumela ragadi re teng re tswile ka mahoa modimo lentswe la kajeno ke le reng re lebala tsa kgale tse re fetileng ho tsona tse re ileng tsa re utlwisa bohloko o utlwisa bohloko le ke batho ba o tsebang le maemong ao ile ka lelala rakgadi ka tswela pele ka tshepa Jehova ka sebeletsa modimo wa ka phelang tse fetileng ke di tlwetse ke di lebetse ke di ntshitse pelong ya ka rakgadi ke laleditse matlho a ka go Jehova gobane yena ke mothusi wa ka yena ke qhobosiane ya ka yena ke lefika la ka tsotlhe tse ileng tsa etsala bophelong ba ka ke di sile morago ke sheba pele rakgadi ke tshepile Jehova ka metlha ande modimo wa ka wa nketsetsa rakgadi ke a leboa ka lentswe la kajeno ka Kreste morena amen ke mpuse ka smartise
1: ke ntate modimo a sa re lahleng wena o siwa ka ke ntate modimo ya re etsetsang molaetsa o ke ene ka mona ho thwe amen o Thembi re a leboga o Thembi ntate o re o kopa o re fela ko fane ka lengolo lane la Leutronoma lo ntse lo no bua ka lona hle o siwa ka hoba nako e se re beile merebele jwale a ke sa tlogolwang go gutlela molaetseng ko bapale o Thembi re kopa fela ko re thaepele molemong wa ntate a kopang kapo ke mme bakeng sa mamedi a kopang gore o kopa go tseba gore na lengolo le reng ka Deuteronomy o Thembi re kopa fela o swaka ko re thaepele gore na kana o itse ke Deuteronomy mang ha re nke molaetsa o reng ragadi o badile kae ke badile ho Isaiah ne waka ho Isaiah 43 verse 18 le 19. Isaiah 43 verse 18 le 19. Mama medi ha metso tse se re beile tsena e se e beile re beile merebere re e metso tso itsiletseng fela mama medi wa le kwa pele re kena ho renya le shume e re fela ke etse tsena
3: tse fitileng ke di entse ditshwele ke hahangalla pele bona ke sa etsa ntwentsha ke tla hlahisa ntwentsha ke bula tsela naheng e tshehla ke phunya didiba mo omeletseng teng le ha o ka feta ka hara metsi a kekebe a o kuka malakabe a kekebe a ba a o tlabola ke nna Jehova Modimo wa hao ya o tsebileng ke so ho bope ka popelong ya mmao ka o bitsa ka lebitso ka re o wa ka rakgadi matsatsing a mang re na le bothata ba o rata ho kenehela le ha ntse re bona hore tsena ha di sa tla hlotse di re tswela molemo bona mosadi wa Lota ha Sodoma le Gomora e tlo tshiswa mosadi wa Lota a hetla ka ho kenehela Sodoma le Gomora a fetwa seema hali sa letswai
1: hai ne wa ka o iqetile momamedi metsotso ha ile tsena ha re tlo harela hore nyena ke rata hore fela ho wena wa tseba momamedi peini ka po matshwenyo wa hore fetang hona ana le mekgahlelo e mmedi mme nna bophelong ba ka ke kgethe hore ke tlo seba lehlakore le letle la bohloko bo ke fetang hona kapo ke tlo seba lehlakore le letle la mo ke fetang teng ho ka ba monate ho ka ba bohloko momamedi ha re fete fela hona le se seng seo ntate Modimo a re rutang sona ke kgethe hore ke dumele bophelong ba ka momamedi hore ha dintho di tsamaya ka tsela eo ke rapelletseng ka yona kapo ke ne ke lakatsa ke lla ho ntate Modimo ka yona e eng hopotse hore ntate Modimo a tshepahala mme ke kgethe hore ebe yona e dulanyeng kgothatsa ka mehla ha o etsahala hore ke fihle karolonyane eo ke tsamayang kgohlong ya moriti mme nako ya kgohlo ya ka momamedi ke kgethe hore ke kgethe hore ke tsebe hore na ebe ha ke feta kgohlong ya moriti wa lefutse bonnete ke a tseba hore tafole e teng pele mane empa season ye ya kgohlo ebe ke eng se ntate Modimo a nrutang sona momamedi o qeta ho tsho ka nako nngwe hore ka nako nngwe re a qenehela ka nako nngwe o ka potoloha dilemo tse 20 momamedi o thola hore wa potoloha jwalo ka bana ba Iseraele gathe o tshwerwe ke ntho e le nngwe fela o ka thola hore o tshwere fela ke tshwarelo le hore fela o tlose motho a ne sa le mo tshwara ka pelo jwale momamedi wa le kwa FM ke rata hore le wena tsatsing lena ho sohle se o fetang sona o ko kgethe hore o ko utlwe seo moya o rutang sona hore na ebe ke eng ha re nke molaetsa go qetela pele re tlo ya ho Simpho o re dumela rakgadi tsohle tseo tse bohloko di fetile ke ha amalla pele ke mma motswaledi ka boipato mme mma motswaledi re a leboha hle mme wa ka e ka ba ha o kekengwa ha amalla pele wena momamedi wa leka FM ebe o tlo qeteletse o ntse jwang momamedi ebe ha o ka nesa bohloko ba leqeba ebe ha o ka nesa ha o ka kgotsofalla hore o dule o ntse o bona hore maemo ha loke ka nako nngwe momamedi a maemo a sa loke a hloka ho wena hore o ko eme ke la ka tshobe kenye fitileng ka re ka nako nngwe momamedi maemo a re kosa hore ha o sa kgone o tsamaya o ko gase hore na ho etsala jwang empa mane phunyeletsong teng ha e bene maoto a sa kgone o isa mo momamedi kampa wa gasetsa mo bate o fitlha o tla fitlha e nngwe ya dintho tseo re tshwanetseng re di hopola momamedi ke gore ditlha tsa rona ga ditle ka tsela e tshwanang ka nako nngwe re tshwareleile tsena because re shebile batho ba bangwe ha e etsagalela ho Simpho nna ke le mmamokoro ke batla gore ke blame ntate Modimo gore setlha sa ho Simpho se fitlhile nna sa ka se so fihle jwale ke mona moo ke qeteletseng ke kwatetseng ntate Modimo e ka re ha tshepagale bophelong ba ka ga ke a ke tsebe dilemo tse o Simpho a na rapela ka tsona a kopa go ntate Modimo momamedi wa le kwa FM hashtag moya ore eya e se ka roseng a tsatsi la ka shekolena e ka ba hora yena e bile molemo ho rona e re gothaditse le ana la hletswe ke matla ona le matla ka tsatsi la ka shekolena le moletse keneng e re gothaditsa haholo e se ka renta temudimo a ka re hlonora fatsa ho seng a tsatsi la ka shekolena re tlo ya ditabeng wena mama medwa wa le kwa FM o se mphosantsa yeme miemo me ditaba tse re tlo dinga ke tsa lelemela sesotho me tsona re diballwa ke mpho mokwena
4: tsena ke ditaba tsa le kwa FM nete kutlisiso le mmino wa sechaba ditaba tsena di tshietswa ke le kwa Funeral Solutions ha moho le True Voice 016 Media
5: ha ke le bohe ragadi di hlohotse ditaba hore nya le shume melaetsa ya lebea e pepesa tlhahiso ya tshebedisano mmoho e thusang motho ya belaelwang ditaba tsa hora leshome o di balwa ke mpho mokwena mo mamedi tumelang melaetsa ya WhatsApp ya hlogo ya sehlopha sa di-Hawks e seng e tlohetse mosebetsi Godfrey Lebea e pepesitse ditlhahiso tsa tshebedisano mmoho molemong wa motho eo ho thweng ke setho sa mokgatlo wa boshodu ba dipolotiki melaetsa ena ile ya hlahella haholo komishining ya madlanga ka laboraro mo bopaki ba lebeya buileng ba fella teng komishini e ntse e batlisisa hore na o ne a rerile ho kenakenana le ho tshwarwa ha katiso KT Molefe ya qoswang ka polao dilemong tse pedi tse fetileng ke mapolesa thapama mohlohleletsi ya tsejwang fela e le Malcolm X o ile a leboha lebeya ka ho mo romela lebitsong la morena Nyambosi e o dumelwang hore ke molekane wa sehlopha sa mashodu a bahata Andrew Mthethwa o sa le jwalo motlatsi wa hlooho ya lefapha la bohlale ba botlokotsebe Feroz Khan o lelekilwe lefapheng la sepolesa Afrika Borwa ho lelekwa ha Khan o ile ha kgothaletswa bekeng e fetileng nakong ya nyewe ya ka hare ya sepolesa mabapi le diqoso tsa boitshwaro bo bobe kgahlanong le yena Khan o ne a le siyo nyeweng eo ha a ntse a tswela pele ho hlaphohelwa ketsahalong ya ho thungwa e tsaetseng dikgweding tse pedi tse fetileng ka mantaha boiteko ba hae ba ho fetola tsamaiso ya kgalemelo bo ile ba hloleha lekgotleng la basebetsi Khan o tobane le diqoso tse fapaneng tsa botlokotsebe mme o lebelletse ho hlaha ka pela komishini ya madlanga ha morao kgweding ena ditaba di sala mothating qoso e nngwe e keditsweng eong ya ka hare ya kgalemelo kgatlhanong le motlatsi wa hlooho ya lefapha la sepolesa sa metro ekurulene ya emisitsweng mosebetsing Julius Mkhwanazi motseng wa ekurulene lepolesa le phahameng le tobane le diqoso tse mmalwa tsa boitshwaro bo bobe ha mmoho le diqoso tse mo amahanyang le diketso tsa botlokotsebe qoso ya moraorao e amana le diqoso tsa hore o dumelletse ka mokgwa o seng molaong ho kengwa ha mabone a tshohanyetso a maputswa dikoloing tse nne tsa poraefete tsa moqosuwa ya qoswang ka tlolo ya molao Vosmus Cat Matlala nyewe ya ka hare ya Mkhwanazi ya kgalemelo e ntse e tswela pele ho bokella diqoso mme ya moraorao ya mahangwa le nyewe ya hae ya bohlano ya botlokotsebe motse wa ekurulene o ekeditse qoso ya hore Mkhwanazi o kentse mabone a maputso a koloing ya matlala sena se phaella qosong e tshwanang ya eo ho yona Mkhwanazi a qoswang ka ho saina memorandum wa bolotsana ya kutlwano e ileng ya fa matlala monyetla wa ho fumana mabone a maputswa Eyewitness News ina le bopaki bo botle ba hore nyewe ya kgalemelo ya Mkhwanazi jwale e se e le boemong bo hodimo mme sephetho se lebelletswe bekeng e tlang ha re lekola ditaba tse ka sehlohong horeng ena ya leshome melaetsa ya lebeya e pepesa tlhahiso ya tshebedisano mmoho e thusang motho ya belaellwang ditaba tsa hora leshome di fella mona mamela ditaba tse latelang horeng ya leshome le motso o le mong
4: Tsena ke ditaba tsa Lekwa FM. Nete, kutlisiso le mmino wa sechaba. Taba tsena di tshietswa ke Lekwa Funeral Solutions, ha mmoho le True Voice 016 Media. Tsena ke ditaba tsa Lekwa FM. Nete, kutlisiso, limino wa sechaba. Dabatena di tsietswa ke Lekwa Funeral Solutions. Hammoho le True Voice 016 Media.
1: O simpo ha re lebohe hle. Wena ngwetse Yesu e tshehlana re lebohe ka ditabatse o tsa lemetse la Sesotho. Ka ditabatse ba dunga mnate jwa mamedi ha re wa moele he mogahlelong ona wa bobedi metsotso ke eme ne fela ka mora hora ya leshome jwale wa tseba he mamedi ha o raise le tsena ha metsotso e le tsena na re le yena professor ka study ka mona ka studio ena doctor ubane ho tswa mane ho mamello hebal professor
6: Maruna.
1: Ritele ka ehle.
6: Ke pitsi kgaitseng.
1: Ah, ke le bohlenga ka igolo.
6: Ke a bona, ke a bona. O tla o le bohale ka je. O mobe ka se se tlo ba o mobe di gepe.
1: Ala ala, ke mo hau, ke mo hau taba ena. Professor.
6: Ka ke le kwa pano le tswala le mpho.
1: Eh. A re laitile ka studio nga mona.
6: Ya, e ke nke mo nyaeta ngwane se ke itumetse ba mamedi ba rona ba le kwa FM hotle mo ba mamedi ba le teng. Ya bua le bona ke Professor Ubane, Dr. Ubane o sa le teng. Ka ke ha holo holo. A re rongwe ke ba mamelo he ba le medical center.
1: Okay.
6: E mama ba to re to fana ka molaetsa fela re khutele morao re ikele hae.
1: Eh ya doctor.
6: Ka jo go ngwaneso mme wa ka re to bua ka ntho e nngwe fela e le nngwe fela hei bana ba fela ma re to bua ka ntho ya bana ka pa kokwana
1: kokwana
6: kokwana ke ntho e jwang ntho ya bana ke ntho e jwang ngwana a sa fitlhile maemong ao motswadi ha kgone ho ja bana ngwana o ne ha kgone ho ja ha le botlo ka pantho e nwa ngwe ka e latela kwana bona go jwa o sula fa lo ke ntwe o nga bona motho a sula fa ke di tsho ka ba tsula fa ke ntwe ngwe leng bo phiro mo sula falla o bone ka ngwana o bona jwa le ha o sa tsiba o reng o ka mohlobodisa wa chisa o mohlobodisa mo go batse a le jwa lo ma o ntse a lla ka tsela e lengwe o mo go batse ka mpanyana ena bana ha go betse ka mpanyana ka go ba betire o ntse mo sila le thekanyana lena fane mmele yena o lla le ngwana bana ngwana na ha go no bua hore o jiwa ke eng o kwana ke ntho engwe e ja ngwana ka hare ene o kwana ena mama ha re tlalosa hantle e ntla dipedi mohatla o dula mane mane mo le thekeng mona melo wa yona o fika o dula mona hlo ya teng e dula mona ka mora ngwana ka mora molala fela ka mora hlo o ipotsa gore ngwana ona halla o isa hlo morao ke eng e tsala eng fana go jwa ngwana wa minyika le motheka lena le loso fela ngwana wa minyika ntho ena ya moja e moja hanyana ene e ya moqeta ene ngwana ona ha kgone o bua a tshupa ge ke ntho e tsena o lla fela o dula a lla fela le bosiu o tsoswa ke ntho ena ha tsoa o fumana mme o kene tsietsing bokwa bo montsho ga ha kgone o robala o kena ka kamoreng ena o tswa o kena ka kamoreng ena a ntse a thulisa ngwana bosiu bo botse jwale ka jeko lena ge tlo fana ka pheko e kgolo ka sa ho kokwana ena ke mtwanami hona le batho ba sebedise mtwanami ba tsima mtwanami hore e sebeditse haka ene ngwana ba nwa mtwanami ha kgathatswe ke dikokwana tsena mme ha tla lefung kapa a tlamo o tlaile lefu kae kae a lo tlaga moo ha kgutlwa koo ha hate ngwana wa hateleya ha sena mtwanami mtwanami e etsa ngwana a seka ba le motšheso mongata e theola motšheso mo ngwaneng mtwanami e nka ntho ena kokwana ena ya entsha ya e bokelela e ntsha le ka morago jwale re ntse gore e seke ya tswa ka godimo e tswe ka morago jwale o fumana gore ngwana ona jwale ke ona bodutu bo felang jwale gona ke ona a itholang gantle ga a sa kukunelwa mtwanami ke setlhaitswa se seholo se tlotseng o na le batho ba tlapang ka setepi se seholo ba setepi ke se seholo se qeta bana ba batho
1: o simela bana
6: bana ye simela bana and a sequels. When I can have a fella, when I say monkey, Charlie, Kakataru Lobak in Sabanabana, Katakam to an army. Banabanang to an army, Habasoko is labor Luibana, Bantin the Hetty Juan. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha re tle ka se tlaiswa mona ndi tsola sona ke mtwanane ah jwale mtwanane wetsa mihlolo bana ba fola ntjo ha isaliyo
1: ba pila
6: bana hona le mtswadi mo a re founetse mao bana re ntate u bani e mtwanane yetsa mohlolo e nwana ka hona le tjena sale ke mo nisa mtwanane ha sa tlupa ke next ke batho ba tseba mtwanane ene ke batho ba khatallang bana ba bona ska khatella price ya teng how we told a chemist akho chemisting price ya teng e phahame ha holonyana jwale rona ba ithola ka chelete e chemist ba itholang ka yona ka pa di supermarket di itholang ka yona jwale mtwanane mme waka iyesa le thabolo ke ne ka tlo mtwanane iyetsa khotso e beteng ka tlo ene ngwana ona iyetsa go ngwana ona a ratehe a ke go ba e ba di propotwane tse ratehang o fana mo a leng teng o ntse a tshe ya fela le di tentanyana tsena tse fumana gore ditswilengo diso ditswile ngwana le mona sefubeng mona jwale ka mtwanami ntho tseo di a fela ho hang e tata ntho engwe le engwe le motjheso mongwaneng o fumana gore lona ke maria le apere dikobo le apere yena wa tjhisa ngwana ona walla jwale mtwanami ke tharollo mo baneng nako engwe re bua ka dithole mtwana bo vosimose bo ema o tsamaye gona jwale re tlo bua ka mtwanami fela mtwanami ke sebetsa mama ke sebetsa ke hana baloi ba re ba itseba mtwanami ba tlolehile
1: ba tlolehile
6: mama go na le batho ba etsang show gore ba distoya empa mtwanami e kene dipakeng e re never o hane e ka se etsale ke kgale le bapala ka bana jale go fitlhile nako ya gore bana mtwanami itwa e lwanele bana ga utlwe ba re ke mtwanami e lwane ke ntwa ya bana
1: ke
6: taba ya ngwana jale mtwanami etsa tharollo le lethaboletse ka ene ngwana wa gago ga o monesa mtwanami e ba dipropotwane tse rategang ditenta tse le ga di saleo a ke ditenta di etsa dirashi di etsa disomona le mona sefubeng fela ngwana o meka go tšhele kganti ee man ga mofa mtwanami ntho tseo di a fela jwale re baka gore re tla ka tharolo ya gore bana ba seke ba sokodisa ebe bana ba iphelelang moreneng ula bona nako engwe ga olla ngwana a lla o lla le ena ga o tsebe o ka mo tshwara kae go ngwana o ne a fole wa mo sedila o mpikitla letheka lena la ga ka o morago ka mona o mogo ba itse ka mpa o fane ka go a kokobela kokobela a qale fatshe bothata bo beteng gape and-e jwale batho ba theowela oseng ga o kgone o tseba gore o sute ka kamoreng ena o ye ka kamoreng ya le gore ntate a kgone o robala bane ba theohela jwale ntho ena e kenya bodutu ka tlong e kenya gore o fumana gore jwale tlholoelelo e le ya lona le babedi ga e sa na mofutu gobane jwale ngwana kuona and ngwana galla le dijo wena ga o ne o dija o shebile le ngwana ona a monenga o aje o fumana ngwana ona o mo fa letswele ga le batle ntho ena
4: uja bless no man can curse Yalando, this the reggae show, Panlikwa FM, 91.0 megahertz.
6: ba tsa ma eh tswade ka mina re tsebe hore ho ba ba le ngwana hao bona e o ha iba ke chelte ngata ho rona is a 250 fela
1: all right
6: eh di chemisting ba kinya teko tsa bona ba le ba pata di shelvo ke shelvo jwale ha re ba be le dipehelo
1: ke re na
6: ba ipitsa bokae se ba ba ba makala ha ba bitsa muriana wa bona bokana ka ba mtsana mi a ke mtsana mi ya sebetsa e ya sebetsa me ya sebetsa eh jwale hona le ntho e ke tlo jotsa ng yona ha ke tla ha ke se re tlola re tlola mtsana mi jwale ba utile ba mamedi jwale re amane ho ema o tsamaye ema o tsamaye ke sebetsa mama
1: eish
6: wa tsa hona le ke sile snepe se o mokoloing le nkgono e ne le tlola ha ile fedile le le joang minwane mona le je mama no tswa di boko fela mo nkgono o na a lla botsile le motsea ema o tsamaye e thusitse nkgono ona
1: e
6: ene motho na a nkutlwa ke bua moyeng o tla sowetu o latiwe ke ba bo sowetu ba motlisa wonna ke motho a sowetu o fodile nkgono ona
1: di boko tsana di sale
6: jo mme wa bona ha o lengaka o kopana le mathata o kopana le tsietsi ya le ke tsietsi ya leeto motho na o ke ne tsietsi ya leeto la jo tlamele o lwantse moleko ona lefulana letswe ha o batla hore o etse dimpenda lefulana le kgutlele mo letswang e tla etswa ko wena nna ke tla o etsetsa dintho wena o bue moo e seng nna ga ke rona ke batho ba
1: wena o etsa dintho fela
6: ee ke etsa dintho fela motho
1: wena o
6: jwale re na le setlaiswa mole ho rona mana ee ba re ke holy water holy mtwa holy water holy water ena ke metsi a thapelo a Saint Abraham holy water ena ha o e sheba e etsa mesebetsi o mongata wa khona we shake we buse we buse we buse we how tsaka we patela we buse we buse we buse we tsela hanyane qapi ka mo pitseng ya papa le mane se shabong o ntse ha o ntse o fuduwa go tswe e beteng akere malapa ha o sa le mna tika ga malapa
1: eh ya hle
6: eh hey ho budu motho a ipotsa re ne

Tu vois, Hollywood a dit que au potaki le hay au potaki sa hay au bani le rato le a popoma au ba monate hay ka ba kala Hollywood a ke joale va lwana ka Hollywood ena la kapa la futa ka yona hore le khone ho utwana le ratane o be monate a ke o tamele ho etjwetse Hollywood a kopa eng ke kopa Hollywood a wetse tjena le tjena le tjena le tjena o bue o itjwetse Hollywood a yena o tlo fumana ntho bophelo ba rona ntwa e le ya fela a ke batho ba kenya seqeto seqeto sena ha o sheba molekane wa hao wa nyonya o ba manyonya kapa molekane wa hao ha kare wa araba ntho itse yeses o so o sentse moso ka lehlabatho ka bonkilo o nkuwa o lahlelwa odima mabota ana o ngatanywa le mabota a mama go na le bophelo mo bothata ka gaga malapa a batho bona a eme malapa ana metsi ena e eme maara tsietsi e teng ka gare that's why le minato goreng tsietsi e teng wa utlwisisa jale o bitsa moya o halalelang tsietsing tsa matswalo a rona ditsietsi tsa matswalo a rona ke bitsa ho wena wa utlwisisa ke ntho ya bohlokwa ho na le batho ba phelang ka matswalo ha tsatsi le dikela e ka reka a ke ntate o sa tla fitlha e ka reka dula e le motsheare ha sa theole a le ofo hey man ho tlo dula ho dubakane ka tlong kgotso ha e be teng le ipotse gore ne re ratana le mosadi ona kapa le monna ona ho no le monate mme lapa le le mofutu ho senyeile kae a ke re batho ba loya ba rate ntho e ntle e mama bata o lefekesa ba ka lefureletsa ka ditlhaa ba ka kenya seqheto gara lona ga o sheba molekane wa gago o monyonye mama go na le batho ba s phelang ka tata fumana gore bona a o bontsha tlhogo mona o le a nlatlhela lebote a nshapanya leboteng ande motho ona a iketse o bona gogo ena ka pela gae ke seqheto sela se entsweng nako ga o araba ebe ka reng e kape o se araba o tlo arabisa le nna o santsa o ngata a ke re batla go tlosa a ke kgwedi ya bomme ya peletsong ge batla go kenya kgotso bomme ga ba phela monate malapeng emme bomme ga ba phela monate go boima malapeng mme o dula a kganyatetse dikeledi o dula a leletswa ga mme ga ntata a fitlha fumana papa o sentse a thutum ga monnaka gao o lemaka le lona leleba a kere jale le a swaba o a swaba monna ona jale gao o bone mme mosadi wane yo o na le tena a thutumela ka monna mobitsa ka mantswe a mangwe ke gogo wena ga mmona e ka go kamoetsa tenaa jalo o tlwaetse bophelo bole bothata ba dintwa jalo o ne a na gore la lekagama metswalle ya gago o etsa show off ka ena wa utlwisa ke nto e jang jalo o fumana gore malapa a bang ba ranta ga ona kgotso ka ga malapa ka lebaka la gobane ga re sebedise ga o ka sebedisa Hollywooda ntho tse ngata tsa meferefena di tlo fela le tlo bonana ga le shebana o tlo bona mogau la o shebang mogatsao o tlo bona mogau ga o ne o bona tsietsi ena o ntseng o e bona gona jale ga ke re moleko o etswa gore o kene bathong nako e nngwe a tswa o tswalang mama o fumana gore ke tsa motlala ga mme o kopa le mme a gwetse thapo ya molekane wa gae kapa ya mangma ba o tshaba baba o tshaba ba dula go lenyana le wena ba etsa space ba batlo ata e kare o na le sefi gantsi ga o na nix ga o na nix why ge tlame re nyonye batho ke o fumana gore jale motho o sa tshaba le o tsamaya strateng bane ba monyonya o a nyonywa ga a sa rateya ka baka la thapo ena e ka re tsietsi wena ga e no wela ka tlong ya gago the way o etsang ka teng le wena tsietsi ena bona bophelo gapere ditsietsi le mathata jale tlamehile o tsebe gore ga tsietsi e le tjena go wena go na le batho ba bangwe mme ga apere thapo gape ga le ka jarateng kapa a emestrateng hela mannyeo

0: tsompele tapona re apere re apere ka mantsu a mang e tlhompe wena gore thapo e na e kgone go ba right go wena e seng o fana go tswale o bakela ditaba se ngata tswale o bakela moferete go mongata iwe tswa keng iwe tswa ko wena o tliswa ko wena ka mekgwa ya gago tswale go sa mekgwa ena o tlo se bo wena onke bo modimo bo kenye ka gare le lefung modimo o teng o mametse ka ga lefu lena modimo o teng ka ga tsietse o leng ka ga yona modimo o ntse a le teng e ntse le modimo maemo a le mate kapa a se mate e ntse le modimo
1: ebile o gaufi gaufi wena profesor ke re lentse la ore o pela ba pelo dirobeile
0: ya dirobeile a marona ya ene o tlo thola gore modimo ga le jalo pela batho ba pelo tse robeileng modimo o mogau le wena theola bogale bona gore katleo e kgone go atamela a ke modimo o pela batho ba pelo di robeileng jale se ka mosutisa modimo kapa se ka suta pela modimo tsamao ga umama ka lengwele tsamao ya lengwele wa tseba motswadi waka lengwana ke ntho e kgolo o seka wa jwetsa batho tsietsi yago seka wa jwetsa batho wena o rapela jwang e ya lengweleng llela go modimo mo jwetse tsotlhe tse o kgathatlang tsa lefatshe lela mo fe tsietsi ya gago le lefu lao mo jwetse lona mare o na le batho ba bangwe ba fumanang gore ga ba rapela ba batla gore ntho di etsale ka yona nako eo gantsi bona ge ba ngata-ngata lefatshe modimo a rabela thapelo ya mang wa rabela thapelo ya mangmang thapelo ya mangmang o sane ke thapelo ya mangmang le wena o tlo e arabela yao se ka phakisa go nyagama wautise ge nyagama ka pele rona before tlhomofatso e theoela maphelong a rona tlhomofatso o na le nako ya go theoela
1: mae
0: na le nako ya yone ya go theoela and-e ga e theoela go wena e ofana o sa tsepama o sa tsitsa e boya ya suta gape e tswa le lucky le tšhelete ga o sa tsitsante tšhelete ya go balea wa o tisa e mama ya tswa ore hei ne ke tswere 20,000 kapa 109,000 ga nne ke tswa mosebetsing e fedile swasoa ga ona ntho e ke e entseng ga ona ntho e ke e supang e tswile fela ka ga matsogo a kere tšhelete ke tlhonolofatso ke mogau tšhelete tlamehile o fitlhele matsong a mofutu o e boloke bona kwala mena matsogo ana o lo e boloka mo e bolokwang teng ene ska ba ikhathatsa yona itsame ikatisa then o khone o bona melemo ya yona na kwa engwe ifika o sna tshelete tshelete ena onga bonyane fela bona wa bukwala ene we the contract o bo contract tshelete hore iska o fa monyetla wa go nuba palle ho yona ena we tswere ena ha o ka bapala ka yona ho wena mo le o paletse mane
1: nako
0: o kwaletse nakong tse tlang nako e teng ya masisa pelo nako e thata yatla he lerole la thuntetsa ka ntle hela o thuntetsa ke lerole o sa tsemeng le tlaga kae ene nto e ke tlo o jwetsang yona go na le batho ba rwalelang batho ba bomme ba rwalela batho ba bomme
1: ore
0: ke a go jwetsa go na le batho ba rwalelang batho ba bomme ore bomme ba ba rate bomme ba ba etsetse nto e
1: bomme gapelele le bomme ba rwalelang jale bontete ba bone ora o benyane
0: a kere ba tseba gore ntate o ile mane tšhelete e teng jwale wa rwala gore mme o le tšhelete e tle go yena gakala bona ga kala bua mme sa totume eya babya mesekateng ka mantse ba bange o mosebedisetsa moriana a kgone go tshwasa ntho tse itseng mo
1: ena
0: gantsi lerato ga le jalo wa bona go na lerato la dipounama go na lerato le ka gare le tswang botebong ba pelo o mametse ene jale ga di tswane dintho tsena o mongwe o shebile o hijacka ere ke o etsetse mogala mama ke ba bakae ba thotseng ditšhelete tsa bontate ba bona
1: ke
0: ba bakang ba thotseng ditšhelete tsa bona ba ketela mosebetsing dikae ditšhelete tseo ba o mong ha a etsa le a e le eng ma ga sana nix ke masisa pelo bana ba sobotse le yena o sobotse maare o ne a tshwere ditšhelete di ile kae di ile kae o senyeile ga lefitlha kae jale dintho tse tsena tamele re be awe ka tsona a kere le wena ga o tlo tshwa ditšhelete e wa bua te e motho a bua a ba jotse e mokgotsi nna ga ke di nonometsane ka ba dira tsa
1: hae
0: ka mantso ma ipoloke sa mo boloka selekana bible re sa mo boloka selekana re bolokile selekana sepe ke ba bakae ba tsametsa ke montate ha ba sa ba next
1: ha elite
0: ke ba bakae ba tsametsa ke bana di accident ba thotse road accident fund ke ba bakae ha o sa maloko o ba ke re mama o le fatsa le tsela ka ofela hore kwena kwena o re ke le fatsa ka nako eo a go khutse khuta mo khuta dula fatse o etse plane le modimo o ye mane bankeng kontra ka tshelete tsela nke pikinyana ene e o bainde o seke wa kgona o fika o yona
1: o nnotse fela manamane
0: ditswala fela go betira o le jalo di teng ga o batla go tswala le yona ba e dile ka siting e nngwe ene boloke gape go wena batfela ntho e mpe he re a bua he re a bua re le batho ene ntho e nngwe le engwe re senya mo ikalielela o shebe nono malapa a maranta bophelo ga bo salelo re phela jeka manganga fela re phela jeka utlwe motho a ntse a re ga o bone boloi bo le bongata je re galela maphelo a batho ba bangwe re setoleile o iketsetsa a
1: ronao
0: se o galela ba motho o mongwe re galela wena he o se o sebetsa radiong o se o sebetsa le kwa FM go na le tšhelete le mutlwe mo le kwa FM ga gona tšhelete ga gona
1: tšhelete
0: o galetse ntho o sa e
1: tsebe ka nako nngwe doctor mona ke thomo ya
0: moya
1: tate modimo ore go na le bana ba ka ba kulang mane ke pitso
0: ha o bitsitswe o boloka molao le selekane etsa se modimo a o fileng sona go seetsa jalo rona he re ka pepesa banale a tsama starteng re tšhentša di-movement
1: go bo bue le bana ka nako nngwe doctor o thole gore yona ntho o e buang yena o thole gore go bua le bana ha fihla mane o qhosetsa bana o na ntse a bapala le bona hantle a o fihla mane ke sekolong kapo ke ka sa qhosetsa bana jwale o thole go bothata ba hlaya jwale o thole go jwale ka lebaka la ngwana o ne a buang go la qhosang yona ba o senyetsa ngwana
0: wa tsama ma go botlhoko and ntho e botlhoko
1: bona
0: o tsebe gore ha mare le yona he ya o tlotlonela tšhelete ma ka matsong le ka dipokoto ya o tlotlonela
1: o tsotse o botsetse le bana
0: ene ga e bate a kere ke wena o epepesa ore he mokgotsi lota mokgotsi wa o sa re he kutla mangmang ore tsena ga mokgotsi ke o sa o tsotsitse nne ke sako jale ba se ba pepesa ntho tsaka di ka tsamaya di a tsamaya jale ka mantswe ma ga di fofa jalo di o bakela dira o ba le dira tsena o mo o sabe le mate ka hore o ka o tsometsa jwa wa o le ho robala bosiu how sa le free wa o ba ba ba ka o hijack kae kae kae kae kae wena wo le bile ba ba lo tsama ba re fetch pini o re fetch ntweng le engwe ba o ka mess kae kae ha tsa le o tsama ha ba tsebe ha yeno kae ga ndi ke buo ena o bua hona ha rona e rapepeta ei ei ei ha re mila itse ma ha re mathi
1: fela e bile mmedi fela doctor
0: e ya ma
1: torna e be mama medi uri e ha re tla ka ona wa pele
2: di sitse hle ma ke le dumedi sitse hle ba tswata ma mamam ko le ntate u bana hle ke le dumedisitse ntate u bana ne ke kopa ho botsa hle ke na le ngwana o na le 9 years ngwana wa ka na le 9 years ho la etsa la hore makhelwana na na le dinotsi ka morao dinotsi tsa moloma ngwana ka ke tsebe ngwana makhelwana ka go la diqala tsa ngwana ka tsa moloma ngwana ka dutsi ka tseleng Joale ngwana ka no tshena na ntate u bana ha go no ema o tsama ka wheelchair ha ke tsebe na ho nka mo fa moriana o fengo ka reng o ka mo thusa sa go pa thuso mo ntate u bana ona nka etsa jwa thank you tla mamela radio ke meketse ka mo ba meatho thank you
0: re me re arabe moeketse eh wa tsiba ntwana ile tshena ya moeketse
1: eh
0: ka me a te re tlo sheba
1: le nna ne ke tshwere ke re ka
0: re tlo sheba ya hai hai ba te o nahane ho wa sebiseng ka me re tlo sheba hantle se susa sa ntwela bona ngwana o ile o tsama ka wili tshe
1: ke di notsi fela
0: ke di notsi fela re ba ta se susa sa ntwela ba ta motala re latile le motala ba ntwela
1: kontena
0: eh then re tsebe go jwa le mona o batla ho sebetsa tshena
1: eh
0: then bo pelo bo ba teng e stong nka nka ntho ya ke ka nka ka re sebisa ntwe itse ke bapala ka yena ba bapala ka yena
1: eh abuti mo ke tshe gaitse di aka a go dule o tshwere pen ya go le pampiri mo Dr. Ubane Pilatswa mona o tla fana ka dinomoro tse o tla bua le yena ka tsona le tle le hlophise hore na o ithlaisa jwang o lekelelo e sheba jwa le ka Dr. Sachilo Tabenyana re ke nke moletse mo Dr. Khune
3: ke di mme se ba tsere ka studio ka mo ne kopa ho botsa ntate Ubane Mariano o wa bana rena le tsela botsa se hlileng ka diwane a tla he hana ka diwane mantsibuye ke ne ke kopa ho botsa gona ga ka gona go re mofe Mariana o le ena na ka po sa le monyana ho lo remele kgwedi re ke mofe na ya le bua bua le meme ka se piso a jele ke so le mpaka ka mosebetsi thank you bye
0: oh e ha re mo arabe Mariana wa rona one tanam ke 0 to 10 years 15 years from zero kama ntwa mang ngwana ha le monyane o mofa kotanyana ya teaspoon ha o tla hararo ka letsatsi e khona o ntsa le leta le na le tswe ka ntle le tlo ka morao a ke le leta la khama le khona ho ntsa wa tsiba o na le kobo ya bana ka ha wa o tsisi ya insa ntwe ene ya insa ya la nyane ntwana then ngwana ha wa khona ho taboseha jwale o mona le matlong o ba boreledi mara ha sa le go ditse pedi re ke re ha sa le go ditse pedi mo fa half teaspoon ha ra lo ka tsa ha sa a le go ditse le selemong o mo fa teaspoon e tletse o mametse Jwale ha go ka ntsatsi le teng so ntho tsena tsa setso di batla o mamele hantle o di sebedise hantle ho ngwana wa hao e be diporopotlwane a re atehe a je a seka bona ngwana o tlo ba le epitite a dijo
1: kana o itse yeo wa qetang go tlha mme a itse jang
0: ona kota teaspoon
1: ona kota teaspoon
0: kota teaspoon
1: ke kopa botsa doctor e thole mntwana ena e nwa fela kapo ka gona le o hlapisa ngwana o tshele ka metsing o kapo eno wa fela
0: eno wa fela
1: o ya no wa yona
0: e sebetsa ka ha
1: o e sebetsa ka ha doctor all right
0: jwale house o mo hlapisa

0: happy, happy, happy birthday! Happy, happy, happy 12 years anniversary! Happy! Alala, alala, alala, alala! Lekwa Karona! Lekwa FM, the heartbeat of the ball!
1: Tsena ke ditaba tsa Lekwa FM. Nete, kutlisiso, le mmino wa setjhaba. Taba tsena di tshehetswa ke Lekwa Funeral Solutions, hammoho le True Voice 016 Media.
2: Aha ke lebohe rakgadi. Di hlo hotse ditaba hore nya le shumele metso o le mong. Tlhahlobo ya tlaleho ya phalaphala e ntse e tswela pele. Ditaba tsa hore le shumele motso le mong o di balwa ke mphomo kwena. Mama me di dumela. Tlhahlobo ya mo presidente Cyril Ramaphosa ya tlaleho ya phalaphala e kgutlela lekgotleng phahameng la Kapa Bophirima ka la bobedi. Tlaleho e fumane hore mo presidente a ka nna a ba le nyewe eo a lokelang ho e araba mabapi le boshodu ba didolara tse 580 polasing ya hae ya diphoofolo ya phalaphala kgweding ya Hlakola selemong sa 2020. Ka laboraro sehlopha sa babueli ba molao ba moporesidente Ramaphosa se hlalositse ditshebetso tse ntseng di tswela pele tsa palamente tse bakwang ke boshodu ba mapolasi e le dihlong tse behetsweng moporesidente. O sa le jwalo, bapalami ba dibese ba Tshwane ba fetang 300 ba amehile ka mora hore dibese tse pedi di senyehe nakong ya mekete ya letsatsi la selemo Gauteng. Lefapha la dibese la Tshwane le re dibese di tlositswe tshebetsong ka mora diketsahalo tsa tshenyo nakong ya mekete ya labobedi. Tshebeletso ya dibese ile ya nyatsa boitshwaro boo ya re ba bangata ba amehileng ke baithuti ba itshitlehileng ka dibese ho tsamaya. Setshwantshong sa marangrang ho bonahala banna ba bane ba tlola hodima bese ya Tshwane sebakeng seo ho bonahalang e ka ke renke ya ditekesi. Se seng se bontsha bese e nang le fenstere e pshatlehileng ha ditshwantsho tse arohaneng di bonahala di bontsha batjha ba tshela metsi beseng e tsamayang ha bapalami ba ntse ba mathela moo ba ka ipatang teng. Tshenyo ena e bakile hore dibese tse amehileng di tloswe ditshebeletsong e leng se sitisitseng maeto a bapalami ba makgolo. Diketsahalo tsena di etsahetse nakong ya mekete ya letsatsi la selemo mo papadi tsa metsi ka tlwaelo e leng karolo ya mekete. Mekete ena ile ya boela ya fetoha e bolayang Refilwe Extension 3 Cullinan mo mohlankana ya dilemo di 20 le motso o le mong ha ileng a hlajwa ka thipa ka mora papadi eo. Ditaba di sa le mothating dikgetho tsa mmuso wa lehae tsa Afrika Borwa tsa selemo sena di ntse di fetoha tlhodisano e tletseng batho ba bangata ka bakgethwa ba fetang 143 ba tla kgethwa kgweding ya Pudungwana. Ditlaleho di supa hore sena ke keketseho ya diperesente tse 43 ho tloha ho batho ba 99 ba kgethilweng selemong sa 2021. Mekgatlo ya dipolotiki e fetang 520 e bontshitse hore e tla nka karolo ha e bapiswa le mekgatlo e 323 e bontshitseng thahasello dikgethong tsa lehae tse fetileng. Empa bakgethwa ba 1000 ba nang le tshepo ba se ba qheletswe ka thoko. Komishini ya dikgetho e re bakgethwa ba 2,274 ba tlalehilwe tsamaisong ya yona ya ho kgetha batho ba marangrang empa ha ba ka ba romellwa semmuso. Ha re lekola ditaba tse ka sehlohong horeng ena ya leshome le motso o le mong. Tlhahlobo ya tlaleho ya phalaphala e ntse e tswela pele. Ditaba tsa hora leshome le motso o le mong di fella mona. Mamela ditaba tse latelang horeng ya leshome le metso e mmedi.
1: Tsena ke ditaba tsa Lekwa FM. Nete, kutlisiso, le mmino wa setjhaba. Taba tsena di tshehetswa ke Lekwa Funeral Solutions, hammoho le True Voice 016 Media.

0: Momamedi wa Lekwa FM ke o seng wa labone ke letsatsi le kgethilweng ke morena. Momamedi re kene ka sefela ra re re se re utlwile Jesu ha o re bitsa o seng ha letsatsi. Mohlomong momamedi re tena re tshwalo ho wena hobaneng o so utlwile mantswe ya mangata. Momamedi wa Lekwa FM o so bile o ferekane ha o tsebe rona o ka etsa jwang. Momamedi ha se theo wa sefela sare o nkapese ka matla.
1: Oh Jesus,
0: wena ka sebele.
1: Oh yes Lord.
0: Momamedi ke ne ke tshwalo ke letsa sefela seo ele ha ke amoela Mother Arch Dr. Ubani le Dr. Tsotetsi.
1: Oh yes
0: momamedi ke ba hlekela mabala. Ke ba kopela ho ya re bupileng. Hobaneng momamedi diteng dintho tse tlamileng bana ba batho.
1: Oh yes.
0: Dintho tsena jole khale ntse la modimo le bua.
1: Mm.
0: Ha tse ding tsa tsona ma ache ha di tlowe ha se fela ka matla modimo.
1: Oh Jesus.
0: Ke ka ho itse ha ke amohela St. Abraham's Mission of God. Kare Jehova wena ya babitsitseng.
1: Oh Jesus.
0: Ke ba kopela fela ho roba pese ka matla.
1: Oh yes.
0: Hore mantsweng a bona modimo ho tla o dule mollo. Mollo ona e tle re ha o fihla dipelong tsa bana ba hao. Jole kha lentswe la hao le bua le re lentswe la hae wena ma ache. Le re le kgona ho phunyeletsa manonyeletsong. Ma ache o ka bua le nna o mfose. Hobane wena o motho fela ha ona bona bokgoni bana ba o phunyeletsa. Empa lentswe la hao ha le ka tlotsuwa mana ache. Ke ka ho ha ne ke le amohela tsatsing lena. Ke ne ke le kopela ke re ha le tlase ka matla. Mother Ashe, mollo wa hae o dule. Hodima mantso ya lona, ntate modimo a kgone ho phunyeletsa. A fihlelle dipelo tsa batho. Mamedi wa Lekwa, mokgahlelo kwa boraro ke wa o qetela. Metsotso ke leshome le metso e mene ka mora ho hora ya leshome le motso le mong. Ba se ba le teng basadi ba o rapela. Ba se ba le teng basadi ba kodi ya malla. Ba se ba le teng basadi ba ho ema sekgeong. Ba se ba le teng basadi ba o mahlo a bona a sa phetseng ho lla dikeledi. Ba se ba le teng basadi ba o dula dikonotung la morena. Mother Ashe le Dr. Bishop bahlanka ba modimo ke a le hlompha. Wa tseba ha re a bitswa ka tsela tse tshwanang. Ebile ha re a bitswa ka mokgwa o tshwanang. Ebile ha re a bitsetswa le ditshebeletsong tse tshwanang. Empa le ha o le jwalo fela kore kaofela ha rona bahlanka ba modimo re tlotsitswe. Mme re a bitswa ka pitso tse fapaneng. Jwale ha ke ne ke tshwajwalo bahlanka ba modimo. Ke ne ke re ke ikakobetsa le ho ananela pitso yeo le tlolo yeo le tlotsitsweng ka yona. Ke re ke hlompha seo modimo a se etsang maphelo a bolona. Le kanana le tletse momamedi mona. Empa le nna esale ke ba le lona mona. Phodiso e la ba teng bophelong ba ka. Jwale ha ke tshwajwalo ke rata hore ke a ba amohela bana ba St. Abraham's ma ache ke a o dumedisa mohlanka modimo.
1: Hallelujah. Momamedi ho seng dumela hle.
0: Amen.
1: Lenane hong la St. Abraham.
0: Yeah.
1: Letsatsing la labone. Letsatsing le leholo.
0: Yeah.
1: Letsatsing le sa tlwaeleheng. Hobane batho ba yang ka letsatsi leo ke batho ba nang le mehwabadi.
0: Yeah.
1: Ha ba le tlwaele because ke batho ba nang le mehwabadi.
0: Yeah.
1: Letsatsing la batho ba imetsweng.
0: Yeah.
1: Letsatsing la bomme ba kodi ya malla.
0: Yeah.
1: Letsatsing la bomme Maria, bomme Magdalena.
0: Yeah.
1: Batho ba kileng ba llela le hodimo. Letsatsing le lukiseditsweng. Le re le lukiseditsweng ke ntate modimo.
0: Yeah.
1: Rona batho ba utlwileng bohloko.
0: Yeah.
1: Kajeno le hona le batho ba lo hlatswang bafu ba bona. Mo dikerese di tukelang fase ko teng. Batho ba dulang ka dipadutseng ka dipelo tse hlomohileng. O re ntate modimo motho wa pelo e hlomohileng o phakisa mathela ho yena. Hoseng ka hare ho malapa a jwalo. Momamedi wa ka wa Lekwa hoseng ha ka jeno le. Modimo ha lo dula a lo laeta. Le bonela haye le sa feeling ka hare ho metsi e jwalo. alo tukisa ka hare ho le fifi hore ganya ile ba teng ho seng ha ka jenole batho ba kileng ba lo hlatswa ba fu ba bona ka pelo tse utlileng bohloko ke re le lo tshidise ya ho seng ha ka jenole ke lo bua le bomme ba kobo e kholo batho ba itlhompang

0: mojahong ba bang ba bona ba tsama ya ba hatana empa ntate modimo o ri yang Jerusalema le fitlele kope ko teng le dule ka gopolo e lengwe le dule ka kelello e lengwe o bonga botse ngwana bo hore ngwane so hona le nna ke ho wena na ke tsebilang kutlusisa na ha re di yang Jerusalema le fitlele lo dula ka gopolo e lengwe lo kopela na ditshwarelo hobane re le yetong re le bilong ha re tsamaya re lo sebetsa lo sebeletsa memoya ya rona hobane letsatsi la ho qetela re lo botswa hore le utlwileng le ntse eng
1: moya wona o mahlahla empa ha ile nama yona ya fokola empa hulukile ho bana modimo teng ke modimo ya tsebang dipelo ke modimo ya fithellela mo rona re sa fithelleng ho thwa le hlola haye le bona hohle le bona ba batle le ba babe le hlola haye ha ona mo ka ipatelang lona o ka kena ka hara moru Jehova modimo teng ka hara ho ona o ka kena ka hara le fifi modimo fithellela hohle ho bana ke modimo wa pheletso ya lefatshe le dumedisitse ho se medisa ke mara Archbishop Ubani kereke ke ya Saint Abraham le dumedisa ke setlolo sa Hanhlapo ke setlolo sa Hanyambosi ke setlolo sa Madia le Blomo ke mamorena ke ngwetse ya kweneng ha ke tsa maikile mong empa ke tsa male mohlanka ntate modimo ya tlang a tshwere sejana mohlomong ke sejana sa mahlonolo kapa ke sejana se fodisang ha o ka kenya fela letsoho ka hare ho morifi wa sona wa kena ka tshepo wa fika wa lo itlhatsa ko teng ke sediba ke sediba se mapodi banna le basadi ba utlwileng bohloko ha ba atamela ka hare ho sona ha ba tshwane le monna wane ya kileng a dula letsheng dilemo empa ha itahlela ka hare ho lona o lo fola empa bohau ha o so mo fitlhetse monna a fitlhelwa ke mohau Jesu ha fitla ho yena o re ha esale ke hlola matsatsi le matsatsi le ditshiu ha hona ya nkenyang kere ke mathela ka hare ho letsa empa nna ha ke finyelle hobane ba itahletse pele ho nna lentswe ke le reng nka diphathi tsa hao hobane tumelo ya hao yo fodisitse ho na le motho ya tshwereng phodiso ho seng ha kajeno hobane lentswe la modimo lona ka bolona ke phodiso le tswang molomong wa mohlanka wa modimo lona ka bolona ke phodiso ha re emeng hantle banna le basadi bonkgono le bontatemoholo batho ba batlang ho fola ka tumelo fela le lo fola ka lentswe hobane lentswe ho tloha tshimolohong lentswe ke modimo ho tloha tshimolohong lentswe le le ho modimo ba kenang ka hare ho sediba sena ba lo fola le nna ke tlo tswa ke fodile ka hare ho sediba sena hobane ke tlile ka tumelo ha ke ka ba ka re ho nama ya ka ya baba ke tlo dula ko hae mamela ha nama ya hao e baba modimo ha na taba hore ya baba empa o re yang ka lefatshe lohle le pake evangeli ya kgotso ba utlwileng ba lo kolobetswa mamela mo mamedi wa ka wa lekwa ha re tle re tlo kolobetswa re tlo kolobetswa fela ka lentswe ke modimo ntate ke modimo mora ke modimo moya o halelang ka Kriste morena amen
2: momamedi o kene jwalo Mother Arch ha re lebe ntate modimo ka bophelo ba hae hobaneng ke mohlanka modimo ya utlwiseng hore ke lesole lesole la ho ntsona le mahloko empa re lesole le shwela ntweng jale re leboa mohau wa modimo mo fihlise mona ha tsamaya le mong momamedi wa le kwa FM o tsamaya le Dr. Tsotetsi yeo tsatsing lena la ka sheko re se re tseba hore ha metsotso ye metsena o tla feta mohlanka modimo re utlwe hore na ebe molomo wa ntate modimo o rata hore ntsatsing lena mamedi re se ka senya nako ke mo tsamaise ka tsela eo a ratang ho tsamaya ka yona ke mo etse hantle ke tle ke mo fe matla ke tle ke mo tshware ka letsoho wena mamedi ha re etse tjena re tle re tsebe hore re atametse Dr. Tsotetsi.

0: labone ke letsatsi le bohloko
1: yeah
0: malapeng a mang
1: yeah
0: ke tshaba mohau wa ntate modimo
1: yeah
0: go ba ne o di ketso tsa hae di khanya le fatsheng di ketso tsa modimo di khanya le fatsheng
1: oh yes
0: o re maemo a dumela a sa dumele
1: yeah
0: o seng ha letsatsi bona le malapa o le yoho e ke le ketla marameng ho seng ha letsatsi bona le banna le basadi ba weleng ka difahlego ho seng ha letsatsi ho bududu ka go malapa a mang ba bang ke ba kulelwang ba bang ha ba monate ba bang ke mathata le fatshe ditsietsi tsa le fatshe ba bang ba pere dikobo tseo ba di apesitsweng e leng dikobo tsa leshano ba bang ba pere dikobo tsa diketseletso ba bang ba pere dikobo tsenkgang lefu empa wena modimo seng ha letsatsi batla fela o phamisa letsoho ke re ba bue mantswe a reng holokile holokile motsotsong wa jwale ntumelle nna le wena re qeke lehodimo dikokote monyakong wa lehodimo gobane ha re ba lokileng ke na le tokelo ya hore re kokote re seke ra itahlela fela re kope matla le mohau ho modimo re kope moya moya ona o thonkwa le sedi re kope moya ona o malapeng a mang e le moya o bodutu o re o haufi le ba pelotse utlwileng bohloko ho bohle ba o motsotsong wa jwale tsenene ya lefu e keneng ka hare ho malapa ka ka modimo thato ho entswe ya hao ha e le rona ka phamiseng matso ke ke modimo ona a dimile mme o boetse o latile ka kreste morena ya re fa maatla
1: amen
0: momamedi o seng ha letsatsi re nna le wena ka ntle le tshenyo ya nako ke e fela molaetseng wa letsatsi la kasheko molaetsa go fumana bukeng ya ngaka Luka ngaka Luka chapter 1 verse ke 40 ngaka Luka chapter 1 verse ke 40 fela yona ha re fumane ke fa imbali ha ka tsela e tsena a kena ka tlung ya Sakaria mme a dumedisa Elizabeth.
1: Amen.
0: Ke kopa o iphetha. A kena ka tlung ya Sakaria mme a dumedisa Elizabeth. Ke molaetsa wa letsatsi la kasheko. Mohlomong ha nka re sehloho sa ditaba se bua fela ka molaetsa kapa mantswe a reng Maria o etela Elizabeth.
1: Ke
0: ditaba tsa letsatsi la kasheko. Ditaba tsa kgwedi ya bonne e neng e qeta ho kodumela.
1: Oh yes.
0: Ka re jwale re ka ra phamisa matsoho ha re kena ka ha go kgwedi e ntjha re le bonne hore na re tla ka molaetsa o jwang. Molaetsa wa letsatsi la kasheko ke molaetsa o mokhutshwenyane. Maria a kena ka tlung ya Elizabeth a dumedisa. Ha eba ke utlwisisa hantle kapa ha eba nna le wena ke tsamaya tseleng e le nngwe nna le wena re a tseba hore Maria le Elizabeth e ne le baimane. Ha eba neng ra utlwisisana hore re tlo bua ka bomme ba babedi bao e neng e le baimana. Boimana ke motho ya ikgethileng, boimana ke motho ya hlomphehang ka dinako tse ding, empa ke ona moimana e mong o tloa ha hae o etela ha moimana o mong. Molaetsa wa ka hoseng ha letsatsi kapa mohloditherong wa ka ke o reng o seke wa etela motho eo siki ya hae e sa tshwaneng le ya hao. Heba wa nkutlwa. O seke wa etela motho eo siki ya hae e sa tshwaneng le ya hao. Maria o etela Elizabeth gobane ke moimana. Mona ho lo bua baimana ba babedi. Moimana o mong o etela o mong ho na le ditaba tse moisang moo. ha kena ka lelapeng le moimana o mong o re wa dumedisa tumediso ya moimana ona e phedisa moimana ona o mong. O seke ke a o kopa wa etela motho eo siki ya hae e sa tshwaneng le ya hao o tla le mala. O na le batho
1: seng
0: ga letsatsi ba sa tshwaneng le Maria a ileng a etela Elizabeth. Go na le batho ba o etelang. Ke batla o tle o ipatle o ipatlisise gore na o etetswe ke mang. Ketelong ya hae go bile le bophelo ka gare lelapa la gago kapa go bile le lefunang. Maria ga etela Elizabeth. Elizabeth go thwe ga Maria a re dumela mogautelo go thwe lesea le neng le ka gare go Elizabeth go thwe le a tlasimolo. Ke ka go ke reng o seke wa etela lelapa le o tsebang gantle gore siki ya gago ga se siki ya gae. Ke batla go bua ka mohlanka sa Samsone. Samsone o mo Filista. Samsone o mo Israel. O ne o lo batlang ga ba Filista. Siki ya Samsone e ne e sa tshwane siki ya Delila o amogetse Samsone ka lebaka la go tseba gore ke tlo bolaya. Ketelo ya ga yena e ne e le enkgang lefu. Empa ya Maria go Elizabeth e ne le ketelo e ileng ya phedisa. Tlhokomela batho ba o etelang gore na ke batho ba e reng ga ba keta go kena ka gago lelapa la gago na e be bophelo bo ba teng kapa ga ba qeta go etela na tsietsi e sala e le teng ka gago lelapa. Ke batla o tlo tsamaya ka prescription ena o seng ga letsatsi gotlhe mo o tsamayang teng e ngotswe. Doctor ke go o ngwalela prescription mme maubane o ngwalela molaetsa o nfa dipilisi. Pilisi ya letsatsi la kasheko o seke wa etela motho e siki ya gae e sa tshwaneng le ya gago. Samsone o nama a honywa matlho ko gobane siki ya Samsone. Samsone o monazage o lo batlang ga ba Filista. Bona kasheko lena o latlhegetswe ke tsotlhe. Kasheko lena Samsone o fetule sebapadiswa sa ba Filista. Lebaka fela ke ketelo. Ipotse wena gore na o etetswe ke mang eo ene e reng itse ga keta o kena ka go lelapa la gago kgotso le nyakallo tsa e ba teng. Go na le batho ba etelang ka gabo go malapa a rona ba tlisa siki ya lehloyo. Go na le motho yeo a o fumanang o ntse o ituletse ka gabo go lelapa la gago mme maubane a kokote a o dumedise a o tlele ka ditaba tsa lekeišene. Go na le motho ya o fumanang o dutse kgotso e le teng ka gago go lelapa a fitlhe a go dumela maubane a o tshele ka tsona e re ga o qeta ga qeta o furalela
1: bohloko
0: stresse a tla o siele tsona. Siki ya gago le ena a di tshwane. Wena siki ya gago ke ya lerato. O ne o dutse ka lerato ka gago lelapa la gago o tlile motho ona ka siki ya gae. Siki ya gae ga e tshwane le ya gago. Tlhokomela tlhe motho o tsamayang le ena. Tlhokomela baeti ba kenang ka gago lelapa la gago gore na ke baeti ba tlo o phedisa kapa ke baeti ba tlang ba tlo o bolaya na. Go na le batho ba sale ba aga mohlomong ba plana go aga tse ntle ka malapa a bona. Itse ga baeti ba fitlha ba fitlha ba ba tshollela tsona a mo bolelela gore nna mpona ke le tjena plane yaka e ne e le 1-2-3 ga gutla a o furalela setsheo sa gae ga se sa tshwana le gane a o lebogisa a re ke a leboga ngwaneso kaka tse ntle tsene tse o dinaganneng ga a gutla o gutlela a o kwatletse leruo ke moeti ya neng a le teng ka go lelapa
1: lagao.
0: Ga ke tsebe na o seng ga letsatsi ke na le baeti ba jwang ke na le batho ba kulang siki tse jwang ke na le disiki tse fapaneng. Go na le batho ba o etelang ka siki ya leshano. Go na le batho ba o etelang ka siki ya ketseletso. Go na le batho motho ya sa tshabeng go tloa ga gae a lo kata letsheare lotlhe a o tshedisa a o tshela ka oli empa oli yena e le eo bolayang ba bangata ba swele ka lebaka la baeti ba kileng ba ba teng tumelle ke bue ka mohlanka Ezekias yeo kileng yaka ka letsatsi le leng ga qeta go fola se keng yena nga kula go yona baeti ba ileng ba mo etela ka go lelapa la gae e le se baeti ba neng ba kula jwale ka yena go thwe itse ga fitlha a bona motho a phuthuloa go thwe potso ga e mo fitlhela e re na Ezekias batho bana ba bone eng ka tlong ya
1: gago
0: ore morena ke ba bontshitse tsotlhe ke motho ya ileng a o etela a sena seke e tshwanang le ya gago ka gabo ga e gutla e re tseba he bona batho bao go thwe ba tlo nka tsotlhe bona baeti bao ba o leng ba o tšhakela e le se baeti ba neng ba kula seke ena e wena o neng o ikula bona Elisabeta seke yena na le yona o na na le bothata ba bane lesea le neng le ka gare go yena go thwe le ne le se le sa mule empa ka lebaka la moeti yona ya fitlhileng a re fela dumela ka dumela fela ya ba ngwana wa tlasimologa go na le batho ba re etelang ba bolayang masea a rona tlhokomela lesea leo modimo o fileng lona modimo o file tsebo o file lerato o file tsotlhe o file kelello ya gore o e sebedise empa rona ka metlhale matsatsi ga re bona batho ke phuthulola tsotlhe tseba go tla le maya tsamaya le motho yeo seke ya gae e tshwanang le ya gago tlogela gore ga o se o le motlhologadi o le tsamaya le batho baba ba nang le banna kapa ba nang le basadi tseba gore moqoqo wa bona ga e tlo ba seke ya gago gobane batho bana ba tlabe ba bua thabo le mofuthu wa malapa a bona wena o motlhologadi o tlo fumana e kakeng batho bana baba ba o gesa bothata ko gobane seke ya gago ga e sa tshwana le ya bona batho bana thabo la bona ke lethabo la malapa wena ga o sana lelapa ke ke bue ka motho ya neng a nyetswe ga lenyalo le se le fedile o se o tladuwe motlhomo e se le lona divorce tlogela o tsamaya le batho ba nyetsweng gobane seke ya bona ga se seke ya gago tse batlang go di bua ke tsa batho ba ratanang ke tsa batho ba nang le kgotso ke tsa batho ba rekelang dintho tse ntle ka metlha le matsatsi wena motho a nang wa o etsetsa tseo ga a saleyo o tlo iphumana o le fela dila batho bana seke wa ya lelapeng la batho ba seke ya bona e sa tshwaneng le seke ya gago ga ke tsebe rona o seng ga letsatsi re kene ka gago le malapa a jwang re kene ka gare go ba ratuwa ba jwang bana bao ke reng re a ba rata ke rata go amogela empa ga re tsebe tsene tseo ke tlang ke di amogela gore na ke dintho tse jwang na di ntlisetsa molemo kapa di ntlisetsa dina ke ka goo ke reng samsone o ne o lo batlang bafilisteng gobane wena o monazare bona ka sheko o amohuwe tsotlhe tseo e neng e le tsa gago lebaka fela ke seke ga ke tsebe na wena o etetswe ke mang maobane le mao o tlisitse ditaba tse reng o setse o reng ga qeta o tsamaya na o setse o thabile kapa na o setse o tsholola meyogo kapa o setse o kopakopanya ditho tse sa kopaneng o ile motho ena na o thaketse o ile ena o tlile fela ka seke ya gae a fitla e tshollela godimo gago a ba a o sia seke tsa lona ga di tshwane tsa bo batla seke ya motho ya kulang ya tshwanang le wena tsamaya o batle morena jesu e be ena motswalle bane gothe jesu ke motswalle wa nnete wa sebele motswalle yona yone oreng ga kena ka gago o lelapa la gago o phedisa tsotlhe tse neng dišwene jesu ga kena ka gago lelapa gothe o fa tse o neng o sena tsona gothe o gotlisa tseo ba neng ba dinkile ga kena ka gago lelapa ke bua ka motswalle wa nnete wa sebele jwale ka maria le elisabeta na o na le ena motswalle ona o ka monkang wa tsamaya le ena le lefatshe la tseba gore na motswalle wa gao ke mane ba bangata ba ile mabitleng ka lebaka la metswalle o kileng wa mo bolelela tsotlhe o ne a na go motho enwa re ntshana se inong le ena motho enwa ba re ke mpinti yaka bona ga ke na le ena le batho ba tseba gore mo o leng teng o teng na motho enwa ke motho ya o phidisang kapa ke motho ya bolayang moya bona le batho bao tumelo tsa bona ho seng ha letsatsi di shileng ke batho ba kileng ba tlokokota ka go malapa a lona ke batho ba kileng batla ba ka ba utlisetsa molemo ba bang e fang gedi ya ntate modimo e baleile le ba ka fela ke metswalle yena o kileng wa amohela ka go ho lelapa la hao bona le batho ba o dikeledi tsa bona ha o ba tadimile o tse ke di crocodile tears a tla ho wena a go otlolla letsika ka tsietsi ene e o hlahe kanthe motho ona o tlo nyanya ha kata a dinke dipetela a lo bolelela dira tsa gao gore ke ne ke ile nna ke ne ke bua le ena molomo le molomo kanthe motho ona ga tsebe gore o sile leqeba ga go lelapa tlhokomela o seke ke a o kopa ke a o qeka o seke wa tsamaya le motho yeo tsietsi ya hae e sa tshwaneng le ya gago o seke wa etelwa ke motho yeo siki ya hae e sa tshwaneng le ya gago gobane tseo le di buang ga e tlo ba ntho e lengwe e tshwanang either motho ona o tlo o bolaya kapa motho ona o tlo o phedisa ga re kgetheng jesu
1: seng
0: ga letsatsi gobane ke ena moetsi le moetsi ke ena motswalle wa nnete wa sebele ka Kriste Morena.
1: Oh Jesus.
0: Amen.
1: Amen. Mamedi wa le kwa FM moya o buile go seng ha letsatsi. Le so landete modimo le tsebe ya ndate modimo le lihlo. Hey, tsadi la hudima bana ba hae.
2: Jesus.
1: Dr. Tsotetsi. Ha o ntso bua mona mhlanka mudimo. Ka lemoa hore moya o re maachi. Amanga maqeba. Ke rona re ketse ditse mo.
2: Jesus.
1: Amanga maemo maachi. A o ri phumanang ri rutu hona. Ke rona re ikentse mo. Amang amatsoho re a rwetse maachi ra beile o di matlo empa bothata bona maachi wena o ikentse mo.
2: Oh yes.
1: Hai.
2: Oh yes.
1: Dr. Tsotetsi
2: ha
1: wa bua moya maachi kana gongwe mathata ka lelapa laka modimo ntsa ka etsa ho ho.
2: Oh Jesus.
1: Empa ke fihle ho wena maachi o rolele bohloko ba ho honna o sa tsebore ha ke mofuta o no tshwanetse
2: ho
1: tsebate. Dr. Ubani ha ke tsebe na o re ntse o seng
2: ho. Oh yes.
1: Ke utlwa moya wa modimo bua le rona.
2: Ha
1: ke tsebe momamedi ha ke tsebe ma ache empa ke utlwa sipone sa lehodimo a se fihla o seng hona.
2: Oh Jesus.
1: Se re ke a utlwa wa rapela mare sipone ke sena o seng o tsamaya le batho ba jwa
2: ichebe
1: ichebe.
2: Ah Jesus.
1: O tseba hantle ke tseba hantle maache gore na bophelong disente tsa ka difihla kae ke nna yane maache ke lo tsamaya le wena o kgonang gore o ka e tsala e ka bakeng ke mane mo ngwena o tsewang teng gobane go sa ka tsamaya le bana ba lekanang le nna re ne re tla bua kue e le nngwe
2: Jesus.
1: Empa jwale ka ya go Dr. Tsotetsi ya sa fihlile digrateng
2: tsa
1: ene o fihlile ka dikeledi o fihlile mangwele a kgomoile jwale nna ke batla the easy way
2: out
1: nna o fedile ka re kanka ntho tsa ka katswa ka moya maache moya wa bua a ko re tsamaise maro a kena ya Zakaria
2: ya
1: a dubedisa Elizabeth.
2: Eish.
1: Upula hantle.
2: Eish.
1: Re bua ka mosadi ya neng a se a hodile dilemo.
2: Eish.
1: Re bua ka mosadi e o gothwang ke nyupa.
2: Yeah.
1: A kena tlung ya Zakaria a dumedisa Elizabeth.
2: Sure.
1: Re bua ka Maria motho ana imme. Aya. Aya ho motho ya 6 months pregnant. Ha fika ko teng ha bana le connection. Bua ka connection ya lehodimo. Banna moya o halalelang wa tlala ka harampa ya hae. Ha ke bala hantle.
3: o re le sea lena la hlasimo re bua ka batho ba ne ba bua puo e le nngwe batho ba ne ba tshwana le ka motsamao ba ne ba tshwana le ka polelo e ne e le nngwe re bua ka connection connection e ne e tsamaya le batho ba babedi ba neng ba kopane ka moya o halalelang o re mme matshotetsi ga ebe ke mo mametse gantle o re a e kgona o kebe wa tsamaya le motho ya kulang wena o sa kule re bua ka motho a kileng a bitswa ka mabitso gante tlhononofatse o tla dula go yena ke motshwantsha le motho eo leng lesala lesala ke motho ya gobuang ka nqa tsotlhe lesala ke motho ya rongwang a sa phomole ke tonki ya lelapa gobaneng ke lesala gana batswadi gante matlantate modimo a dutse go yena hei mamela motho o a na bitswa ka mabitso gante matla jehofa a dutse go yena re bua ka connection o kebe wa tsamaya le motho a binang wena o bapala bolo ya maoto o bonagana gore dintho tsa lona di tlo tshwana ga ona ntho e tlomesa gobaneng ga letse ntho e le nngwe re bua ka motho eo matlantate modimo a ileng a theogela go yena gante ka nako eo marea le yena matlantate modimo a theogetse go yena o inne ntho e nang le velu e tse ga ba kopana gobane batho bana ba ne ba etsa ntho e le nngwe ba ne ba tlo rong gore le veine e kebe ya dula lelemeng la gae le senta yang sekebe sa sa etsagala gore a senwe bophelo omba haye o baneng ke moghetwa ya ghetweng ke ntate modimo
1: sho
3: o tlo tswala mora le bitso la haye tlo ba johanne ya tlo re bulela ntsela hore ya tlang ile njeso a tla sa pheivile hore ha fitla tlo fana ka nnete e felletseng go tlatsehe mangolo re bua ka batho ba ne ba etsa ntho e le nngwe banna ga ba kopana ga bana le ntho e bapalang ke bua ka motho wa ka gare ga itse ga ba kopana ga bana le dintho tse bapalang tse connectang ka gare go mmele ya bona gante lesea la natlile ka bona le tla etsa connection le hlasomolowe ka re lesea lena lo o buang ka lona le ne le sa phele le ne le tlo phediswa ke connection a le godimo o mamedi wa ka ga ona mo keyang ke itsena mayaka ya baba jale ga moya o tlaela ngwana modimo dintho di a senyeya ka odimodimo gobane jale re buswa ke moya motho ga a buswa ke moya le nama ya gae wa e laola gobane jale motho ya ka gare o busa tsotlhe ke motho ya phelang ebile o fodisa tsotlhe nama ka ga e monate nama ka ga e monate me matshotetsi nama ka ga e monate ga e monate mara modimo teng ga ke tsamaya mona ke na le tshepo ya gore ntate modimo o tlo etsa tsela mo tsela e neng le siko gobaneng ke modimo ya bulang tsela nageng e tshetlha o tlo e bula re tlo tsamaya ke modimo ya bulang tsela lewatle le ome bana ba iseraele ba lo feta ke modimo ya etsang bagodimo le lefatshe le tsotlhetse go lona ke modimo ke modimo ke modimo tla dula e le modimo ka jeno le ka go sa feleng ka kreste morena
1: ma ache ba teng ba lentse le bathusitseng ha re ke re ba utlwe fela na ba re
4: Jonas a kena sekepeng se yang tharashishi a tlameya ho a ye Ninive a bakela batho ba ne ba le ka sekepeng bothata hobane o ne a kene sekepeng se neng a sa tlameya hore a kene ho sona leeto la batho ba ne ba le ka sekepeng ne le le hantle le bolokehile la senywa ke hore Jonas a kene ka hara sekepe a bakela batho ba ka sekepeng bothata Maria a kena tlung ya Sakaria a dumedisa Elizabetha ditumediso ha di tshwane ho na le e tumediso e motho a ka o dumedisa utlwe e ka meriri ya hao ya baleha Maria ha dumedisa Elizabetha wa ba ditshitsinyeo e etsahalang ka hare ho yena popelong ya hae. Ya ba Elizabetha o tlala ka moya o halalelang.
5: Ba holi ba ka kile mametse hantle ge le bude ka lentsho le matla. Hey. A re hlokomeleng, hlokomelang batho ba o etelang. Ba o sa tshwane le bona ka siki. O lo thabela ho etela ke Kreste. Kreste a kena ka hore lelapa la Maretha a ska lo elellwa. Mohlomong yena o na phetizela le batho ba sa tshwaneng le yena. O re ba tshwanang le yena. A hloka ho ifumana kabelo. Ya fumana ke ngwanabo e se hahae. Maria a fumana kabelo ka go lelapa la ngwanabo. Gobane ngwanabo o ne a le busy, a le sephetephete. Mohlomo o ne a tsamaya le batho ba phetizelang a seka tlo elellwa moedi ya tlileng ka go lelapa la hae. Ga re lo elellwa batho ba re kopanelang le bona. Re tlameile re elellwe batho ba kulang seka rona. Ba tshwereng ke di siki tse tshwanang le tsa rona. Ke di utlwile hantle baholo ba ka. Modimo a mpolokele lona ke malokele ka Palm Springs. Amen.
6: Le kae ka studion re teng. Ntate o
3: le kwa dumela
7: bomme o tsoga ka tsike le sentile e ka ba ntse ke ntse ka lentse la ka sene le le tsena ka ga metsa go na le tsa mosebetsi ona ba ba ga kula moeng ba ba ga hlajuwe ba ba re tsama ile tsile to le le tsenene ka lentse la ka sene ha le tsile le ntse mosebetsi le le tsena ka go mala pa rona bomme ba ka hlotse pele ka sene ha le tsatsi ke bua ke le ka mola ka mo sentle ke dije ba tsene ke ba le mpolokela nna ba tsene ke ba le sa tsotse ke di saka ka tlo ntlha le boloka le lepata ka Kriste morena amen ba tsa di baka
3: amen
8: dimelang ba khetwa mabitsong a mararo la ntate le la morale la moya o halalelang ka lutwa lengolo bomme molaetsa o fitlhile. Jole ka ipotsa hore na ana nna ebe ke connection ya ka ke e jwang ha e fitla ha ke fitla bathong. Maria o nana le connection le Elizabeth hobane Maria e la re ha dumedisa Elizabeth ha re dumela mahauhelwa le siela sisinye ana ebe nna ke a phidisa connection ya ka ya phidisa kapa ya bolaya. Jwale ka ikutlwa kapa ka ikutlwisisa. Modimo a o etse hantle. Modimo a o baballe mme. Mosebetsi wa ntate Modimo ha o tsamaye. O ska ba kgutla o se etsa mosebetsi. Ka Kreste re fa matla. Ke ka etsa tsohle. Modimo ntsa le motle. Modimo ntsa tshepahala. O re moeme o mo bitse maemo a dumela kapa sa dumele. Hobane ke Alpha le Omega. Ke qalo le qetelo ke Modimo ya sa eng ka tshobotsi. Ho yena re ya tshwana. Empa re mo rapela ka tsela tse fapafapaneng. Modimo kono bomme ba ka.
3: Amen. Mama Medi molaetsa o kene o re amen mme wa ka ke nnete re tshwanetse ho sheba ba bang ba tsheha ka ba re tsheha ha ba potetse ke mme ba Mosolane. Molaetsa o mong wa fihla wena Mama Medi wa re bomme ke leboha ka lentswe Modimo a nthuse ke tsamaye le ba tshwana le nna. Horo ha kuwe ba beileng tshepo ya bona ho batho ke ausona ka small farm. Molaetsa wa kena wa re ho setswane ha
1: ho setshwane ka hukula bona ha mosadi wa Samaria a tima Jesu metsi ka bakala ho setshwane ka hukula le Jesu momamedi ka lebakala nako ere kinke fela melaitsa emmedi ka polemong ebe ha re qeta mono re tla tametsa Dr. Tsotetsi a tlo re kwalla ka thapelo
9: Tota panta temdima ke lo dumedisa go seng ha letsatsi ke le dumedisa ka letsola moya ho ba nna na malona le silafetse ke le dumedisa mabitso ga magago la ntatelela mogalela moya o halelela amen ntsamaisi wa msebetsi e le mme mathotetsi Hey ha ha ha kala akena akena fela adumedisa ya yaba mama retsa utlwa ngwana abapala ka gare o mpa ya hai Alleluia, amen. A kiri jwale o tlamehile a tsamaye hoba a tsamaye le maretha hoba le maretha le maria e ne le baimane ba le babedi jwale ba tsamaya ka ntho e tshwanang ha ba tsamaye fela a kiri jwale ha o tsamaya fela le batho fela o mmule mo o tsamaya le ena ha kiri jwale ba tlo lahla batho ba Mutuna ha ufitla kae kae o tla ba o lahlile a tsamaile a bua ka wena a tsamaile a o jala ho se ma batlang ho jala teng hore ne tsela le bitso la hao le tle le senyehe e re ho sane ha wa sheba o kopana le simamang simamang yo ho jo tsa hore wena khale o bua ka nna tsena le tsena le tsena le tsena haleluya amen mabitso a magago la ntate le la mogalla moyo ha lelang ke khutlile ka Kriste mrena amen
1: amen Dr. Tsotetsi mohlanka modimo re kopa ka metsotso ena e meraro e setseng o ko re atametse ho Jehova o kgutlisetse lentswe la ntate modimo o le kopele gore le ahe dipelong tsa rona
0: ke a leboha bamamedi ba lekwa motsotsong wa jwale re kgutlisetsa mosebetsi ho ya matla ohle mme molaetsa wa letsatsi o seke wa tsamaya le motho eo seke ya hae e sa tshwaneng le ya hao a mohau wa morena rona Jesu Kriste o be le rona bohle le lerato la modimo matshidiso a moya o halelelang dikene ntlong ena le yane ka Kriste morena amen
1: amen mme Dr. Tsotetsi momamedi o kopa gore na kana lentswe la tsakasheko le ena le ne le fumane ya kae
0: Luka chapter 1 verse 40 Luka chapter 1 verse ke 40 fela
1: Luka chapter 1 verse 40 fela Dr. Tsotetsi ha re lebohle mohlanka modimo re lebohe mohau o jereng Mother Arch che ke a bona bophelo bo ya hana empa re tshepa letsola moya ka letsola ile matla le sa sitwenke letho re a leboha le re beile hantle mahlanka ba modimo ho fithellela bekeng etlang re a leboha amen momamedi metsotse setse le mmedi re ka metsotse ena e mmedi fela ke bone nang ke ka piteletsa
10: mmedi sa bomme ba labone ka go le kwa FM ka utlwa ditaba tsa letsatsi la kajeno ga otho o seke wa thakela ya sena le lefu la gago gobane go ka etsagala ga o na le mathata le ditsietsi o qoqela motho a senang mathata a wa jale maga o qoqela motho a na le mathata jalo ka wena le tla tshedisana le shebisane taba gona le tla le tla lokisa jwang jale kgetso tsa mohlala ga kgwedi ya bomme e qeta go kodumela ga qala kgwedi ya borobong kgwedi eo e baleletsweng jalo ka dikgwedi tse motho wa mme a jaga moya ka gore go yena o phelang ka tlhokomediswa ka kgwedi ena gore o seke wa tlwaelana le a senang lefu la gago go ka etsagala ga o imme o tlwaelane le motho a sa imang a o eletsa ka keletso ya o bolae moya o jereng maa ga o tsamaya le motho ya tshwanang le wena le tla tshedisana gana le ana masea ana re tla godisa jwang jale ka kgodi ya bomme ke utlwisisa gantle mme wa efa tlhokomediso wa re tlhokomela re tsamaya le bomang re phela le bomang re bua le batho ba jwang gobane tsietse teng ka go bomme ke le boa thuto ya letsatsi lena gore o tsamaele motho a nang le ditsetsi tse tshwanang le tsa gago.
1: Momamedi wa le kwa FM go fitlhelela bekeng e tlang go tswa go ngwetsi ya bataung, go tswa go Mamokoro, go tswa go Ragadi. Ga ke tshepe gore momamedi seo ke ne ke se romile ke se phethile ka botshepegi. Morero wa ka fela ke o phedisa moya. Ke kopa tshwarelo ka melaetsa momamedi tle e fitlhile e pakelelane, e fitlhile ka segatlha. Jwale nako ya rona e sebile re gaotse, ke kopa o nyenele matso a metsing. Mme hora ke a 12:20 ditaba tsa Sesotho di a latela ka Mpho Mokwena.
11: Tsena ke ditaba tsa Lekwa FM. Nnete, kutlwisiso le mmino wa setšhaba. Taba tsena di tshehetswa ke Lekwa Funeral Solutions ha mmoho le True Voice 016 Media.
12: Aha, ke lebohe Rakgadi. Dihlooho tsa ditaba horeng ya 12:20. Baithuti ba qosa tlhaselo e sehlooho ka balebedi ba poraefete sekolong sa Gauteng. Ditaba tsa hora 12:20 o di balwa ke Mpho Mokwena mo mamedi tumela. Baithuti ba 12:17 sekolong se phahameng sa Erasmus Monareng ba bolela hore ba hlasetswe ke basebetsi ba tshireletso ba poraefete sekolong sa bona. Sena se latela tshebetso ya lefapha la thuto la Gauteng ya ho batla le ho hapa dikolo tse fapaneng provinsing. Sekolo se ile sa etsa qeto ya ho iketsetsa mesebetsi ya sona le ho tiisa hore ho na le taolo, mme sa mema balebedi ba tshireletso ba poraefete ho thusa. Lefapha la thuto le re le tseba ka tlhaselo ena, mme le se le qositse batsamaisi ba sekolo. Tshehetso ya kelello le setšhaba e rometswe sekolong bakeng sa baithuti bao ho thweng ba hlasetswe ke balebedi ba tshireletso ba poraefete. Seboka le MEC le bogammeile se tla tshwarelwa sekolong seo ho rarolla ketsahalo ena. Ho sa le jwalo, ditlaleho tsa bongaka di senotse hore basebetsi ba baoki ba sepetlele sa Edenvale ba kopile tshireletso e matlafaditsweng ha monna ya belelwang gore ke mmolai Musa Kekana a ntse a fumana kalafo. Direkoto tsena di ile tsa tshohlwa lekgotleng ke ngaka Ziphelele Mazibuko ye ileng a phekola Kekana ka mora ho tshwarwa ha hae ka la 17 kgweding ya Mmesa selemong sa 2024. Nyewe ena e ntse e mamelwa nyeweng e le nngwe ho fumana hore na bopaki bo fumanweng nakong ya ho tshwarwa ha Kekana nyeweng ya teko ya polao kgahlanong le motho ya belelwang Pusmus Cat Matlala le baqosiwa mmoho le ena bo amohelwa. Ditlaleho di supa hore Mazibuko o ile a phekola Kekana bonyane masiu a mabedi. Nakong ya dipotso tse tshwenyang, molli wa Matlala wa molao Annelien van der Heuwe o ile a bala lengolo le ngotsweng ke mooki wa bosiu le bontshang gore mapolesa a lekile ho ntsha Kekana sepetlele ka matla. Mazibuko o hlalositse hore lengolo leo e ne e le kopo ya tshireletso e ketsehileng hara matshwenyeho a hore motho e mong a ka leka ho tlosa Kekana sepetlele ka dikgoka. Puisano ena ile ya lebisa tlhokomelo boitshwarong ba Kekana ha ntse a le tlasa tlhokomelo ya bongaka. Mmueli wa hae wa molao o itse o qosa moahlodi Kasim Musa ka ho tlola molao ka ho tlosa bopaki. Mmuso o kopile hore nyewe e tšhetšhiswe pele ho nako ho batlisisa diqoso tsa Kekana mabapi le ho ameha ha molaodi wa mehleng wa seteišene sa mapolesa sa Bramley boitekong bo belaelwang ba ho montsha sepetlele. Nyewe e tswela pele ka jeno, mme ho lebelletswe hore ho tla ba le paki e ntšha e tla fanang ka bopaki. Ditaba di sala mothating motsemoholo wa Kapa le Qebega di tshwailwe e le dibaka tse nang le sekgahla se phahameng sa dipolao. Sena se senotswe ke setsebi sa botlokotsebe Ngaka Mark Shaw ya hlahileng ka pela Komishini ya Dipatlisiso ya Matlanka ka Laboraro. Shaw ne a paka ka mo Afrika Borwa e ka matlafatsa melao le ditheo tsa yona ho thibela botlokotsebe bo hlophisitsweng ho kenella tsamaisong ya toka ya botlokotsebe ho ya ka sho se gahla sa dipolao se a iketse ha dibakentsela o lwang ke dihlopha tse mabifi tse laolwang dibaka Show ile a tswela pele ka ho taka setshwantsho se sebe sa segahla sa tlolo ya molao provinceng eo. Show itse Afrika Borwa e na le e nngwe ya maemo a hodimo ka ho fetisisa a tlolo ya molao e hlophisitsweng ka ntle ho Latin America. E nngwe ya diphuputso tsa bohlokwa ka ho fetisisa tsa lenane lena ke hore mebuso ya demokrasi e kgona ho mamella botlokotsebe bo hlophisitsweng haholwanyane mme ke moelelo mona Afrika Borwa. Afrika Borwa e na le boemo bo phahameng ba ho mamella jolo ka ha ho lekantswe ke lenane la botlokotsebe bo hlophisitsweng. Ha re lekola ditaba tse ka sehlohong horeng ena ya leshome le metso e mmedi, baithuti ba qosa tlhaselo e sehloho ka balebedi ba poraefete sekolong sa Gauteng. Ditaba tsa hora leshome le metso e mmedi di fella mona mamela ditaba tse latelang horeng ya pele.
11: Tsena ke ditaba tsa Lekwa FM. Nnete, kutlwisiso le mmino wa setjhaba. Taba tsena di tshehetswa ke Lekwa Funeral Solutions hammoho le True Voice 016 Media.
13: You are now tuned in to Lekwa FM, the heartbeat of the fall.

0: hela go tsohle ntate di kutle ka mogana go telele jo e ka re ke sele mo kentse ke sa buluwena ntate modimo wa pese ka go bua le go di mokwena yesu wana phathabule ke kwena motho khono le dzinde bana amen
1: danke khono le zi ke mokwena hona ke mo phathabule le ke wana ma phathabule le o teng o teng ka kwano khono le zi ke teng hle ke teng empele mabakanyana fela ya be ke ntse na tsepeditse fitile empele mabakanyana fela man empa ke tsekile teng ka kwano tsekile teng ka kwano khono le zi hona mo ke le teng 0731505207 0731505207

0: Wonderful day. Hey, ne go hlunweletswe. O ne go hlunweletswe lwena. Jo, mora dikutlo ke kopa fela o lo tshidisa lelapa le teng la mphati. Mo teng ho tsamaileng ne wa teng e le noi mphati. O kutse tshe o okuwe. Ke re ha lo phumola ka khotso. Moya wa haye o lo phumola ka khotso. Modimo ke yena a na tseba. O a bua hape Modimo ha o kgutla o re ke tlatla ke tlo tlamella maqeba ka tsatsi la morago. E ka re ke a ba bona ba dutse mane fatshe matraseng la mpi ya teng fatshe. Tate Modimo lo ba apesa moya wa kgotso. Ke re fela o mpale morena ho ba o kgatlhisang ke newe le bana beso dijo tse mphidisang. Ke sese phelang daba mona.
1: Thank you sisi. Sentse fela re sa matshidiso hle ho bohle ba o tsinini na mo hlabileng teng. Hey. Ya. Ba ba nna ba ratile o tsoa empa ba tsoa. Ke se fela matshidiso ka mane ka zone 3. Ha bo kha tsubana. Me ba kha tsa sile ka mono. Ke sa matshidiso ka mono. Sonti o sonto. No ma sonto. E la paga mono, senti che sa matshidiso fela ka mono. E na lo mo ke bone bana le msebetsi bo ho le nna ka mona na. A le sa tsana ke le ka mona ka val mo lo bana le msebetsi bo ho le nna mo. Ke tshepo ma diwa le bana. Le yana ka mona ka zone 13 ke re fela matshidiso ke ya. Tate. Sheba ka mo ke nna.

0: o pale o ba o khatlisa dumela date di khutla ngwaneso ku ba meditile the last hour ke le small farmer ke mapule ntshuntsha lady in red thank you ngwana mme lady in red a re fela jala ka mona ka small farm ke a leboga kgaitsedi yaka madube my father ko ba betse ke le mme a thoni ke o smaditaba motlou thank you o smaditaba motlou ka mono ka small ka mme a thoni Berto. Dumela dinas. Moya o reyes ke tse ko mametse ke nna mphonyana ka zone 14. Ke dutse le mo sa. Danko. Zone 14 di bo re dumela hle bana beso. Dumela mbolo. Zone 14 di bo lo. La gobis di twana. Gobis twana. Eh ya. O pa le bona ba o khatisa dinas. Ke le bo ha buteng. Ba hao. O sona ka small farm. Thank you waleso. O sona. Eh, le re ka mali so ntaba ba le requiring le bo tsona ona go pa le requiring go pa le requiring ai se ke tshwere be ke tsona tse pedi bana tse fitile go le hobe go le hobe lo se tshela go lo se tshela mme lo ke tsote ba na ditswile ba na ditswile ke tlo le tsa tsona ya bo survivors of god ba tsitse ba na EP ya bona album ke ke album EP it's all about like a voice of the soil ai ara ba ntate thullo mqhina
1: impale mrena le ba ho khatlisang
0: o tsidi
1: ne wele bana be so di jo tse mphidisang ntate le kutle ha ke tsho jalo le ke mo di sa le biso ntate wa ka ka kresta mrena ka kresta mrena o tsidi ka mkelele a me ni go
0: thank you tsidi thank you swaka dinas le kai o ba betse from DJs or DJ Small Tama Zone 6 kire be ba bogale boya wa iphumule ka gotso ai wana ndi go tlokopana bolo ba bogale ke batse ba hantle ke bidile o sonto na go telele tama se ke ntsha bale tla be ke le bolo ka mpirelo wana ndi go tla kopana bolo DJ tla kopana bolo wana ndi tla kopana bolo era tsela ga bra o ke Isaac the mighty messengers ba le ba fela mpale morena mpale morena
2: ah mogadi kutle
0: hela hela ka kapa
2: e ga mogana go telele mo
0: hey
2: e ha moya wa phila
0: na
2: go ke yona motsutsu ke yona wa re philise moya ha ntse go mametse malfetsane ga mona ka tjovicho tambo
0: tanko fetse Danko fetse a sha mtsorona me bidu bika 26 minutes to 1 26 minutes to 1 ga kora paswani mali tla ba tenta de phadima ka isichelo ya isichelo isinkwa sethu tla ba teka kwana ere ko fepina mamedi ena na kipina ya ke omu ene le di bidi tsa rona tsa tlepe tap ka kwana ka lape ke posa ile solo ya wile solo le yona ha iso tswe ntja ha iso tswe e fitlhile ka kwalo ka kwalo he ka le kwa gospel tunes ke tlo e bapala banna ke motswalle wa ka te gona mme ne ke le sebetsa le yena mabedi ka mane ka o sese sadi ya le moya ka mane Lucas Morake the capital M o re fa pine monate banna re ko fe pine le ha ena ke utlwise fela pina ena e ntšha ha iso tswe ya tla ha iso tswe ya tla re ko utlwise fela ona jana

0: Voices of the Soil, but when Kizio Yami, Saint Chambamedi, yeah, incha. EP, extended play. Yeah, Peanuts 4, when the Peanuts 4, ki ewe di Peanuts album, on that EP, eh, na he, when Kizio Yami, eh, kakwa lumameri, eh, mani marfayo na he, ki tse batwa fela gamona zone 14, ki mana wanyani, tlaga ba supporting, eh, ki mana wantate, too long gina, yes, wami dina fela mani, hambe mandwe, ni, ka zone 14, ka mona na he, kisha mtsoro na fela, shumene mitu mira, arugia tsepa, utabate mbutlo, kwa kakwano, eh, atoro faditaba. Tlaba teng botlhokwa re sa tlale ke metse botlhokwa ke hafole melaetsa lona kwa re ke bona ke ne le bengata ba hey
1: dumela sebuti se moyeng ke rata ho tshedisa le la pala hampangane ka zoom 4 sirela ha ho lo ke tshedisa o spandosi ke tshedisa lap di happy onga o go bile pelo yaka o go bile pelo yaka o nthobetse ke re le lo tshidiseha ha modimo ha ona gotsana ke re le lo tshidise o spandosi ya bua mona ke tenene ka sonfo
0: ha ba tshidise hehle kwa leso ha ba tshidise he ha ba tshidise ke tse le bohle ba o tshidile na ba hle bile tetle ba tshidise ka ofela ha bona
2: Amen. Wa ho kwala e mikete ya ba profit ai ntwele le mohle yo ke tena ke tsara ke sifuba tsena ne ke le mo ya ke kenetse ke sigame bisiba ai ho le monate shem ya rafola ngwanis ke le tsa tsile mnate
0: danko dubela dina skitse ko ba metse ke le msebetsi wa matsoho mpale morena le ba go khatisa ke maki hlanyane ka bophelo thank you ngwaneso a ke tsora na fela shomile mitsumi hlano sentse le teka kwa no motlokwa ka iseng kwa setho are motho a jese mojisang o tshujwalo a se nna ke iseng kwa setho banna ba re motho a je thwe mojisang banna botlokwa
3: e la mara dikutle
0: ore motho a jese mojisang
3: a motho a jese mojisang
0: a ya jese
3: mojisang
0: ke botlokwa bo bo ba
3: he
0: o bo bo
3: motho a jese mojisang
0: no wa tsake wa
3: ho
0: e da ko ba metse ba o ke ba ho ba banna o bulela bo
3: e
0: o bulela
3: o ke bulela
0: o bulela thata ba
3: Ka itseng kwa setu
0: bana
3: ka mqibelo ka sakisi ka mana ene jwa la ha ba tlile ka mo a wa tsaka ratang ha ba tlile ka mona ba reka lo reka
0: oh
3: ya ba tlile shopo
0: ba patala sentse ba
3: re ah no jwa le ba tlo patala jwa le motho antseng are ntwe o king ke khwebo e tsang ho re iphidise itseng kwa setu ke ya rona
0: motho
3: mo ntse a botsa hore hantle ntle o tsalang mona ke di 350 rand o ikenyang
0: yes
3: jwale hona le lithonyana le o tlo le fumana
0: all right
3: eh ha o tsane la 350 we sebedisitse e bile so sa hopolwentseng mara ha o ikentse mo hona le se o tlo se fumana ye tsala na kongwe motho re ne ke tshwere bukane wa tsaba ke tsikentseng ka yona jwale o ska etsa jwano ha hona le yona 350 ikenye ka mona ka o itseng kwa setu ibe he o tlo fumana tshelete ya hao o patalwe eh jale ka mqibelo ka ka di 5 re kopana ka Sakis
0: all right
3: ya Sakis ga man hey ene wa tlala man
0: yeah
3: ya wa tlala ntatentsela ha bitse e kopano wa tlala jale ha re kopane ka man ka Sakis ka ofela batho ba le batho ba sa tlo patalwa hona jwa le o tla bo patalwa ba bang a ke re patetse ba bang na kung e fitileng jwa le ho tlo patalwa ba bang hape ka mona ka Sakis batho ba thola tshelete wa tseba ntho e monate ya seng kwa sethu keng a se puo fela re bua taba e be re re batho ke bana ba patetswe ke bana re ba shebile jwa le ka nako nngwe batho ba nana re bua fela ae batho ba tlo fumana ditšhelete tsa bona ba ileng ba tsetela jwale ha ntse o batla o tseba le utlwisisa tlo ka tsatsi leno la moqebelo bo sontse o kena mona ba tla o etsetsa le taba tsa gago tsa di-points hantle o tlo reka ka mona ka e seng kwa sethu ka Sakis
0: yes
3: Adams Road ke lebitso la strata ka Adams Road o tle mono he o tlo nka di-points tsa gago ka o reka a ke re ha o supporta e seng kwa sethu o ja se o jesang ha o reka mo o tla gutlellwa ke di-points tseno di o jese le wena jwale ka di 5 le mengwa he ka mono.

0: batho ba batsho ha ke re tseng chelete re khone o phila bana ba mifute mmba mmala ba etsa chelete ba ithuletse
1: ithuletse ba kopa ba kopane
0: ba kopane ba etsa chelete jwala a bona ra ntwe na ithata man ha re le batho ka 350 rand
1: fela
0: ha re kopane chelete yeu yu etsetse chelete gore yo tshwarele chelete engwe jwala ka di 5 e tla be kentse skipper saka sengotsweng motho je semujisa
1: ai
0: se rata mbi skipper se sengotsweng motho je semujisa
1: yes
0: tla be ke le teng nna he mo ka di 5 nna ke ke batle di ntho ke di bone le batho ba patalong ke ba bone ke bana le batho ba botsang ba batla ngkena ke ba bone ke bana ene ke hlokometse hey batho ba bangata ba batla ka bangata bare ntho ena ya phila bone ba bang ona le ba bang ba ne ba tswa orange fa mona le ntate mo zone 7 ke a le lebala le mabitso man ha ntse le ntshwetsa hore ntate o bue ka rona ke a le lebala ke kopana le batho ba bangata
1: yes
0: ya ntate mpolo ska le lebala mona jwale ka mqibelo ke nako ya hore batho ba lo fuwa ditshelete tsa bona ba patalwe mme wena ha ile hore ke hona o tlo kena le grocery rating
1: yes
0: ha o sa tlokala hore o ye kae hore ke a kae kae hole ha hona hona mo o tla hona mona ba ke ntsa re iphumanela grocery ya hao jwale ka mqibelo remember batho ka fela ba ba le teng ka mane ka Sakis Adams Road tla be ke le teng nna
1: Sakis ke tsasa di taxi
0: ya sa di sesu holo
1: ya ke as bona
0: ya sena sa di taxi ha o ka re fela ho mkhanni o lothe wa Sakis
1: o tlo be a mo
0: a no sokodisa tla o be hantle Sakis e be he o tlo sheba gore na wena o kena me how to 350 how to ntse yona o ka nna wa ntsha ka hodimo ho 350
1: all right
0: how to 350 rand o ka nna ntsha ka hodimo ho ya ka matla hao jwale o ipea monyetleng wa hore le tšhelete e tlo gutla o e thola e tla be e le tumanyana jwale ho ya ka matla hao hore kena ka 350 rand kena ka 1000 kena ka 2000 ho tlo ya fela ka hore wena o tlo kena ka bokae jwale batho ka ofela ibile e monate kgwedi fedile ke matsatsi a pei batho re na le tšhelete ka ofela ntho e monate ke yona ena gore tšhelete e teng ha re tseng bonnete ba gore ha re tlile ka moo ha o kgona gore o ntse slip sa gore nna se ke ikentse ke ha o tle le cash tlhokomediso keo ke ene ya botlhokwa ha o tle le cash ore ae nna se ntse ke kena gona jwale ae ha o ntse le cash ntho o ka e etsang o ka sebedisa account number ya FNB bakeng sa gore o kenye tšhelete ya gao moo ha e le gore o batla o ba karolo ya e seng kwa setho account number ke ya FNB First National Bank ke yona o ka e sebedisang account number 63 05 33 34 54 832 yeah ereke pete o ngole hantle ke yona ya Isithole Investment
1: yes
0: 63 05 05 double 3 33 54 54 832 832 mane mereng account type o tlo ngola Stokvel Savings Account tlo ngola Stokvel Savings Account reference o kenya ID number ya hao ka reference lahlela ID number ya mo kenya ID number ya mo no ha o tlile mqibelo rena so kene re tla be re amohela go bana ba bang empa ha o kentse hona jwale kapo o le motho ya mo tsha qalang kenya o tlo ema ska bana ba ile mba yema nna ne kere o ske wa nka na go tlwe kweku ya mora o tlwa le sepo
1: yes ke sutu
0: ka le bakala re chelete ntse le teng ke matsatsi a dipei kenya fela mono kenya o lahlele mono o yeme le tlo bitswa ska bana ba ntseng ba bitswa
1: yes
0: ha e fele fela mono le bana ba Isithole Investment ba batla ng investor chelete ya bona o tlwa 6 months go ya bo 5 years jwalo jwalo le bona o ka sebedisa yona account yeo ba batla ng hore ba investe o qala ka 1500 o investor bakeng sa 6 months kapa low feta 6 months empa re qala o 6 months ho ya kwana jwale o ka kenya 1500 rand or nna ke investor

0: ka kenya 2000 rand, 2500, 3000 ho fihlela mo matla ha o fante jwale interest money ke 20% ka 6 months ha o kentse 1500 o tlo e fumana e se le 1800 rand ho ya ka hore o e bena kwe kae mme ke kere batho selemo a se ntho edileng la hlala selemo tho lore tu
1: ai
0: la hlala selemo
1: ene bona na tshele re le jana wa ke September na tshele
0: la hlala selemo o thulo re ture re ke tsetele ke tla e bona ka mrasli
1: yes
0: re tswa jana wa ringo na tshe selemo se fedi
1: se le khuja bona e
0: jwala ha o ka enka wa la hlala 12 months
1: yes
0: ka mra 12 months o tle mona na ha o tla mo o mfa phela mapaki ura ntate ke ithotsi
1: yes
0: fela na ke kopela fela mapaki ura ntate wa tswa ke le ka ikenya selemo ka o fela ke ithotsi kirano ke a lebo a re buitse ngata a o hore ha o mpakela bo paki buetsa le motho ya na dutsinga a sokang a ba le bonnete buetsa ra phama ra le na reki jwala ha o tlile fela nna wa mpha bo paki fela ra wa tswa ne ke nana selemo ke nthotelene bona se ke fumane yanga hey mara ke nale batho ba bangata ke batsebang ba ntseng ba ja ka mona ka isicholo ba bangata ai ba bangata man una le memo bile nka bitsa le bizolo ke mpa fela ke sabatle ari ndate nanze kisha ya ga bo pilong ka mona ke wa tseba ke bua ka yena ari nanze ke janna e ka shavili ka mona wa itsebe ya wa itsebe ka le ka shavili ndate wa ka shavili a ntse nga lahlela le mmeile nga mlatela lena a tsetela wa itsebe wa itsebe million dollar
1: ai
0: ya million jwale ba bangata man ba bangata le ka 18 site wa itsebe batho ke buang ka bona ba itsebe ba reng rona re kentse hona le memong e meo ke maratile man are na chalet ya ngwanaka ha ya ba yena e tlo hlaela televisioning ena ngwana yo la thula ke kului are ke kentse ka mona ka isicholo ebile ke ya lukisa ha ka man are pakela o tletse sing nna ke le mong a tshaba se tletse are ke le ka tsetela mo ke ntse ke tsama bota ke ya lukisa ha ka mona ho be hotle jwale uska sala mrao ha ntse re ke tla ya o siya train batho ba sentse ba ja di interest tsa bona batho ba se ba kentse ba entse ntho tsentle na le ntate mong ke mrata ntate ona re salo pala makulu ya isicholo Mercedes ya re ke ya isicholo kuleng ke Mercedes o motle tjena ya o motla re o mswewu wa itseba le
1: ke bana ba shule mbatswa
0: ya re no ena ke ya isicholo ena Mercedes o motle
1: ke bana ba shule mbatswa
0: ya ba ile ba re ke ya kena mona
1: ke ya ke ya bulala sbedu ya
0: pele yes tsebe wena wetsa gospel show tla re jwetsa o tsebe tla re jwetsa hantle re a gidiono hana pala malo rapela o la bulala bana bana hore bana ba boi ba sala ba boi e lo rape ga nyu lu wa bana fela ba boi ba sala ya gore ha bibiling boi bo sa khothaletswe ka mantso ma hona mo khothaletswang ding
1: a o bala
0: boi o tle ba na ra nyu lu wa bana pala mathaba jwana fela makwala
1: asala
0: ya makwala sale ke tla ba murutu wa isicholo e tla re ha o na le dikopano tsa thi murutu wa rona wa isicholo ke o tlo bula ka
1: thape
0: ya e tla ba nna murutu wa isicholo wa utlwa ke tsamaelana le buka
1: ke utlwa bo
0: murutu wa isicholo ke nna tla ba bulela mahlaena ka thapelo ba njwale a re ba tlo re batho ba lahleba no utlwa ke o khoutela ke o
1: utlwa
0: ya jwale isicholo sere potlaka ha o ntse o le letswalo ke bua ska khidio sala
1: sala
0: ya sala
1: ai
0: ha ke bua e tsebe ke batla o rera jole
1: ai ke utlwa ke utlwa
0: ke batla o rera
1: jole ke futhuma
0: ya re ke tlwele jwale ka mqibelo ra kopana ka mane ka sakisi batho ba tlo amohela di chelete tsa bona ba batsha ba tlo botsa ba reka ba tlo reka di grocery ka mane ka sakisi jwale o qetile murutu wa isicholo
1: ai
0: fundi swisicholo
1: ai
0: qetile jwale ke yena bulang ka thapelo murutu wa isicholo jwale a re tlentle mme ke ke rata o le bua tsietso hangata ha kopano tse di bitsitswe hey ho atlala man
1: ya
0: ho atlala tsem
1: ai
0: kopano tse di bitsitswe
1: eh
0: no re le bua tsietso batho ereng ha ba bitswa batle ka makatla namane ra le bua. ba tla holo tshaba se atla mera le bua ka tsietso ena ya o bona hore batho ba batla ho hlabolwa muru.
1: Yes, batho ba bona ba hlaphuelo
0: gore ba
1: tlile tshelte ho rona.
0: Yeah, re tsori challenge. Jwale batho ba batla hore muruong re hlabolwe re tsentho tse hantle. Jwale ha o batla di o botsa dipotso o ka letsetsa mona ho 016 023 06 34 ha re kopaneng ka mqobelo ka mane ka
1: Sakis
0: taba di tlabe di etsahala
1: ka mo
0: hoseng ka 10 o'clock
1: okay
0: ya ka Sakis ka mane hoseng
1: 9 o'clock. Ya tse ke ya masiteng ka mono ho seng kwala ya thi le itinyana banna na le tsa di Vaal River Carnival a ke di bone mana di dikolo mana banna ka di 26 September ke competition ya bana ba dikolo ya dikolo di supile banna ya di supile mabedi dikolo tse tla be di compete for this year Tlepete proper ga di atla school choir competitions tse at the Vaal River Carnival ya qadile last week Friday. Ya last week la bone banna le re palame sekepe banna e le launch banna ke tsamaya le bo Madlunkulu bo Ausmegi bo The First le Bionic ba ka kwalo ka lekwa banna re palame sekepe 3 hours 3 and a half hours re le ka ga sekepe tseba go na le crocodile ka mana rona ga e bona crocodile ne re le ka bolo sekepeng ka bolo e launchuwa Vaal River Carnival e qadile last week Friday ha iqala he ka comedy ne le ka mane ka Emerald tsanela tsa tla jwalo ya thile bekile tse di teng ka mane ka Vaal Pride la Vaal Pride ka mane ka Caravan Park a tika mona ka fena ga mona ka President Park e tabele tele kompo la Vaal a tika sonta banna all white khalala ya tabele ka buka khalala a tika Sharpeville ka mona na ona le comic comic ke di comic ena he majestic comic ya majestic comic e tla bele ka bolo ke tsona tse tla be di etsa la bekeng ena a thi rona di kolo ya Tlepetep e tla bele ka 26 September ka marika Eldorado ha go tlo supporta bana ba di kolo ba banyane ba bina Tlepetep re ba tshetse re ba fe support ke mahala o kena ka bolo ka Eldorado bana ba bidi waka e re go fa pina ke tsela na di chahle bana ba tswa so wetu ka marika Snake Park ba ipitsa fela ka re ke survivors of God ba re fela pubulo Pobolo, iri sa fela kae go tloa bare go fa pinalatsa tsi tsel teng ka jeno ska suta e teng pinalatsa tsi teng

sidibe marinza bar fela postola reiko ay ke bone le bona hle ba hletswe ke bohloko beke nge fitileng ba le ba bea mina mbini ba nna ay khula go di tse ba nna gona ba ba khulu deliwe ay ka mo madima ba ka khona o ne ke tshwere di le nna la teng mane weekend ene mare ke bone ke msebetsi wa motle ya mme ya beke nge fitileng ka mo tsebeng ha mo ya ora ba ka ho so

0: ebile ga di ka October ka October bana le Mamazane concert ya ka 25 fixa for se bana ke tla ke ke shebe ntotsa ka hantle bana ba se dibe Marines ka mona ka Civic Theatre Ferry na geng le bona that concert ka mona na ka Ferry na geng Civic Theatre ka di 25 sa October yes ya ke 25 tla be re le mono rona he ba tsho tsho tsamela ta ke shebe mtso rona fela le shebe mtso supile 17 minutes 2 go fa penal tsatsi go fa penal tsatsi bona mamedi wa ka he wa tseba bona tla kgetha go tsama le ya pele song number 1 ka pa song number 2 ka pa pina ya estlopa sa pele ka pa estlopa sa bobedi tlopa dipedi pina engwe tlopa dipedi pina engwe bona tla bua fela ke tsama le sefeng tsama le estlopa sa pele ka pa sa bobedi ya kwena tla njotsang wena kwena tla njotsang ka kwano he mandlunkulu na rata o tshwara ha o sa ikgethe ke tla ikgethela tla ikgethela le diketso a kwano ha o sa kgethe ke tla ikgethela tla kgetha ya ha ke kgethe ya ka e hlotseng e hlotse tla kena o so kena wena ka ile nngwe fela he pina go laltsatsi ke athi jeso o na ntsa mpona ke pina go laltsatsi o na mamedi wa ka tlhopa ke tse dipedi wena tla bua fela ke tsa mali tlhopa sa pele ka pa tlhopa sa bobedi kapa tsamaya le song number 1 kapa song number 2 re go fea pele ke ya pele ke athi jeso
1: athi jeso.

0: in the New Saint Nazareth under Bishop Archbishop Dan Goodiman. Ay, tangkwatela han pitse ke mphopholetsa mo bana. Tare ya o bona tate di kutle di na se bona o sa tseba ka jeno bana. Hey, Bishop Ngudi bana. Dan Ngudi ba bari ke na he choir song of the day ya rona ka jeno the New Saint Nazareth. Ba re ba re fala tshe so le batsa majwalo le bana ba eli ba fisharile as a several brassband ya mabedi. Atiki na kwa le rekuwe nge, sana tika kwa ni mahali, sapo! Mama asute enda te mkombo, ti! Wanamu?
1: Wanamu?
0: Upizi?
1: Haa, kipizi.
0: Ay, ya mwana wanamu, shantini katiba sani. Muna kisa mtema mwari, eh, gini daas te mwari.
1: Gini daas te
0: mwari. Lebo sana stami gini jwa hankle.
1: Ay, sapo ta.
0: Kagasti, ununzo bata, maria soka aswa hankle, na mwile nini daas te mwari. Rea di stamule mwana na. On a le chose de ça la du week-end, de moi, madame, bon, du all white, ou que la vie d'Astad est
1: agile.
0: Bon, le compo, la valle, madame,
1: hey, de ma baga,
0: body, de quel val riva caniva. Au pire, son madame,
1: ah, qui file,
0: au bon gage,
1: qui mon gage,
0: I'm going to go to the house.
1: Ya pele fela ntate nina se re ke nke sebaka ke dumedise mamedi wa le kwa FM go le haufi mo a mameteng a leng teng.
0: Yes.
1: Ha di tloa fela ntate nina se re batla go potsa ba mamedi go re thomane ba kenye time.
0: Ai!
1: Re ga etsa phoso.
0: Ba ba sa kenye time.
1: Ah re ga etsa phoso a re sanke ba babedi ba ba gago re ga etsa phoso.
0: O so utlwile mamedi. Ela ska ke nya fa fa da ba le tla o tshwara na go telele monana. Hey, le ba mathata.
1: Ya ba be di gao.
0: Yes. No, ke tla ke thaya bibolo. Di thodie tsa hale, go tlo fata batsa ha. Wa tsa bo hlokwa go itse bo ebe ka yona.
1: Ya, o hlokwa
0: ho. Bo hlokwa.
1: Wo ebe ka
0: yona. Go ba di ka bo philo ba. Kana go go thotsa o di stakile.
1: Yes.
0: Ha o tsebe ho etsa la. Ke pa o ka bulela thotsa o tlo thola gore ha o bulela thotsa ha bo thola gore ba tseba mare. Ula netsa la tshile na go itse. O tshwa flop ya ka ke na bo.
1: Bo thata ke bona.
0: Ke bona bona. O bo hlokwa mabedi. A ke di chebe. A ke di chebe re le batho ga tseba ditumelo tsa rona di tshwane. Empa kana go ngwe a go itshele.
1: Bo tsebe.
0: A go tsebe. Kana go thotsa o di brickile ngwa leso. O tshwere thwego le ngwe. O tshwere thwego le ngwe. Bona tshwere mangolo. O tshwere di eng tabile fela o badile. Empa di brickile.
1: Di brickile.
0: Thwekile na fela. O ka thola taba e. Tsotsa di kabule.
1: Tsotsa di kabule.
0: Yes.
1: Ke ba tlhape re fe ba mamedi. O ba bitse tseng nomoro tsa o botsa di poto tse ba kala ka tsa mo di botsa ntho WhatsApp nya gona.
0: Eh.
1: Monana so da di ha re kena ditabeng.
0: Be re tsiba re kena ka.
1: Eh,
0: ah, 078 585 9531. 078 585 9531. Give our WhatsApp number so food in. Re go pe fela na le ka di ke di ka kwa le go tlo ba be lo reka kwa.
2: Abdi butana dumela hlenta twaka. Dumela nina rest dumela na ngwanisi. Dumela mhlanka mdimo ya tlo tsweng ke le ho di. Ntate ninas ke tsama le song number 1. It's a male song number 1 ngwaniso. Ke ntate Mpho son of God. Yeah. From One Tree Zone. Kiduti kumamete ufihela the last hour. Tango.
0: Ah, thank you, Tate Mpho. Magamlaetza hoke nile iti, man. Serifidile pide yalta ati, he. Mag, he. Kye wanense winde niwe, Tate Mpho. Kye show you pide, he. Kye Tate Mpho, come on, he. 078-585-9531. 078-585-9531. Tate Mpho, mo chay oka mozamo, no. Poto, emu leo batangu itseba. Rigarita batzahabo al tapu famasi. Di tlhaiswa tsa bona tse ba di tshwere ka jeno tse ba tloga fang tsona o ka tshwara fela le bonye ya WhatsApp eo 078 585 9531. A tsaya o founa ga o se e bulele re tla e bulela ka nako tsane ke tla o jetsa o founa ka empa ena ke ya WhatsApp 078 585 9531.
1: Ke a leboga he ya pele fela e re ke le boe ba mamedi bohle ba re la sebedisana le bona na rena le special
0: ya ya
1: rena le special re ya le boa holo re le ba ntla po pharmacy re ya le boa holo ba tlo botle ba tile le di result tsa batho tse re di utlwa re ya le boa ka re ntate modimo a ka letsa ka mhauhae re ya le boa holo mare special se fedile
0: Special Samchini,
1: se fedile, special sa Terminator le so, se fedile.
0: Oh, banna. Ka ofela di fedile. Ke go fika go re botsa. Ah,
3: good minutes, dumela. Ke ya manya manamba fefo, ntate Cap. Lawe 073. Lawe 071-498-94. Ha di ke, ho neng ke sa Jenis pemain nama sekejap anda dia tapi. Good minas, jumelang. Inilah menyama nama sekejap untuk tengkap. Lawe 073, lawe 071-498-94. Hari ke, mohon kezam. Jenis pemain nama sekejap anda dia tapi.
0: Alright, tsa di re to follow mo tata tlhapotsa na ke tsa studio tsa 061-400-071 061-400-9894 ke tsa studio ga bonana how to phone tata mo bo tsha tonka live ke tsa studio tsa tata tlhapotsa to fa tsona o dulantso mabetsa tsa zandi re to fa tsona tsa tata tlhapotsa straight ha ba tla bua lena straight o blata straight ya re to fa tsona ska suta tata go bo tshi pila tsa go tla ba fa tsona ka kwa
1: ke le boa hen tate Ninas ne ke hlalosa taba ya gore special sa Mriana wa Terminator se fedile.
0: Alright,
1: special sa Mchini se fedile, special sa Mriana yohle ene re na le nyona e fedile. Mriana ya rona e khutletse ho di normal price, Mriana wa Terminator o khutletse normal pricing ya 150. Mme Mriana wa Terminator ke Mriana o kgonang ho thusetsa ho mafu a mangata holo haebe o tlhotswa ke sejeso,
0: yes.
1: Di-ulcers, di-high blood, ka nako engwe bo di-period pain, ka nako engwe o na le bothata ba ho sokelwa, Mriana wa Terminator o tele. Haebe motho a tlhotswa ke tswekere hae ha e laolei, mare Mriana wa Terminator o tele, mme lebotlolo la teng le kgutletse normal pricing ke 150. Le kgutletse normal pricing ke 150. Mme be re bana le Mriana wa Voka o rena le ngona, Mriana wa Voka o kgona ho thusetsa o motho a na le maqeba ka hare, o motho ya kulang a sa sa kgone ho ja. Le ona Mriana ona wa Voka o kgutletse pricing, normal pricing.
0: All right.
1: 150. Le Black Mamba, ebilane Black Mamba FAD.
0: Ayo ba tle bona. Yo.
1: Ayo ke se tla ba teng ho sane, e tla ba teng ho sane.
0: Ya ba tle bona.
1: E tla ba teng ho sane. Miliona e khutetse pricing ya teng ya 200 fela.
0: Eh.
1: A ke tebe e ka gona le molaetsa.
0: Ya no. E tsona ke rona tsa ba ba le ba tsholo bula go bona tsala tsa
1: bona. Alright, ke a leboha he.
0: O are fela tumela le gesi profit ka WhatsApp bona go di go reka e tshe. Du di bas. A re go petse plan ke wa dis. Ya WhatsApp e dilo. Ya batla go hela lo ka batla fela go ke time wa leso.
1: A ke time.
0: E la ka batla re ka fela.
1: A re ka una le body minute body.
0: Yes.
1: A re ka body minute.
0: Ao, a ski se wa leso wa di bas. Go pa tswarela. Ya,
1: mari a hulu hulu ntate nina se di taba tse kgileng ka tsona tsatsi la ka sheno. Go tibisa ba mamedi hore re na le special se seng sa ditshebetso.
0: Alright.
1: Motho ya hlokang o sebeletswa koloi, ya hlokang o tisetswa koloi. A hlokang o sebeletswa koloi, tisetswa koloi, re na le special sa koloi. From 2000 to 1000. Koloi ga o sebeletsa mamedi wa karate a ka only fela 1000 fela. Ga e sebetsa, ga e tisa dintho ka ofela tse felletseng, tshebetso e felletseng ya koloi ke 1000 fela. Then be re bana le tshebetso ya motse. Re na le combo ya tshebetso ya motse. Ke special le ona ke 3.5 fela 3500 fela go sebelle go tisetsa motse le batho botlhe ba o dula le bona ka lapeng ba thole dithebetso tse felletseng laebe o na le koloi kapa o na le dikoloi go sebelletsa ntho engwe le engwe fela ka only fela 3.5 fela.
0: Alright.
1: Then be re bana le tshebetso ya mofu kapa tshebetso ya lebika le yona tshebetso ya lebika fela re theohile fela ke 2000 fela. From 2.5 yona ke 2000 fela tshebetso ya lebitla then ba re bana le tshebetso ya cleanser tshebetso ya rona ya cleanser motho mong a ka ipotsa hore o cleanser e haibe o kile wa fetela
0: okay
1: ra gona o thusetsa laibe o kile wa hlokallwa motho mong ke o mong wa loko motho mong o sa mtsebeng ra gona o thusetsa sebakeng se
0: jwa ka WhatsApp
1: wa ga gona lo thusetsa o etsa cleanser ya identity any cleanser CPP se se ne se se motho ya nang le sona re ya gona o thusetsa mme sona fela ke only fela 600 fela
0: alright
1: ke tsona ditshebetso tsena ne ke batla bua ka tsona holo
0: especially
1: ke tsona fela tsena ke batla ho bua ka tsona re na le tshebetso tse ngata haholo holo ntate Ninasi ka mefuta ka mefuta le ho ja tse ding kekebe ka finyella ho bua ka tsona la ebe motho a hloka tshebetso ya sethunya mohlomong a ebe kotsi ena ya sethunya e kile e msala morao bophelong ba hae kapa ha qalo kena ka ga mofuta o jwalo wa kotsi re a kgona ho thusetsa dibakeng tse jwalo re kgona ho thusetsa ditshebetso tse ngata holo le ho ja tse ding nke se bue ka tsona o tlo bua ka diwasho ke batla o tlo bua ka diwasho ntse re na le diwasho tse re na leng tsona ya pele fela lucky soap e kgutlile sepa sa mahlonolo ke bua ka sepa se ntshang dikgetho se bulang mahlonolo lucky soap e kgutlile ke only fela 50 rand fela wa hlapa fela ka yona a wetse mix wa hlapa fela ka yona lucky lotion le yona e kgutlile ke only fela 50 rand fela wa itshasa fela dintho di kganye o kgone go bonagala le wena haebe ka nako e nngwe haebe o motho ya itshebetsang o motho ya nang le kgwebo kapa o motho ya gambolang e teng lucky lotion mme lucky lotion le yona e teng mme le lucky soap e teng mme le lucky lotion e teng le lucky oil di teng motho o ikgethela gore a ka lakatsa go sebedisa e feng o ya ka kgwebo enana a leng busy ka yona mme be re ba na le sewaso sa meleko re na le sewaso sa meleko mme sona se ntsha meleko ka nako engwe o ka bona kare batho a ba sa o thabela ka nako engwe o ka bona kare batho a ba sa o bona hantle ka nako engwe o ka bona kare bomadimabe bo tla bo setse ka morago bophelong ba gago mme re na le sewaso sa meleko se ntshang meleko se preventang meleko mme le sona fela o sefumana fela ka only 50 rand fela be ke kgutla ke bua ka sewaso sa mahlonolo sewaso sa dilaki sewaso sa dilaki le sona se teng fela ka only fela 50 rand fela mme re na le sewaso sa all in one mme sona sena sa all in one mme ke sewaso se o tlhapang wa futha wa foka lapeng wa koropa le o koropa that's why se bitsa ka only in one sona mme sona o se fumana fela ka only

0: na o tsamae fela o tsamaya le mokubetso mme mokubetso ke only fela 25 rand a fela.
1: Alright, ga re shebana ka gona mmamedi 20 minutes past 2 tse bitsing tate mokobotshi ka kwano he ka kwano na 1.0 le kwa FM ba re the heartbeat of the vale, where there is no heart there is no life, and where there is no life there is definitely no God. Ke bo re bitsing teng he tsa o tshwanetse tsa lhapo pharmacy o itsa o batla go botsa dipotso ka kena mane WhatsApp-ong ena ya rona e sa founelwe 0785859531 ke WhatsApp ya rona e sa founelweng he eo o ka botsa mono he a o tlhalosetse ga o batla ditlhaloso mono ge e ke e empa e sense porofeto ka WhatsApp porofeto re tsere tlase ka ga nako tse e tla mane ka founu he 0061 403 1502 ya le mokobotshi
0: ke a leboa he nka tswela pele
1: ya ka tswela pele gona
0: ke batla re bue ka moriana wa bana
1: ai
0: rena le moriana o rena le ngona o tswa ka mona ka nthlapo pharmacy moriana wa bana o thusetsang ka tsela e jwang o thusetsang ho bana ngwana ka tsela engwe kana ko engwe ha sa sa gone ho ja hantle kana ko engwe ngwana o bududu wa hlatsa lo hlatsa kana ko engwe ha tla mila go ba le bo siwa go ba le ha
1: tla ba go lu bua ke re le o tshwere ke e
0: wa nya go nya go wa fela kana ko engwe ha na le bo le ba di tsenana gena le mriana wa bana ni wona botlolo enana ya mriana wa bana ke only fela 100 rand a fela mriana wa bana ha ho lo jwang ke hlabula ntate Ninasi bana bana ba banyane ba gata di dintho tse tswekere o tsebe bana ba no ha ba sa tshwana le bana bane mhlomong ka re na kontsena tsa rona we ba ne ba peitwa bontho tena tse jwalo
1: ba fa chocolate
0: ba re e ja mo
1: chocolate ya e service ya
0: e service so ho avoida maemo a jwalo baneng rena le moriana wa bana o thusetsang haholo baneng o uthusetsa holo o baneng kana ko engwe ha o hantle o bone ngwana wa ja mare ha sa ja hantle o sa gwata fela ha bedi ha gago mme re na le mriana o wa bana mme le botlolo la teng fela ke only fela 100 rand fela ka baka la gore ke hlabula ntate Ninasi e si dropo e gotlile re na le e si dropo le yona e gotlile mamedi wa ka wa le kwa FM mme botlolo ya e si dropo ke only 70 rand a fela le botlolo la esi drop fela ke only 70 rand a fela ka baka la go ke hlabula re sebedi re nwa esi tengata ka pa re sebedisa esi tengata botlolo e teng ya esi drop me yona fela ke only fela 70 rand a fela ke gutla ke batla ho potsa ba mamedi ka mchini o rena le ngona wa detox machine mchini o ntse le teng ba mamedi ba ka ba gatehang wa detox machine mme motšhini ona wa detox machine ke motšhini o kgonang go detoxa go mafu ana a latelang ga ebe o sena le bothata ba bolebale ba bolebadi memory loss motšhini ona wa detox machine wa kgona go thusetsa la ebe motho o na le stress ntate Ninasi o e ba e tla utlwa motho o mongwe a go na le bo di-nerves methapo ka monana ya huleya motšhini ona wa detox machine wa kgona go thusetsa la ebe o na le bothata ba mahlo eye disorder motšhini ona wa detox machine wa kgona go thusetsa le haibe o na le acid e ngata mmeleng le ona motšhini ona wa detox machine wa kgona go detoxa acid eo le haibe o na le bothata ba lefu lenana la stroke motšhini ona wa detox machine wa kgona go thusetsa haba o tlotswa ke arthritis gout motšhini ona wa detox machine wa kgona go thusetsa ke motšhini o kgona go thusetsa haholo go mafu a mangata le haibe kana ko engwe o na le motho wa mme o experience a sa le maemong a gore o sa mhlomo tsana le bogoditse thago yena a sa tumele dinako ntsenana ba tumela ngotsona ka posana le nako etelele a sa sa atumele mchini ona wa detoxing.

0: ni wa gona o thusetsa gore o tle o blokolle la ebe motho ana le o to ke prostate cancer la ebe motho a hlotswa ke lefule le jwalo mchini ona wa detoxing machine wa gona o thusetsa ke mchini o gona o detoxa ho mafu a mangata ha holo la ebe ona le bothata ba maoto kana ko engwe motho o mong o ipona salema emong a hore maoto a e fela a go ruile ha tsebo gore a bakwe ke eng cause kana ko engwe haholo o batho bana le lefulena la tswekere o na di dintho tse ngata tse le gore di a etsahala kana ko engwe motho sa tla ifumana sa le stating se jwalo la ebe e se motho ya tswekere fela mare ha e bona le bothata ba bo maoto mchini onana wa kgona go thusetsa ke mchini o kgona go thusetsa go mafu a mangata la e bona le lefulenana la hoa happy lips mchini ona wa detoxing machine wa kgona go thusetsa mme yona session ya teng ke only 300 ke batla o e phetha utlwale session ya teng fela ke only 300 ha o fumane moriana o no fumana moriana kgwedi e fetileng ska e ne le special mare no ha o fumane moriana ke session ya teng fela ha ebe ho hlokahala gore o tlo hloka moriana wa ithekela ka thoko ke tshepa go ye utlwala
1: a utlwala wona
0: ke tshepa go ye utlwala wa tseba o sebetsa batho ba baholo nako engwe bonkgono a se pele special wa bolela ke special ke batla special ba itse se teng ene kana go mbe ba re ntate ntlhapo o thole mhlomong o tswile ka pontsa lebisi o itse special
1: ya ba ke batse ba ke batse
0: wa utlwisisa mare se fedile special se tshini fela ke only fela 300 fela
1: Wanabe, uke ni mlaetza bari tate nhlapu hasa rikisa muriana wali leta na ene habayo ka Mandela Square. No.
0: Ka Mandela Square, hariyo.
1: Okay.
0: Mare, small farmer, Retain small farmer. Kisa tebe bo mamedi, skabua ka muriana wali leta. Obakela ngwana amnyani.
1: Kapa yena na.
0: So la ditla ga re araba re khone mo fata
1: no ke no o arabi ke no batlela yena e se le nna yo pula a ke pula le litse ke burano fe o tlo sa leleta ona na ene la bila fetshe le ke mutlele burana fela
0: taba hai
1: a ke tsebe se ba le korwana fetshe le te go tlele burana
0: ka di ntjo dietsa
1: ke o pula le li bua burana wa leleta a ke so pula u bitswa e mare ke sho o tseba ke ha buwe fela batla buriana a fe chelete ke botlele buriana
0: o mtlele mriana
1: ha o bala tshodi simbole
0: ke a leboa he
1: yes ha tshe bana go na 28 minutes past 2 mabedi ke tsega ho re nya boraro tsegrutse di ba hlapo pharmacy ka kwa re ke tsetsa fela tate ntwa ka dwe metsi mana a ka dwe metsi a ska ba sale mo libe hey jwale ga re jwale tatwa retsa aba ye tsa ke tsela tsena a ka no metsi ya la ntse ke na mela tsa ka bo ka 0 0785859531 ka bona ya ke 0785859531 re ke tsela fela ha tsana metsi.

0: Hello. Hello. O gawile.
1: A o gawile, o gawile. Re tsholo ga ke re ke ke time se ka founa ka ka 20 cent hle. Ya ke re ke ke time. O gawile ngwana bo rona.
0: O gawile.
1: Ka ba bana itsa ga utlwa re. Ai. Ya, o tse bona le batho ba ba etsa ngwana wena ngwana mbe. Le batho ba ha qala a ba sa tshoga. Ai. Yo.
0: Ne ke re ke hlalose di tlhatlhobo tsa rona.
1: Yes.
0: So langisane ba so ka ba kena. Re na le tlhatlhobo tsa rona tse fapaneng mme tlhatlhobo o kuo wa gotla gape go tswa le kae
2: o ka di tsela kae
0: ke teng ke bua le mme mang
2: o ka di mme mang ke ga ma ga di tsa ke mme a u ma ga ne se se di
0: o ga ite
2: ke tse mme mo papa
0: e o founi le fe mme mama
2: e kwa hetse Ne ke go tsantsa ke se tla ima thata o nna mona ke se ho tsala mbophe ba ka ba ga ba.
0: A ke ga o phone le tsena na o batla go jwetse go mathata ke a finga itsa last ka ntjwetse. O no batla sporofeto a ke re mama ka pa o no batla o botsa mathata.
2: Ke a tsa sporofeto mtsatsi.
0: E re go re go re go go wetse he mme ma mkwena.
2: Thank you papa.
0: Mme ma mkwena le ho dimo le re go rapedise jwalo ka motho ye ke fumanang he kare hona le bothata boteng mare bo ke fumanang e ka re o batla o swantwe ka re le hlakogela hao mare specific le hlakogela gaeti ho hothe ho na go rapedise be ke tshwanele motho ka re nka thiba taba ya tsela ya le full stroke le ke fumanang le batla o tla le tatile ka tla sotsela le karolo le bophelo bona ba hao watho ho na go rapedise hona jwale o fetwile motho he ke fumanang ka re le busiu ha tamile o robale ha o sa robala hantle mare ke fumane ka thi o khathatswa ke taba ya tsela ya lehlakore le ha o ba ke fumane ka re le hona jwale o tsamatsama o tshwane le motho ka go tla swa taba ya tsela ya ditho tsa mmele sebakeng senana mare ha ke re ke a rapela le wena sebakeng senana le ho dimo le re honna ke tshwane le motho ka re nka ba tla o kena ka tla so tsela le lelapa ka pa motse o ke fitang o ke fitla o dula ka ga wona sebakeng senana ke butsitse le o tseba hore ho etsala e ho tho honna re rapele ka matla ba ke fumane maemo a lelapa le ke fumanang a o tswa ka ga lona e ka re hona le bobima bo ke fumanang bo ratu aparela taba ya tsela ya lelapa le ke fumanang o tswa ka ga lona ba ne ntho eo e le etsa hore kana go tseding le fetwe batho e ke fumanang e ka re ka ga lelapa le batla le tla batla o supana ka tsela ya menwana sebakeng senana le hodimo la re honna ge khalmele ntho e ka reng ke le rata le ke fumanang ke kopana le lona ka ga lelapa la hao bane moya o re ge khalmele ntho yo bane le tla tshwana le batho ka re lona le tla tswela ke tsela ya magotla batho ba gobetseng sebakeng senana mare e le ka lebaka la tsela ya le rata le nana le ke gatang o kopana le lona sebakeng senana o ka hlapol
2: e ntse a ka tsaya go le tsara ya ntlhako go le papa
0: e
2: le le batang go ke ka ditse sa ke go tsa ke fogo ke nnete
0: eh
2: o ka bie go go ka nna go mo hantle ke tsa mai e ke ke ga thala ke nka ya ba mtsa bua ka
0: yes
2: le tsara le ba ya go shuwa ke go le
0: eh
2: go ke tsaya ke go go ke na na ya tsaya go tla ke sa ka tsaya go na mme ba ka go tsala ka ona sa itse le na le ba sa go le mtsa bua ka
0: eh ya mawa
2: le tsara tsaya le apa la le solo ke tso tso ho na mtsa bua ka le ka mo go ga tsa ditseng ka ba na le tseng ga tsa ke nnete o se le ho isa ka ho bua ka to a go nang le ba ba motho tsa bua ka ke nnete ho bua ka ke tsa ena ya ho re nna la pe mo na mtsa bua ka tsa ho thata ke thata ho teng ke nnete se le go go mo ke ga le ma se ya na kana
0: wa
2: nka teng di mo mphile ngona
0: mme ma mkwena wa nkutla mme wa ka
2: ke
0: tlo se ya di nomoro tsa rona tsa hantlapo pharmacy utlwa mme wa ka
2: thank
0: you sir o go tsa di ntho tse dinga o bohlokwa go re kene into details ho tsona
2: yebo papa
0: ke a lebo
2: thank you John thank you a lebo ha ho
0: thank you mme
2: thank you papa
1: ya re lebo re lebo ya ba mkwena tla o tshwara ke go bona tla o tla se di nomoro 0731505207 ya ja bona tse pa ja pa ja re shebe mo bua tla kena fela ka kwano wa mme re bone tla ihula jwa fela re shebe mo bua tla kena ka kwano 0731505207 0731 5207. Yeah, 0731 5207. I go you tell, I go you tell a fella. Yeah.

0: 那个问题的嘛，他就去查查以后，我是把那个问题的嘛，把那个去查查以后。好着，好威力。
1: 哦，好威力。啊，我穿个我那穿个布呀。Because ke bona le ya 016 tse panya panya e ba re go le phamisa ya 0161 eso antsa founa 016 a re go le phamisa ga tswaga fela 073 150 5207 073 150 5207 ga tswaga fela mo wa leso ya ya ntoki ya bona tse panya panya le ona ya 016 mpa ga re go le phamisa yo hle ya re go di ya ka re tswara fela ka bona na ka o ya 073 o tla lokelwa tla ba hantle
2: tsele moya
1: ya ga di dawla dawla tsela go ya ya ga yo ya ba shukubisa le bona dawla tsela go ya e sa Josias go tla fela bona zo 20 ya
3: I'm going to go to the house.
4: Okay, kaka e Sharpville.
3: E ka Sharpville ntak.
4: Hona le lefula hlo. Ha o qala o letsa ho tho ho nna ke bue ka lona sebakeng senana. Mare le ntwe le re ho nna ko rapedise ka matla. Jwalo ka motho e ke fumanang, hona le bothata bo ke fumanang bo rato a mataba ya tsela ya ditogo tsa hao. Ho tho ho nna ha ke rapela monana. O no le motho ya lora. Mare matsatsing a ona jwale o tsamaile ditoro tsa o ke fumana hekati di batla ho tsalla tabeng ya tsela ya mosamong sebakeng senana mare ha ke re ke a rapela moya ho nna o re ke o rapedise jwalo ka motho e ke fumanang he kare re ka batla ho kgaola bomadimabe bo ke fumanang hekati bo batla ho apara taba ya tsela ya bophelo ba hao bane le hodimo le re ha ne re ka rapela hantle ho na le ntho e ka re ke tlhonolofatso ya tshebetso ya matsoho e ke fumanang he kare e tla rata ho theoha ka tlaso tsela le bophelo bona ba hao jwalo ka tsela le tshebeletso ya matso e ke fumanang ha e sale o e labalabela gobane le ntswe le re o fetule motho e ke fumanang o na le sello mare sello sa teng ke fumana se rato a ga taba ya tsela ya dikatlego tsa bophelo ba gago mare ga ne ke re ke a rapela a ke tsebe o tseba ka eng ka boapostola kapa ka ntho e ka reng ke a bo sebeletse mare ga ke rapela monana go tho go nna o tshwane le motho e ka reng re ka batla ntho e ka reng ke masela a masweu jwalo ka masela a boapostola mare re tshwane le batho e ka re wena re ka o apesa ona obane o tshwane le motho e ka re go na le ntho e ka re ke ya neo mare e ke fumanang e le teng mare hantle-hantle ntho enana e tshwana le ntho e ka re ka lo e batla hantle ga bomme ya o tswalang sebakeng senana mare gagolo ga o letse ga o founa ka kwano o ne o sa founu o batla utlwa ka taba ya tsela ya neo o ne o founa regarding ditaba kapa dikatlego tsa bophelo ba o sebakeng senana ke batla bo itshwaraganyane ke tla tswelela pele o ka ge
3: yes tabeng ya matsone ke na le yona e ikwetse selang tata ya ke se
4: o go tseba eng ka enana e ke a tseba o ne o sa founa regarding taba enana ya neo o ka reng fela hanyane fela mo den be se re tlwela
3: tabeng ya neo kapa ya bophelo ya dikatlego
4: ya dikatlego ke utlwile o e arabile
3: ee ke ne ke na le bothata ke na le bothata ba gore ke a lora makatso le gauteng ga ke tsoa be ke gopola ke lorileng mara be ke sa gopole na ke eng ke lorileng gagolo ke gopola fela ditoro tse ntshotsang tsa metsing
4: ke a leboa ke batla re tshware fela moo re a leboa but o tlhokala e kathe go ka gaola ntho e nane ka re e iketsa bomadimabe bophelong ba gawang kutlwisisa a ke tse bore nka e beya ka tsela e jwamara e re re tlwele fela jwalo o utlwisisa kore ne o ka bana le tsela e ne ka go fa yona gore o utlwisise gore gantlantle ne ke tlhalosa gore mara seka gore o ka Sharpville ke mametse le lebitso la gago ga o thotse nako o ka pota just wena specific go fa ntho eo face to face fela then o bo itsamaela fela
3: allright ntata ke tlaisa jalo
4: ke a leboa
3: thank you.
1: Ba ba ga tsara ikutwetse ba tloka thuso ha ba atle ba
4: ya ba tloka sepogolo
1: so ho bana beso le pitso la la tlhapo fa ba se di phela ke phela
4: phela ke phela hona le e le mo tsela ka ba tshepeni ne ke ne ke le go tsuri be ka thobo tsa go sa subo ya motho ka mo ke 100 rand ka go
1: ha le mo
4: ha tla le mo ha tla e mo mo motho mo a ka go tla le kapoli ya hae ba le babe
1: alright
4: is 200 to mo hotel kapoli ai maybe le ba eh like tla tlo bo ya lelapa but ba dilang and to ay is 250 bona that any nas ke khata le tle ga tla le ditse ma ga dula se mo 250 me there be na le online consultation
1: yeah
4: online consultation mo o ho tla go ba teng ka WhatsApp we khatela WhatsApp call
1: all right
4: or a video call
1: yeah
4: when are we khatela me be ba na yona yona fela is only 250 me yona e se betsa tlo tsena o hloka la o tse payment ke pele then how ka tsa wetsa payment o bo senda proof of payment then o ka thola nako ya consultation ya e tlo ba ni tsena
1: ay
4: ke tsone consultation
1: e bona batho ba la ba kholo ga tsama
4: aba kholo ke kona ba bone ri bue ah ene ga le ri
1: bue aba pele re tla bona beke ke tang
4: beke ke
1: tang e se tshaile ya rona le tate ba tla po pharmacy le tate ke go tsika kwa no he ba tla ba tle beke ke tang le po de ga speed tle
4: wa tiba ba etsa ntate nna e ka re ai wa no ba to o sheba ai
1: ka pe
4: au ka pele ka o mo pe e ba re
1: ee ke yona thola ge motho wa tshaba ge o tla thwena bophelo ke ba gago bophelo ke ba gago ga se ka bothobong o tlile o le bo lefatsheng unless o tlile lethwine la gago he mabedi e re rona re tswa kwano ge re bantlhapo re tla kopana gape beke tlang kopa fela o leboga go butle ga ka jeno o mabedi ba gago go mamela o tla o renyana shebele ditsobedi ke tla o renyana boraro o tla bona le mabedi bo monate mane o ka tla latela o a latela GT tshotetsi ka melatswane medumo ya lekwa o a latela he a tshe ke a tshepa ka go reya botshelela bone tla ba teng prara mike e bokgoneng ya nna sentse ke thole ditatlhile a re kopane beke tlang ga modimo wa ratile a re kopane beke ke tlang mo go fositeng teng o tshwarele ba re go tswele maoto a mane jalo ga le mabedi.

wa kadi ngata tsete nka kwa no bakeng sa bona ndula le na kgile le na selmo sa batka kwa no re tletla ga mathe wana mabidi wa ka ka lebelo le lelenga tata hlokomela di tenka kwa no tsenga tanga ta fela bakeng sa bona mabidi wa ka ga na letsa dituto ga na letsa mesebetsi ga na letsa internship bona wena re na le tsona ka kwa no mabidi wa sa le tso ya mamorato mane bona zonke bonke wena ska ba fetwa ka kwa no o tlene behedi tsa majwang tsona tsena tsa sepetepete ka ga ta utlwa tso wena mabidi wa ka gona behe tse di tsama jwandi ka sina so monzo tsama te pelo ka go tswa go 0785859531 have a bad a Facebook wa re tswara ke le kwa

Mo mamedi etaba tsemo na tikitsena le kwa fam e kitika dina matseli shumela ntsemedi itseli tang khaso ho tloa ka selemo sa 2014 ha tswale ri allebo ha mothaselle mo khotmetsi ka thaselo ya hao dula o mametsene kwa fam yo besa tshilo ka dina khotso hle hashtag le kwa fam ke semonyolani hashtag 12 years emoyeni.

Dikile janna dikakapa dikile janna mekhale bae tapile le fatshe lolotlhe le dikgosi me ga se o ka nna teng o tshwanang le yona le kwa FM 91.0 le hard beat.

a se mohe metsotsong e mašomo a mabedi le motso le mong ka morago go raya botshelela wa ikutlwela ka nnete o re ke a tlhoka Jesu. Mamedi motle, dinako di teng bophelong mo teng o tla elelwang gore o fela o mo tlhoka bophelong ba gago. Mo teng o tlabeng o elelelwa gore batho botlhe ba o sile empa o mong fela ke keng a o sia, ke ena fela Jesu ka sebele sa gae. Mamedi motle, ke itse ke na le baeti tsatsing lena la kajeno ba sentse ba le teng. Ga ke ne ke o gopotsa gore tsatsing lane la moqebelo o tlabe o etsagalang ka mane ka Vanderbijl, go tlabe o etsagalang gobane dinonyana di tlabe di dula batho di sa bone ka nnete gore batho ke batho ga se difate, di tlabe di ipetsa ka nnete go tla bo kopakopakane fela. Ke na le potso mamedi motle, e bang o batla go finyelela mono motlhomong o eleletswe e se e le late wa re ish o fetiwe ke nako le wena no la ka ditse o ithekela tekete o ile ba teng empa nako e se e o sile, monyetla kona kona monyetla wa go ka itholla ya gao tekete le wena. Monyetla ona mamedi motle, ke tlo botsa potso, ke tlo botsa potso, ke tlhoka batho ba bararo. Tekete di tharo fela, di tharo fela. Ha ke ne ke bua mane ke itse ntate Tumelo Sheke o tlabe a na le bomang mamedi motle. Ka bua ka Auspulane Maphate all the way from Lesotho, ka bua ka Nomandla

0: atle ba le kwa FM.
1: Ke a dumedisa ntate and the listeners, hi mo, lebitso la ka ke Pulane, jalo ka ho se hlalositse. Fane ya ka ke Maphate, ke tsa Lesotho.
0: Okay.
1: E ya ntate.
0: Ya ke a utlwa le ntate ya teng wa utlwa ke yana. Ke yana, ha se ya bana ba Gauteng bana. Ya no. Ntate Tumelo Shek.
2: Ntate bile ya ke batle ntate e bro Mike.
0: Ya tsa ne kloka bohlokwane
2: bro Mike.
0: Ne kloka bohlokwane.
2: Konde Mike.
0: Ha ho ja anan lebetse mamedi
2: motle. Ah, nna ga mogomo.
0: Empa he, seng ka se buang gore ke ena mmaka ditaba mamedi motle. Re mona tjena ka baka la hae. Go di ntsena e sale a firalla ka ga lekwa ka nnete taba di golo ka ntate ona. Monyetla ke ona se ke wa fetwa ke tikiti e o mamedi motle. Ke tse ke mang moetu wa bohlokwa a tlabeng a le teng ka tsatsi ke leo. Ke bona molaetsa wa pele o santse o kene mona mamedi motle ke o reng fela ke moru re bile ke se ka ba ka bua re ke se ka ba ka bua mamedi le wena o ka araba gobane a nka bua se ke o file karabo o a tshwana ke tlabe se ke o file karabo ga o sa tla thusa le go ka nnete ka o fela se le tlo bitsa lona le bitso leno ya vangiwe ke a leboa ka moka Vanderbilt Park a kere o itse o tlo ba teng le wena ee ke batla o bona ka matlho le nna ka nnete ke batla go bona tsatsing leno tloho o tlo ba teng mamedi motle ya pele tikete e seile ka Fundus ka mane ke tlhoka ya bobedi le ya boraro di tsamaye le tsone re thuse mamedi motle a re yes o tla ba le teng sisv o tla ba le teng ka di-5 ka mane ka Vanderbilt Park ya number 32 e strata sa teng sena lomphelekanyetsa empa he ke tlabe ke se kgone mamedi motle o shota ba babedi tikitiki tseno o re moletsa ntate kgwezi ha ke dumedise ka studiong ka mono ntate ke ntse ke na le wena amen ke ena nondleko ish maditaba a mphazamisa ka molaetsa wa hae mona a mphazamisa ka batla ko o bala empa jwale ka e le lora one ga se ona one ga se ona wa radio ka nnete for ona tjena mamele motle ya ho shota ba babedi ka nnete ba babedi ba tlotlang ba wina ditikete tsena tse setseng re itse tikete ditharo tse re fanang ka tsona ya pele e seile ya pele ile ka mane ka Vanderbilt Park o CSV a ke rutlwe
3: ntate kgwezi dumela ntate wa kana ba itse bene ba le teng o mametse la se re sena mabone mabone a qeta ho thima ka 5 ya tla kutla ka 10 empa o mametse sealemoye ntate modimo etsa mehlolo amen ke le ndangwenya ka tshepiso
0: re a leboa le ndangwenya ka mo ka tshepiso a ba re ke mme Pulane a tswang Lesotho aa yena re itse o so mo utlwile ke re o teng o sa o dumedisitse ka ntle ho yena ka ntle ho Pulane le ka ntle ho mang hape le ka ntle ho Nomandla Sandra ntle ho thu eo fela re batla motho a iwane yeo ke itseng o tlabe a re kgothatsa ka lentswe la modimo a se Pulane ke sure o tla ba bina yena tsatsi leno o tla ba bina a tsanyaola Nomandla Sandra le ena ke nana o tlabe a bina tsatsi leno ke batla motho a iwane mamedi motle a sa tlo binang a tlotlang a re kgothatsa ka lentswe la modimo ke mang a se vi CSV o sa re jotsitse lebitso empang ke kebe ka o jotsa mamedi motle ke kopa le wena o ntjotse ke maa motho ono o tlwaelegile ka nnete ka gare go le kwa FM ka mona o tlwaelegile ka gare go le kwa FM mama lema ka moka zone 3 re a leboa mama o tlotla a ke batle motho tlo wina tikete fela a sa tletlhe mamedi please haebe o tlo wina tikete o bo sa tle ka nnete ha ko o fe tikete eno ga ko o fe bane ga o tlotla e bangwe o sa tlotla re jotse re fe mang tikete eno ya re a leboa mme mamalema ka moo ka zone 3 le wena ka nnete o e wotlile botsekeng a gotla mamedi e mamedi o ntsa phopholetsa ke mentione batho ba bararo ka nnete ka re ntate Tumelo Sheke o tla ba le teng e leng ena mmaka ditaba yo ke mo boletseng ka nnete ga ke tlabe ke re mona ka yena go tena o kopana ditlhoo tsena tsa batho ka baka la gae ke ena a etsang tsena di etsagale

0: ke kopana. Ai khona.
1: A re le sedi ha le beteng.
0: A angola nthotseng.
1: Ka ga tlhokeo ya mosebetsi le sedi ha le beteng.
0: Bona le batho ba kopaneng mang. Ai khona. Bona le nthotse ba thutse kopaneng. Ba tloka ngore ka o sane. Ke tla le a ruana ba ne mo profeta o tlo bua le ntswe. Ai le batho ba sa sebetse ba hlokang le ntswe la hai. Bona le batho ba kulang ba hlokang le ntswe la hai. Bona le batho ba snang direction ba hlokang le ntswe la hai. Bona le batho ba sa tsebeng wona ho tsalang ka maphelo a bona.
1: Jesus
0: ba hlokang le ntswe la mo profeta. Bebele re nthotse pedi ne dikopane.
1: Ne dikopane ntate.
0: Ne dikopane.
1: Empa modimo a di arola.
0: A di arola.
1: Ano ho tla ba le motsheare ho tla ba le bosibo. Ai ya ke re ke.
0: Ho tla ba le motsheare le bosibo. Ho no hlokala le ntswe la hae. Ho ke di nthotse na di arwane. Di nthotse o di kekebetsa etsa hala. Ha o sena le ntswe la mo profeta.
1: Ai Jesus.
0: Ho hlokala hore yena bue. Ho re di nthodi etsa hale.
1: Oh yes.
0: Remember ha buile mamadia ya bule. Remember ha buile le nyalo le aloka. Remember ha buile di cancer di afola.
1: Jesus
0: na buile di ntodi etsa hala. Bibele re motimo anka qeto are hona le ntshotla me re bitse motsheare, hona le ntshotla me re bitse bosisi.
1: Jesus
2: ntshotse pedi.
0: Ntshotse pedi.
2: Ha di kopane.
0: Ha di kopane. O bana phoso ke ka bona danger because ntshotse na sepedi tsena di kopane ka phoso ho bana ke di enemies.
1: Oh
0: ntshotse pedi tse ke di ga ha di akana di kopane ho bana le fifi le lwantsha le sedi, le sedi le lwantsha di fifi. That's why motimo ala re ke tlame ke di arole hore motsheare le ba bone ho bana bosiu ha re ba bone.
1: Jesus
0: ke tsama isana joan di sa dumelane are ke tlame ga di ge di ope ke tlame ga di arwang. That's why ke busumba ka usane ke tlame go lwana ke lwana ntwa go bana mo profeta o tshwegelege go go di ntshodi etsa hale mo shotlhogi
2: o tla ba profeta se profito sa ba profeta ha ba se ba kene ka ga thulo ya se profeta
0: o wa tshwatata o wa tshwatata ntate
2: o tla ba bua se profeta
0: aha
2: kara tulo ya se profit.
0: My God
2: apere ko bo ya bo profit
0: apere ko wa bo profit
2: a yetsa se profit
0: o hlalosa o ka o sane ke tswa ka ga le fifi senyama sena se ke phelang ka go sona ke kela ka go ganya ya motimo
2: bona le mayor e sali ke imme
0: ai
2: e bile na kwa ka ya o thola le CIF
1: chess.
0: Oh my God
2: ke batla o re ho wena rwala dieta ka o sa
1: o sane o bala dieta
2: bokgoni bo teng ba ore ga o fitlha
0: ga o fitlha
2: a re ga qeta o fitlha ya ba ngwana wa rayaraya
1: ai
2: ga ke tsebe ke mang ya reng o sheletswe ke toro toro ya gae kara le fifi ga bone le sedi ke batla ore tlana ga a kena ka o sane a gata ka o sane ene swele
1: e tlo phela
2: e tlo phela
0: ga fitlha ga fitlha
2: re tlo boa mantse ore jesu ga fitlha bona ngwana ore go yena thaleta kuma
1: Abatsuwe hosane.
2: Anto keneng karo yona. Tsoha.
1: Yes.
2: Asore o bana le kaga siamo sa o go shwela mo. Ke siamo sana kwana. O hlela tswe ke mayemo ha o siemo. O hlela tswe ke mayemo ha o siemo.
1: Yes.
2: Re tlila wana re re thali takuma. Re re tso.
0: Mama tia bo pelo ba ha wa tabula ba re te mea ya na le ka thoko o tsela sa bone bebele re ha o tla go Jesu o fikhile ya ba wa hweletsa ka sane ka ra busiwa matla
1: palo
0: re ka ba re hweletsa re re Jesu Jesu mo gata fita
1: a go rutlela
0: bosuku o bana ke gathetse ke se ya mo se ga feta ka go sona
1: ka
0: sane le tsola motimo le tla dula o di mabatho ka sane ba tla latswa matla mo ya halalelang ka sane di thotsa bona di kabuleya ka sane ba kula ba tla foniswa nka bo ya mo wa le step sa tumelo o ipona hatse mane it inside 6 to 6
1: bana ba so ha ha ba ba palisetseng bo paki bo suba ka usane bo kutlwa bo ntumela mahetle mona bo wima ke kena weekend teng e heavy ha batho ba tshelana ka metsi gona modimolo re tshela ka mihlolo ya rona ke go papa ba palle bo paki bo matlangwane so bane ba ipele re
3: go sa
1: satane ka mapaki a tswa mmelo mo nya rona a go ba ba palle mono minister
3: savana ke na le ngwana nna ntse batla koloi ke gola gore ke 3 years ka o fela ntse batla na le koloi ya sa ifumana. But yesterday ke le ka khona hore ke kopane le prof. Isa re a rwana le prof a ke fitla ha ke thola ngwana koloi o irekile iteng.
1: Ai.
3: Ya bobedi ke ngwana ona ana tsuba di tshitshi fasitse na tse bola ya ntse. Ona na la hlehile ke seng ukhile. Ai le motho re letswa ile le swi. Ai le motho re tle. Ke pheya ka lona o hlapa ka lona ke mo kenya di lona ka hanong. Ha ka tamo ha ka ja fela o kena bethe. Wa roba. Ha le jo le tsena ke mosile ka tlhong. Ene ke a kholwa moyeng wa ka hore ke tlo motholantsa le ka tlhong le maobane ke motho tsantsa le ka.
4: Ka letswa ifela.
3: Ka letswa ile le swi ngwaneso.
5: Nake mzake siboko tsaka ke tshutshwa ke dula extension 28 mo solo e go boneng wa kereke na le khwane re sabate ho sane dipampiri tsa ka tsa UIF imba le ntlela ntate mo rutela mpela lona re iya be patient you'll be well
1: ai
5: kile a mfonela yena are ke tla ke tlo sana pampiri tse tsa UIF
4: ana sabatu
5: ana sabatu bo di sana fela ka le ntlela ntate mpo bone are ke o tlo sign up and this is your UIF di right di kwase o be right
4: haleluya
5: ke le bo a mudimo se bakasene ke le bo a humina hane
4: haleluya
1: minister ha re qala ho methoko are ngwana hai elengkhale abatla koloi ka bakala ho methoko o ntsatla anka di prophetic material tsa ntate mo profeta a ya ba ngwana o thola koloi a khutla mwana ana kwetse ka gara di thethefatsi ka bakala letswai le le sweu mwana o tswile ka gara di thethefe I saw which mama medi ebe ba re mametse hona jwalo bane hona le batswadi ba sa go ba leng bana ba ba shapa ka bakala di thethefatsi bana ba ba senyetsa ka matlung ka bakala di thethefatsi empa bo sumbo na o mametse bo paki ba me a lukululeng ka bakala letswai le 100 ranta o mathile o senyetswe ke di kere ke di tshelete me a sebedisa fela letswai le 100 ranta la bo profeta ngwana lokologa o duletseng haye Ai,
2: me wa yantsa.
1: Me ha yantsa.
2: Me bo ba le tsa kopana le na ba ga a mo jwetse. Se tla ska tlwala o ya kerekeng. O rapela mwana na le ntwadi. Ma ga na.
1: Ya ba ntsa tla.
2: Na pel.
1: Oh,
2: ma ha wana ho mo fitlela. O fitlala o fa mwana ha e kolo e bolukisa o na le strategi. A re tsebe le wa le me o fenyareng. Ke se ke felle tswe ke tsepo to.
1: Ai Jesus.
2: Go!
1: Jesus, ha batle.
2: Go ho kausa. Go ka ke passe. Go ka ne petse.
1: Oh yes.
2: Ke mo tloya tsa tsila. O kena le tsa tshutlo yetsa ka metsu.
1: Minister, hona le prophecy re ba petseng be ke ftileng ya ntate Mzwaki.
2: Yeah.
1: Mo profeta ka kirekeng. A mo jotsa le goa le hana o signa form ya UIF. A re ke a le mathela ebile ha ke a hahai wa baleya ntate Mzwaki wa khutla sonta safetileng se ka pelo safetileng wa profeta safetileng wa khutla o re le go le mo founetsa la re atle ke re ke bua ka ntate Mzwaki ana mametse radio a ba tla jolo ka ntse re atle ya ba sa modimo wa mantso ya rona a tla ha fihla mo profeta mothusa tsatsi lena le gwa le mo phone ya tsela ga a tla tlo ho pampira ne ke ba le ya tloka yona ke tlo e signa ntho ne ke tshaba tlo ho ho sona le matla a mo sutumetsang ho sona le matla sutumetsang le gwa go letsa dintho tse right re bua le motho ya salemela di chelete tsa di UIF re go tlo ba le matla a sutumetsang di chelete go di lokoloe re kopa wena o tle ho sane ai
2: ka manta wa
1: ai hai e lo re ha e thola fela mo profeta mo file le ditelo gona a thole eng matla a taelo hona le motho mong a ipotsa gore mo profeta ba neng amfa taelo WhatsAppong mamela ha hona taba gona e tla jwang ha mo profeta a o file taelo ke kopa o e latele bosuba ka o sane ke ba ba ke batho ba reng nthome morena ke tla latela lentswe la hao mo morena bua nna ke tla latela so se bua ho sane ke la bohlano ebile ke bosibu ba motho ya batlang ho fetola bophelo ba hae ge kopa momamedi o tle ka CV ya hao o sokotse mosebetsi o lekane enough is enough o bana ba o sokodisa ge kopa o tle ka dinepe tsa bona kapo seaparo sa high skipper something ditšhelete sale di staka ga di kgone go lokologa tlo ka dipampiri tseo go na le o mong a reng nna ke sokodiswa le ke sassa ya 370 tlo ka ID eo modimo a tlo o makatsa Come. Hoko babatle.
0: Tomorrow.
1: Habatle. Habatle hosane. Package ya mo profeta ke 250.
0: Yeah.
1: Ba ske ba le bala. Package ya mo profeta ke 250.
0: Yeah.
1: Hona le motho a botsang gore mo apostle la minister me mataimana ge kenela kae. Bosuba ka usane o ska ba wa ka transport gore na ha ke reke etswa o tlotsa maka eng. O tlotswa e le o seng di taxi di tletse ka ntle ka mona. E sentse le local sa solo kai di lengata jole ke a kopa ska ba wa ga ka hore o tlotswa ga ga bosibo ga re tswa ga bosibo rona ga re re 6 to 6 we mean 6 to 6 ga re tswa ga ga bosibo ebe batho ba modimo sa ba ipotsa gona ba tsama no ntho gona ga re ke bosibo ka ofela ke bosibo ka ofela we mean that jole ke kopa o tle o dumela matlanta te modimo ho sane bophelo ba o botlolokoloa ge kenela ka mane ka eating site pela bible school le kereke ya 12 apostola ka 6 o'clock mantsibua ho fitlela 6 o'clock o se ha iba o tseba hore o motho a tshwarang ke tlala ka pele you are more than welcome hore o tlele scaftin ha iba o tseba hore motho a tshabang bo segame you are more than welcome ho itlele ka tjalo ho itlele ka kobo o ka e aparang ge kopa o tle mari I promise you once wa kena ka haga building yane e re kenelang ho yona ha mo profeta mpobole ke o bolella ke re le kobo le so lo ebe ya kwana ha o khatheletse gona ba itse weather forecast e tlo ba taolo kae ge re gona ha o fitla kwana o hlobola dijase ka tsela e o le monate ka teng re enjoya matla a tlolwa ntate mo profeta jwale go kopa o tle o sane ke khotheletsa mang le mang gore re kopa o tle as early as possible gore o kgone go tsamaya hantle go ntse o ganya ka sporong ka moo ha o tshela ka sporong bathong ba theowang tseleng skontiring ha o tshela ka sporong ka moo go na le bana ba stoutu ge kopa o fete early ge kopa o fete early o kgona go o fete go ntse go hlakile e le motsheare la o ka fitlha ke rekeng ka 3 o tlo thola ke reke e butswe la o ka fitlha ka 2 la o ka fitlha ka 4 o tlo thola ke reke e butswe is better to be early than be late ga o kopa tle ge kopa momamedi a tle minister ke kopa o bapalele bopaki bo bong gape ge e tlo ba betsa ka lengwelo la o qetela mo profeta mpobole o teng ka ga ditshepetsa lekwa o santse a tlo kena go tlo dubeya go tlo senyega ga re ba betsa ka bopaki bo bong gape
6: comes to Legato. Who do Lelma?
7: Who do Lelma still the sack?
6: Who came to me?
7: Rahawai.
6: Thank you.
8: Process confirmation in the demo prophet. Are you how had a man in your Kalani?
6: I want to know what they saw.
7: Yeah, your prof.
6: How what haba?
7: Yeah,
6: okay. When the day puts up the puts on a woman who was already in Tote Salamu Pilumba. What's that on Tote Natabu Pilumba was stuck in?
7: Yeah, your prof.
6: And now especially when it comes to the Jabatale Rat, that you are handsome. You are handsome, women, Udula Lemoto, a company Tatanyat Mawaka Mupilo. But today, I hear the angel says, God is going to release your miracle. When you blow these powders,
8: how put on the powder?
6: Would you talk to Save the Lord Almighty.

0: Mamidwa sebeletso ya Lekwa FM khotso hle lapeng mono khotso mamidwa sebeletso e kholo ya Lekwa FM ho hlehle mo o lenteng ka ba mosebetsing e ka ba ka lapeng ka mono o ka ba ka raspala ngwang sa hao ka nete re se re famise matsoho re a dumedisa hle mamidwa sebeletso ya Lekwa FM ke yona ka nete tsatsing lena la bone ke lona lena neo la hao le o ratang la late night sensation me kamora yona tsipena o na le muruti mafa ya tabang le wena ka nete ho tloa ho reng ena ya borobong re lotsho ho reng yane ya leshome le metso e medi ka nete diteng ditaba hle mamidwa sebeletso ya Lekwa FM ibile ke a tshepa ibile ke a dumela hore nete tsamangwe yane ya motsiare ho bile monate ka nete bomme ba tswile ho ya disebeletsong tse fapaneng e le habalo leboha monga bophelo e le habalo leboha ramasedi ka sebele sa hae ba ne ba bua hle bomme ke a tshepa ba bina difela ho le monate jwale ditshebeletsong ba abelana lentswe e ka re ke a ba utlwa hle bomme ba kubo ya thapelo ka nnete bomme ba kodi ya malla ba bina difela ka nnete ba re ha bohloko bo kena bo tuba sheba Jesu se fapanong ba re fela sheba Jesu se fapanong ha utlwa bohloko bona bo tuba ka nnete bo kena lenyalong la hao ha utlwa bohloko bo tuba ka nnete dikamanong tsa hao tsa marato sheba Jesu se fapanong itshebele yena fela se mang le mang hle mamedi wa sebeletso ya Lekwa FM ya tlamyang ho tseba ditaba tsa hao tabetsa hao ha di mamelwe ke motho e mong le e mong ibile ha o di abele kapa ha o di arolelane le mang kapa mang mamedi wa sebeletso ya Lekwa FM ha nako hantle ke metsotso e leshome le motso o le mong re furaletse hora ena ya bo robong ka jeno ke hela ke itlamela hle ke hela ke itlamela ka nnete le twins la ka haleyo tsatsing lena la ka jeno ka nnete ke hela ke itlamela apostle magazi mo le nteng hle ngwana mme ke a tshepa dintho di tsamaya hantle jwale empa he ha wa senya letho hle mamidi wa sebeletso ya Lekwa FM atamela o tlo ba le rona sebeletsong ena ya Lekwa FM naneng la late night sensation mo re tlong ho bua ka ditaba tsa marato ke tsho ka mehla le matsatsi hore ho monate ho rata ibile ho monate ho ratwa ha hona motho hle ya sabatleng ho ratwa ibile ha hona motho ya sabatleng ho rata ke taba tsa pelo ka nnete ha hona ntho re tlang ho yetsa ke ditaba tsa pelo ka nnete wa ikgethela o le motho he wa ikgethela hore o bulela mang pelo ena ya hao wa ikgethela ka nnete hore o bulela mang maikutlo ana a hao ke ke tshohle ke re pelo yona eja serati pelo eja serati ka nnete motho o ya mo pelo ya hae e ratanteng mamidi wa tshebeletso ya Lekwa FM mare e teng kwano ntho e ke bone e etsahala ka nnete o fumane motho a rata mo yena a sa ratweng teng a rata hle skepsele se rata ka nnete se ya ka mmele pelo le moya empa ha o sheba hantle ai motho enwa ka nnete mo a reng o a rata yena ha ratwe ke bofokodi bo bang teng ka nnete re tla dintlheng tsena tsa ditaba tsa marato o fumane hore motho o rata mo yena a sa ratweng teng ke bofokodi ka nnete bo etsahalang bophelong bona bo re phelang ho bona e re utlwe fela hle mamidi wa tshebeletso ya Lekwa FM hore wena ena tshebeletso o e mametse o le hokae le hore letsatsi la hao lena la bone kgweding ena ya Lwetse ha e hlola fela matsatsi a mararo selemo sa 2022 a nang le metso e tsheletseng lebile jwang hle wena mamedi wa tshebeletso ya Lekwa FM lena letsatsi lo tshwere jwang ka nnete tsatsi lena la merapelo tsatsi lena la bomme ba kodi ya malla lo tshwere jwang letsatsi lena ka nnete mamedi wa tshebeletso ya Lekwa FM ke letsatsi ka nnete le lona le sa batleng le tshwana le matsatsi a mang hobane jwale selemo se thwasitse ka nnete re bona le ka tlhaho hore dintho di a thwasa jwale tlhaho e a tsho hore nnete selemo se batla se ya mafellong re bona le ka tlhaho ka nnete e bua le rona hore dintho tse ntjha di a hlaha jwale dintho tse ntjha di a hlaha hle mamedi wa tshebeletso ya Lekwa FM e re utlwe hore wena letsatsi lena la kajeno letsatsi la labone ha kgwedi ya lwetse e hlola fela matsatsi a mararo ke letsatsi le neng lo tshwere jwang ho tloa kwana e sale le qala ka nnete mesebetsing mo re neng re le teng malapeng mo re neng re le teng lo tshwere jwang wena hle letsatsi lena la labone o ila tswa ka nnete ke a tshepa wa ya kae kae ba banki bane ba ile ba tswa baya dintlong tsa dithapelo wena o le tsamaise jwang ka nnete letsatsi lena la kajeno wena le ne lo tshwere jwang lena letsatsi hantle ha o sheba nako fela ke metsotso e leshome le metso e mehlano re furaletse hora ena ya bo robong lo tshwere jwang hle mamidi wa tshebeletso ya Lekwa FM letsatsi lena la labone o le kgannikgannile jwang letsatsi lena la labone o mong ke a utlwa mane a ba seba ka nnete a re ee nna tsatsing lena la kajeno ke iphumanetse fela lerato ao taba tse monate hle mamidi wa tshebeletso ya Lekwa FM a re nna ke iphumanetse lerato e mong ke wane mane ka nnete hlathe e lelekisa tsebe a re nna ke tshepisitswe lenyalo ka nnete moratuwa wa ka o ntshepisitse le lenyalo mamidi wa tshebeletso ya Lekwa FM re thaba le lona hle ha dintho tse ntle ha kana di ntse di etsahala maphelong a lona le le bamamedi ba ena tshebeletso e mong yena ke yona mane ke a mmona a re ee nna kajeno hle re ne re keteka le molekane wa ka e le ha re qeta dilemo le dilengwana re le ka hare ho lenyalo re a leboha hle mamidi wa tshebeletso ya Lekwa FM hore re nne re tsamaye fela jwalo hle re tsamaye fela jwalo ka nnete re ntse re thabisana ditabeng tsena tsa marato re tsamaye fela jwalo re ntse re thabisana manyalong dikamanong tsa marato mo re ntseng re le teng e re utlwe fela hle mamidi wa tshebeletso ya Lekwa FM melaetsa e ntse e kena kwano ke a e bona ebile ke shebile ka nnete melaetsa e ntseng e kena kwano ho ena tshebeletso ke barati le bathaselli ba tshebeletso ena e kgolo e leng Lekwa FM 91.0 the heartbeat of the valley ha o batla hle ho buisana le rona ka ho tsena ka hare ho tsena diphapusi diteng dinomoro ka nnete tseo o ka tshwaranang le rona ka tsona ke tsena utlwa mona ntho ke ena
1: Lekwa FM 91.0 megahertz lentswe la hao ka ra kgutlo tharo ya Lekwa ha o batla ho ba moyeng le rona letsetsa nomoro ya studio ho 016-421-1439 kapo 061-400-9894 kapo 073-150-5207 kapo romela molaetsa wa WhatsApp ho 078-585-9531 bakeng sa puo e potlakileng romela lentswe Lekwa ka SMS ho nomoro 33282 Lekwa FM, radio ya nnete e emetseng setjhaba sa nnete. Lekwa FM 91.0, studio lines 016-421-1439 or 061-400-9894 or 073-150-5207. WhatsApp line 078-585-9531 or SMS Lekwa to 33282.

Mamita sebeletso ya Lekwa FM. Lana o ke lona hle la late night sensation letsatsing lena la labone ke lona lenaneo le o le mametseng horeng ena ho ya fihla horeng yane ya leshome le metso e medu. Ka sikwa hlaye hle ke ke tshoka nnete mamita sebeletso ya Lekwa FM hore ha mametse mananeo a lena a ena tshebeletso ke teng mo fumanang dithuto ke teng mo fumanang boithabiso ka mehla le matsatsi. Re shebane kwano le tabagolo ena ya hore nako ena ya sehla sa selemo ke hona mane mo re prunang difate, ke hona mane mo re faulelang difate hore di tle di refe ditholwana tse hlabosehang. Mme ho tshwana fela le ho lerato hle mamidi wa tshebeletso ya Lekwa FM hore lerato lena le lona ka mehla le matsatsi lokela hore re le prune re le nosetse hore ho tle ho be monate jwale ka hare ho dikamano tsa rona tsa marato. Empa lerato hle jwalo ka ha ne ke se ke hlalositse ho ba monate ka nnete ha o kgona ho pruna this three piece tseo re tlong ho bua ka tsona. Ke itse P ya pele e emetse fela pride, boikgantsho, mamedi wa tshebeletso ya Lekwa FM. Ka hare ho dikamano tsa marato, ka hare ho lenyalo, ha o ka fela wa hlakola pride, ha o ka fela wa pruna pride, wa e lahlela kwana hore ho tle ho be monate. Pride an yane ya ka mehla le matsatsi o nne o re I'm always right. Pride yane ya hore ha ona le taba eo le sa e boneng ka lehlo le leleng kwena ya batlang ho wina argumente all the time, wena kwena ya perfect ka hare ho dikamano tsa lona tsa marato, wena ka hare ho lenyalo le o leng ho lona, kwena ya right ka mehla le matsatsi, wena ha ona mohlang o etsang phoso kore o lenyoloile na la haesale ka hare ho dikamano tsa marato, o lenyoloile na la haesale ka hare ho lenyalo le o leng ka hare ho lona. Pride mamidi wa tshebeletso ya Lekwa FM ere sehleng sena ha selemo se tla thwasa tjena ha difate dithunya. Pruna pride ka hare ho dikamano tsa hao tsa marato, prune pride ka hare ho lenyalo le o reng ka hare ho lona. P ya bobedi hle mamedi wa tshebeletso ya Lekwa FM ke past. Ha o hlokahale hore dikamanong tsa hao tsa marato tse o leng ka hare ho tsona, always wena o ntse o tlisa dintho tsa maobane. You are bringing the past pain into your today. Ha lena le ntho tseo le sa di boneng ka lehlo le leleng, o ntso hopotsa motho wa hao hore o a hopola hore selemo se shweleng o ile wa etsa hona le hwane. O ntso mo hopotsa hle mamedi wa tshebeletso ya Lekwa FM hore o a hopola dilemo tse leshome tse fitileng o ile wa nkutlwisa bohloko ka ho etsa ketsahalo e itseng. O ntso hopola hore dilemong tse kabang leshome tse fitileng o ile wa mpuisa ka tsela eo e seng yona. You bring the past, your past pain into your today's life. Ha e hlokahale hle mamedi wa tshebeletso ya Lekwa FM hore o bontso hula dintho tseo o fitileng ho tsona tse bohloko o ntse o di tlisa letsatsing la kajeno ha le ntse le sa bone dintho ka leihlo le leleng le molekane wa hao. O ntse o tlisa ka nnete lenyalong la hao, o ntse o tlisa dikamanong tsa hao tsa marato, your past experience eo o bileng le yona le motho wa hao wa pele, etswe le dikamanong tsa kajeno tseo o leng ka hare ho tsona. O ntse o tlisa dintho tsane tse ileng tsa utlwisa bohloko ka hare ho lenyalo leo o tswang ho lona. Empa o lebala hle mamedi wa tshebeletso ya Lekwa FM hore enwa eo o nang le yena kajeno ha se yena ya ileng a o fosetsa lenyalong leo o tswang ho lona. O ntso lebala hle mamedi wa tshebeletso ya Lekwa FM hore motho enwa eo o leng dikamanong tsa marato le yena kajeno ha se yena ya ileng a utlwisa bohloko, ha se yena ya ileng a etsa hore o qhitse madi, empa wa mo kenyelletsa. Mamedi wa tshebeletso ya Lekwa FM pi ya ho qetela e emetse fela people, ntsha batho ka hare ho ditaba tsa hao, ntsha batho ka hare ho lenyalo la hao, batho ha batswe ka hare ho dikamano tsa hao tsa marato,
batho ba uhlileng ba kenekenella ditaba tsa marato tsa hao e ka ba metswalle ya hao ke metswalle ena eo e reng ha o qabane le molekane wa hao ke metswalle ena eo e reng ha o qabane le moratuwa wa hao ba bantse ba re ba o eletsa ka hore motlohele ke dikeletso tseo ba fanang ka tsona batho bana ba sa rateng ntho ena eo o leng ka hare ho yona ntsha batho bana o tlo bone hore ditaba tsa hao di tla tsamaya hantle jwale hobane ha ba o eletsa ba re o motlohele bona ha o qala o utswa fela ke bona ba tlang ho kena ntsha batho ditabeng tsa hao tsa marato ntsha batho dikamanong tsa hao tsa marato ntsha batho lenyalong la hao hobane a se hangata batho ba ka ahang dikamano tsa hao tsa marato bongata ba bona ke batho fela ba heletsang hle mamedi wa tshebeletso ya Lekwa FM ke diphi tse tharo tse batlang hore re di prune ha selemo mona mo seleng teng hle mamedi wa tshebeletso ya Lekwa FM hobane ke yona pruning eo re ithutang yona ho tswa tlhahong hore tlhaho fela ka boyona ha re kgona ho pruna sefate ho ya ka eng hore re prune dikamano tsa rona tsa marato hore re lahle dikamanong tsena tsa rona tsa marato na le dintho tseo lokelang hore ha re kena dikamanong tsa marato le tsona re di ntshe re se ke ra kena le tsona hobane nnete e ya sala if we don't prune these things they will kill the whole tree nete ya sala ha re sa khone ho pruna dintho tsena sefate ka ofela se tlo shwa hle mamidi wa tshebeletso ya Lekwa FM ha re hlokomele makala hakalo empa re hlokomela di roots tsa sefate re hlokomela metso ya sefate hore ditholwana tseo re tlong ho dija di be molemo di be monate jwale di hlabosehe di be le dikotla meleng ya rona ha re nwesetsa sefate ha re nwesetse makala empa re nwesetsa metso ya sefate hore ditholwana tse tlang ho hlaya sefateng se di hlabosehe di be monate jwale mamidi wa tshebeletso ya Lekwa FM ke ka hona ke neng ke tjho hore le lerato ka bolona le a lokela ebile le a hloka hore le nne le nosetswe mamidi wa tshebeletso ya Lekwa FM mme ha re sheba kwano hle mamidi wa tshebeletso ya Lekwa FM sefate ha re se pruna sefate ha re se faulela se bohloko hle ha o monate hobane nako nngwe ho na le leronyana lena le ka reng le ya tswa ha o faulela sefate ke ntho e seng monate le leratong ho jwalo fela hle mamedi wa tshebeletso ya Lekwa FM ho tshwarela ha o monate ho tshwarela ka nnete ha se ntho e monate empa ke process eo re lokelang ho feta ho yona hore ho be monate ka hare ho manyalo ke process eo re lokelang ho feta ho yona hore ho be monate jwale ka hare ho dikamano tsa marato ka nako nngwe ho wa hlokahala hle hore ego ya rona re se ke ra e protector ka ho tshaba ho kopa tshwarelo ho wa hlokahala hore re nne re kope tshwarelo jwalo ha re le ka hare ho dikamano tsa marato re nne re kope tshwarelo mo re fosang teng ha re le ka hare ho manyalo mamedi wa tshebeletso ya Lekwa FM le hore meedi e lokela hore re sete ka nnete we have to set boundaries le ha o le bohloko empa re lokela ho seta di-boundaries hore ona wona ha re o tlole ha e le ena ketso ha re etse ka hare ho lenyalo lena ha e le ena ketso kapa ketsahalo ha re etse ha re le ka hare ho dikamano tsa mofuta ona ka mora hore o kate sefate sena kapa o se prune ke hona mane mo re tlong ho bona makala a matjha a mela jwale ke teng mane mo re tlong ho bona lerato le ba monate le hola ho e ba monate jwale mamedi wa tshebeletso ya Lekwa FM le buka ya dibuka ka nnete ya hlalosa mane ho John 15 chapter 2 ke hona mane mo e reng every branch that doesn't bear fruit he prunes
that it may be more ke hona mane ka nnete mo re reng lekala le sa beheng le ya faulelwa kapa le ya tlosa hore le tle le behe ditholwana mamedi wa tshebeletso ya lekwa FM ho ya ka eng hore maphelong a rona ebe batho bana bao re sa ba hlokeng ka nnete ere batho bana bao re bonang hantle ba tlo senya manyalo a rona batho bana bao re ba bonang hore ba tlo senya dikamano tsa rona tsa marato re ba gaule re ba ntse ditabeng tsa rona re ba gaule re ba ntse manyalong a rona mamedi wa tshebeletso ya lekwa FM le modimo ha pruna ka nnete ha bolae kala lena le sa beheng ha le gaulwa sefateng ha o bolawe sefate empa ho gaulwa lekala ho gaula hona ha lekala ho etsa hore ditholwana tse tlang ho beya mono ebe ditholwana tse hlabosehang ebe ditholwana tse monate jwale hore ho be monate le bophelong bona bo re phelang ho bona.

0: ha ho shebana ko hantle fela metsotso ke yane e mehlano re furaletse hora ena ya leshome lena ne o lentseng o le mametse ke lena ne o la late night sensation ke ne ke re hle ma video tsebeletso ya lekwa FM re thute ha re sheba tlhaho re thute ka nnete ka mo tlhaho e sebetsang ka teng hore re ka sutsi tse pedi tse tharo ka nnete ho tataisa marato a rona ho latela ka mo tlhaho e sebetsang ka teng ho monate hle mamidwa tse wa lekwa tshebeletso ya lekwa FM ho rata ke ke choka mehla le matsatsi hore le ho ratwa ke ntho e monate ka nnete sefate ha re se nwesetse hangwe ka selemo ho hang sefate ha re se nwesetse hangwe ka selemo empa re se tshella metsi ka mehla le matsatsi hore re tle re une ditholwana tse monate re tle re une ditholwana tse hlabosehang ho tshwana le ho bolella motho wa hao ka nnete hore wa morata ha o bui fela mohlang tsatsi lane la lenyalo ebe ho fedile ke taba eo morati wa hao a batlang ho yutlwa ka mehla le matsatsi hore o motle ke taba eo a batlang ho yutlwa ka mehla le matsatsi hore ke a o rata nete re ne re tiisetsane jwalo hore re a ratana ha re le dikamanong tsa marato hobane nete e ya sala lerato ha leshwe ka lebaka la dikgohola dikgohola ka nnete tse etsahalang maphelong a rona empa lerato leshwa ka lebaka la hobane ha le nosetswe ka mehla le matsatsi ha se sekgohola se bolayang lerato ha se mathata hakalo a bolayang lerato empa e le fela taba ya hore ka mehla le matsatsi ha re hlokomelane mehla le matsatsi ha re bolellane ka mokgwa o re ratanang ka teng sefate mamidi wa tshebeletso ya lekwa FM se hloka metsi sefate se hloka mahlasedi a letsatsi ebile sefate hore se hole hantle se batla mobu o nonneng se batla mobu ka nnete o nang le dijothollo tse hlokahalang bakeng sa sefate mme lerato lona le itlhokela fela puisano lerato le itlhokela puisano lerato le itlhokela fela hore le be le nako le le mmoho lerato le itlhokela fela hore ho be le tshwarelano pakeng tsa banyalani mamedi wa tshebeletso ya lekwa FM ha o sena metsi nnete e ya sala sefate se tlo shwa mme ha o sena puisano lerato le lona le tlo shwa mamedi wa tshebeletso ya lekwa FM ha o jale sefate letsatsing la kajeno ebe o dula moriting wa sona letsatsi le hlahlamang ere ke phete hle mamidi wa tshebeletso ya lekwa FM ha o jale sefate ka jeno e be le hore tsatsi le hlahlamang o se o dula moriting wa sona you don't plant today and sit under the shade tomorrow ha o etsa ha lehle mamidi wa tshebeletso ya lekwa FM le lerato le lona is not instant lerato ka nnete le ipatlela fela patience lerato li patlela fela patience mamidi wa tshebeletso ya lekwa FM hore re tshepane ke ntho ka nnete e ikgolelang ka nako ya teng hore re tshepane ke ntho e ikgolelang ka nako ya teng hore re fole le yona ka nnete ha re utlwisane bohloko ke ntho e iketsahalang ka nako ya teng skatata hle skatata don't rush to nurture your love skatata etsa hanyane hanyane tlabe le fihle lerato mane mo o batlang hore le fihle teng ha o rata sefate ka nnete ka hare ho jarete ya hao o rata sefate sena ka nnete ka hare ho jarete ya hao ha o se shebe fela hore o wa se rata empa nnete ke hore o wa se faulela you prune the tree hore ka nnete se o fe ditholwana tse monate tse hlabosehang wa se nwisetsa ka mehla le matsatsi ibile wa se boloka wa se baballa hore thona tse tlang o hlamo ibe thola tse hlabosehang ibe ditholwana tse jehang hle mamidi wa tsebeletso ya lekwa FM le lerato ho jwalo fela leratong ka nnete ho jwalo ha o rata motho ha o phetse ho bolella motho hore o wa morata ha o phetse ka nnete ho tsebisa motho wa hao le mo ashora ho mo netefaletsa hore o wa morata ibile ha o morata ka nnete o lokela hantle fela hore o nne o tlose dintho tsena tse tla etsang hore lerato la lona e ke le tla fela ntho tse kareng bo enga jwalo jwalo mamidi wa tsebeletso ya lekwa FM ha nnete ha o rata motho o lokela o tlose ntho tsena tse kareng bo ho hloka tlhompho bakeng sa motho enwa eo o reng wa morata o lokela hore ka mehla le matsatsi o nne o nosetse jwalo ka mantswe a monate ka mantswe a monate a hore wa morata o nne o nwesetse jwalo ka mantswe a monate a hore o motle mamedi wa tshebeletso ena ya lekwa FM sefate ka nnete sona ha se prunwi ha se prunwa ha se be le ditlhatlha tse sa hlokagaleng ha se hlaise ditholwana tse sa jeheng mamedi wa tshebeletso ena ya lekwa FM lerato le lona ka nnete ha le sa nwesetswe ho ba le mathata ka hare ho lerato le jwalo ho ba le mathata ka nnete ka hare ho lerato le jwalo ke ne ke re kutlwe fela hle ha nako e le metsotso e le shome le motso o le mong re furaletse hora ena ya le shome o ko tsho fela wena hle mamidi wa tshebeletso ya lekwa FM hore ka nako ena ya selemo mo re bonang hantle hore thona di a thunya teng ka nnete hona le dintho le wena ka hare ho lerato la hao hona le dintho ka hare ho lenyalo la hao tseo batlang ho di pruna man hona le dintho tseo batlang ho di pruna ka nnete o ko dintshe o di lahlele kwana dintho tse sa lokang tseo tsebang hantle hore tsena dintho hanka di tlosa lenyalo la ka le tlo phela ho tlo ba monate hore tsena dintho hanka di tlosa ka hare ho dikamano tsa rona tsa marato ho tlo ba monate jwale ebile ho tla ba le kgotso dintho tse kareng pride ho hloka nnete dintho tse kareng ho hloka botshepehi dintho tse kareng ho ba le makunutunyana tjena a sa tsebahaleng diteng mamedi wa tshebeletso ya lekwa FM ka hare ho lenyalo la hao dintho tse o bonang hantle boweneng ba hao o le mong wa tseba hore ke nna ya di etsang dintho tsena ke nna ya tsamayang a patapata tjena dintho tsa ka ke sa batle di be pepeneneng ke nna ka nnete ya hlokang botshepehi ka hare ho lenyalo lena ke nna ya hlokang botshepehi ka hare ho dikamano tsena tsa marato mme ha o ka tlosanyana tsona dintho tsena dintho di tlo tsamaya hantle jwale ke se feng hle mamedi wa tshebeletso ya lekwa FM dintho tse o bonang hantle hore di batla di eme ka tseleng ya hao hore ho be monate lenyalong ke dintho tse feng tse o bonang hantle ebile o tseba le wena bonngweng ba hao hore ha nka tlosa dintho tsena lenyalo la ka le ka ba le kgotso ke tse feng dintho tsena tse o tsebang hantle hore ha nka di tlosa ka hare ho dikamano tsa ka tsa marato ho ka ba monate jwale hwa e ba le kgotso ha o sa hanelle ho tsona dintho tsena ka nnete e mong kiane ke a utlwa hore nna ka hare ho dikamano tsa ka tsa marato nna ka hare ho lenyalo la ka ha nka tlwela fela ho nna ke tsamaya ka le masiu ha nka tloa fela ho metswalle ena e ka reng ya ntiela ho ka ba monate ka hare ho lenyalo la ka ho ka ba monate ka hare ho dikamano tsa ka tsa manyalo ke eng dintho tsena tseo batlang ho di pruna ka nnete o ko di tlose man mamedi wa tshebeletso ya lekwa FM o di tlose ka hare ho lerato la hao hore fela dintho di tsamaye ka thello ka nnete mamedi wa tshebeletso ya lekwa FM hobane nnete e ya sala o ka seke wa tlwela motho fela hobane ka nnete di-branches tsa hae di le mesi o bore wa motlwela di-branches o di prune ka nnete me hantle ke motho wa hao o tsejwa kwena o tseba bofokodi bahaye o mothusa jwang ka nnete bofokoding bona bahaye mamedi wa tshebeletso ya lekwa FM bua le rona tle o kore bolelele fela wena gore ke eng ntho ena e o batlang ho tlosa lenyalong la hao ke eng ntho ena e o batlang ho tlosa boeneng ba hao dikamanong tsa lona tsa marato e o bonang hantle hore ena ha nka sebetsana le yona ho tlo ba monate ka hare ho dikamano tsa ka tsa marato ha nka tlosa taba ena fela e ka reng ya re qabanya le motho wa ka ho tlo ba monate ka hare ho lenyalo la ka bua le rona hle mramedi wa tshebeletso ya lekwa FM
1: Lekwa FM 91.0 MHz. Lentswe la hao ka ra khutlo tharo ya lekwa. Ha o batla ba moyeng le rona, letsetsa nomoro ya studio ho 016 421 1439 kapo 061 400-9894 kapo 073-150-5207 kapo romela molaetsa wa WhatsApp ho 078-585-9531. Bakeng sa puo e potlakileng, romela lentswe lekwa ka SMS ho nomoro 33282. Lekwa FM, radio ya nnete e emetseng setjhaba sa nnete. Lekwa FM 91.0, studio lines 016-421-1439 or 061-400-9894 or 073-150-5207. WhatsApp line 078-585-9531 or SMS LIKWA to 33282.

0: teane ka nnete ha o sheba le shome le metso e tsheletseng re furaletse hora ena ya le shome ntse re tshohlela hle mamidi wa tshebeletso ya lekwa FM hore wena le ratong la hao wena dikamanong tsa hao tsa marato wena lenyalong la hao ke eng ena eo o batlang ho ipruna ke eng ena eo o batlang ho etlosa hore ho be monate dikamanong tsa hao tsa marato hore ho be monate ka hare ho lenyalo la hao e mong se ke tsholo hle hore o tshengwa ke metswalle ka hare ho lenyalo la hae hore metswalle ka nnete inkana ko engata eo atameileng abe le yona le moratua wa hae jwanong metswalle na ha e ka tloha hanyane fela abafa sebaka ho ka ba monate ka hare ho lenyalo e mong ke enwa ka nnete ka hare ho dikamano tsa hae tsa marato o tshengwa fela ke hore o apatapata o makunutukunutu ka hare ho dikamano tsena tsa marato me ha ka sebetsana le yona taba yeno fela ha ka priuna taba ena ya secrecy dikamano tsa hae tsa marato ho ka ba monate ka nnete dintho di ka tsamaya ka tello hobane ha o hlokahale hle mamedi wa tshebeletso ena ya lekwa FM hore o lahle motho wa hao ka lebaka la bofokodi bo a enang le bona o ka se lahle motho fela ka lebaka la bofokodi bo o ka nang wa mothusa hore a tswe ka hare ho bona wa hlokahala ka nako e nngwe hore re jarelane mefokolo jwalo ka baratani wa hlokahala hle mamedi wa tshebeletso ya lekwa FM hobane nnete ya sala ha ona motho ya perfect motho e mong le e mong o na le makoa a hae mme makoeng ao ke wena mo o kenang teng hore o tlo thusa mono hle mamedi wa tshebeletso ya lekwa FM se ke tsholo hore ka hare ho manyalo ka hare ho dikamano tsa marato re lokela gore re cut off pride re tlose pride re tlose boikgantsho ka hare ho manyalo ka hare ho dikamano tsa marato ka nako e nngwe re a sokola ka hare ho manyalo ka lebaka la ho kwata kapa enga e hlahellang hle mamedi wa tshebeletso ena ya lekwa FM ha re prune dintho tsena tseo re sa di hlokeng hore fela re be le kgotso re be le thabo ka hare ho dikamano tsa rona tsa marato ka nako nngwe se re hlakisitse hore le the past tsena tseo re ntseng re di tlisa ka hare ho manyalo a rona re lokela kore re di kate ka nnete hore ho tle ho be le kgotso ho tle ho be monate ka nnete hore ha re le banyalani re le baratani re lokela gore re correctane re be le a teachable spirit hore re kgone ho ithuta tse ding tsa dintho hore molekane wa ka o rata eng molekane wa ka ha a rate eng ha o bolele hore ha ke pruna kapa ke khata ho itseng wena ha ke sa o batla empa fela re lukisa tsela hore ho be bobebenyana ho be bobebe ho be monate ka hare ho dikamano tsa rona tsa marato hore re tle re hole ho wa hlokahala hore dintho tsena tse ka reng di tlisa ditshitiso ka hare ho dikamano tsa rona tsa marato re di prune re di lahlele kwana hle mamedi wa tshebeletso ya lekwa FM ke ka hona re botsang potso hore wena ka hare ho lenyalo la hao wena ka hare ho dikamano tsa hao tsa marato ke eng ena eo o bonang e ka ya sitisa tjena hore ho be monate ho be le kgotso ka nnete hobane nnete ya sala re se re tsholo hore sefate ha se ne setse hangwe ka selemo ebe re lebella hore ho be le tholwana tse monate jwale empa re nosetsa ka mehla le matsatsi le ho lerato ho jwalo fela leratong re nosetsa ka dipuo tsa rona tse monate ka mehla le matsatsi re nosetsa ka hore re nne re tiisetsane hore re a ratana jwalo ka baratani hore qetellong ya ditaba ho be monate mane re nke nako re le mmoho hore re nne re bolellane hore re a ratana ka mehla le matsatsi mamedi wa tshebeletso ya lekwa FM se re tsholo hle hore sefate se bolawa ke komello sefate se bolawa ke komello mme le leratong ha fela re sa nosetse ka dipuo tsa rona ha fela re sa nosetse lerato la rona ka diketso tsa rona ha hona ba monate mme re ka sebe le kgotso eo re lebelletseng ka hare ho manyalo re ka sebe le kgotso eo re lebelletseng ka hare ho dikamano tsa rona tsa marato nete ya sala hle mmedi wa tshebeletso ya lekwa FM ha re a lokela hore re prune ibile ha u prune ho hang kana ko yane ya ya mariha re pruna hantle ha selemo sele mona mo selenteng ka naka sehla sena sa selemo ke hona mane mo re prunang difate teng ha re pruni difate ka nako ya mariha hobane nete ya sala sefate ka nako ya mariha se fragile haholo e ka re mane ha hore wa se faulela ka nete e be wa se bolaya hle mamidi wa tshebeletso ya lekwa FM ibile ha re faulele sefate nako nyane ya le hlabula hobane ka nako ya le hlabula ke yona nako yane eo re bonang difate di beya ditholwana e ka re ka nako ena ya le hlabula ha o ka re o faulela sefate kapa wa se pruna ke temane mo tla bona o sentsha jwalo mmoho le ditholwana tsa teng ke ka hona ho leng bohlokwa hle hore re emele nako e loketseng hore re prune sefate e leng nako ena ya sehla sa selemo ho jwalo fela le ho lerato re lokela ho emela nako e nepahetseng hore re prune lerato la rona hobane nnete ya sala ka nako ya mariha o ka fumana hore jwale hwa bata dipelo di ya bata jwale ke nthe bontshang fela lerato mane hore ha re kwatile re le babedi ka hare ho lerato ha re tsane bohloko kapa re bolellana mantswe a se monate ke yona nako yane ya winter ke hona ha o kene mohatsela me ha e ka re re a leka hore re a pruna ka yona nako eo o fumana hore jwale ke ha re ka bolaya dikamano tsa rona tsa marato ha re ka pruna e le hore ka nnete meya e phahame leratong la rona ke hona mane mo re tlong ho bolaya dikamano tsa marato ka hona re reng ka nnete nako ya le hlabula ha se yona nako e loketseng ya hore re ka pruna ho hang fela ka nnete hle mamidi wa tshebeletso ya lekwa FM e re ha metsotso e le mashoma mabedi a nang le metso e mene re furaletse hora ena ya leshome re utlwe molaetsa kuona o kene ka kwano hore mamedi wa tshebeletso ya lekwa FM o phehisa a reng ho ena tshebeletso
1: baruti wa ka ba ke ba ratang haholo le ba mamedi ba lekwa FM ntate banda hai re ko dumedise le family ya hao ka mo Moruti mafa le Moruti makasa ha le tla ntshwarela ma ha ke sa thola la haholo re te busy yana man so ha ke khone lo ja le kwa FM o ba le ke tsa ma le go wa so Africans le Sotho ha di kopane ne ha di kopane o ba mi witatela Africans fela so marantse ke se amlaetsa fela bo ntse re ntse ke lo hopotsa ha a ke le bo ka nnete ma marlona check tane ke le mamele go ba tlhola pa ka trade chain motho wa tsa ma ke re ke le dumedise ba mamedi ba le kwa stiri a se moronga a ke le dumele lona ka mo
0: ra le bo wa tle mamedi wa tshebeletso ya lekwa FM ra le bo wa ka nnete ha o ntse o re hopola tshebeletsong ena ya lekwa FM ra utlwisisa ka nnete hore mesebetsi ya re tshwara jwalo jwalo ka nnete batho re tshwarwa ke mosebetsi mpa re lebohela mamedi ba hao hle mamedi wa tshebeletso ya lekwa FM ra leboha ha o ntse o ena le rona ho ena tshebeletso e re ne re tswele pele kwano ka puo ena eo re ntseng re tshwere hore re tshwantsha hantle tlhaho le taba tsena tsa marato hore tlhaho ya re ruta hore sefate se a prunwa mme ho kakang hore le rona re ka pruna marato kapa dikamano tsa rona tsa marato kapa ha re le ka hare ho manyalo hore diketso

0: ratung hore ke nako yane mo re sa boneng dinthoka le ihlo le leleng a se yona nako e loketseng ya hore re ka bontshana diphoso tsa rona ka nnete re le baratani ha se yona nako e loketseng ya hore re ka bontshana jwale mefokolo ya rona re le baratani hobane ka nako yeo ha ona mang ya mamelang e mong ha re ka re a bontshana ka nnete ke yona nako eo re tong ho bolaya dikamano tsa rona tsa marato ke yona nako eo re tong ho bolaya manyalo a rona e be a fela jwalo ka sefate hle mamidi wa tshebeletso ya Lekwa FM ha re a lokela hore ka nako e sa lokelang e be re etsa dintho tse ding tse tlang hore di tloetsa re seke ra ba le ditholwana tse hlabosehang re seke ra ba le ditholwana tse monate empa nako ena ya le hlabula ke nako eo le ratong re le tshwantshang le nako yane ya hore ho monate jwale ka hare ho lerato ho monate ka hare ho lenyalo ho thabuwe ho a tsheuwa ka nnete ho monate ka nnete ke yona nako eo re bontshanang dintho tse monate ke yona nako eo re hopotsanang monate wa lenyalo ke yona nako eo re lokelang re bontshanang monate le hopotsana dintho tseo re fitileng ho tsona tse monate mme le yona nako eo ha se yona nako e ntle ya hore re ka pruna leratong lena la rona hobane ka uetsa jwalo re ka ntsha ditholwana tsena tse hlahang tsa monate ona eo re ntseng re experience ka nako eno empa nako e loketseng ya hore ka nnete re ka ntsha makala ana ao re sa batleng ka hare ho lerato la rona ke yona nako ena ya spring ke yona nako ena ya sehla sa selemo ke hona mane ka nnete mo re tlamehang ho sebetsa manyalong a rona ke ka hona re botsang potso ena hore wena le ka hare ho lenyalo la hao wena ka hare ho dikamano tsa hao tsa marato ke eng taba ena ka nnete o bonang hantle hore e baka tshitiso ya hore ho be le kgotso ka hare ho lenyalo la hao ke eng ntho ena eo o bonang hantle hore dikamanong tsa hao tsa marato taba ena ke yona ka nnete e bakang tshitiso ya hore ho be le mofuthu dikamanong tsa lona tsa marato bua le rona hle mamedi wa tshebeletso ya Lekwa FM etsa fela jwalo o beye melaetsa ya hao le di voice note o ka di kenya mme re tla di bala ka kwano
1: Lekwa FM 91.0 MHz lentswe la hao ka ra kgutlo tharo ya Lekwa ha o batla ho ba moyeng le rona letsetsa nomoro ya studio ho 016-421-1439 kapo 061-400-9894 kapo 073-150-5207 kapo romela molaetsa wa WhatsApp ho 078-585-9531 bakeng sa puo e potlakileng romela lentswe Lekwa ka SMS ho nomoro 33282 Lekwa FM, radio ya nnete e emetseng setjhaba sa nnete. Lekwa FM 91.0, studio lines 016-421-1439 or 061-400-9894 or 073-150-5207. WhatsApp line 078-585-9531 or SMS Lekwa to 33282.

0: eo o buang ka yona e ka ba yona ka nnete e sa fihling ha monate ho molekane wa hao. Ke ka ona re reng emela nako e nepahetseng, emela le sebaka se nepahetseng hore le buisane ka dintho tsena tse le sitisang ka hare ho lerato la lona. Le buisane ka nnete ho ska ba ka dintho tsena tse le sitisang dikamanong tsa lona tsa marato. Kana kongwe o bua hantle le molekane wa hao hore what is it that we can prune e ka bataba ena ya hore ka nnete metsamao ena ya hao ya bosiu ha e ntshware hantle. Metsamao ena ya hao ya bosiu ke e nngwe ya taba e batlang hore re prune leratong la rona hore ho be le kgotso. Kana kongwe e mong a ka tsho ka nnete a re taba ena ya hao ya hore o seke wa nthompa ka nnete e nkutisa bohloko. Mamedi wa tshebeletso ya Leka FM hore tsena kaofela re ke re di prune hore re tle re hole ka hare ho lerato la rona, hore re tle re hole ka hare ho lenyalo la rona. Ho kgaola kapa ho pruna ka nnete ke hobane fela bokamoso bo bonahala. Hobane motho ya sa o rateng ka nnete, motho ya senang lerato for wena e le molekane wa hao, akaso ne a o correcta ditabeng tse ngata hle. Mamedi wa tshebeletso ya Lekwa FM, hobane ho pruna hona ha se hore wa o sheima motho enwa, ha lahla kapa a re re lahle mekgwa e itseng, ha se hore ka nnete ke motho ya o sheimang, empa ke motho ya batlang hore re hole ka hare ho lerato la rona. Ke motho ya batlang re hole ka hare ho lenyalo la rona. Hobane nnete ya sala ho pruna hona kapa ho faulela ho a hlokahala ha re ntse re phela re le batho. Ho a hlokahala hore lerato le letjha, lerato le tsoseletswe le be letjha. Ho a hlokahala hore sefate se fane ka ditholwana tse monate tse hlabosehang. Mamedi wa tshebeletso ya Lekwa FM, mme taba ya sala hle ka mehla le matsatsi re ke re bue hore moo ho nang le lerato teng le tlhompho tshwantse e nne e bonahale. Mamedi wa tshebeletso ya Lekwa FM, hobane if e le hore nnete re a ratana ka nako ena ya mariha, ha re a tlameha hore re nne re prune, hobane maikutlo a phahame. Ke nako eo rokelang hore jwale re tshwarahane, ke nako jwale eo re tsebang hore re ba patient ho fihlela Maria ana a be a feta. Mamedi wa tshebeletso ya Lekwa FM, e tla fihla nako e leng yona ena ya sehla sa selemo. Ke hona mane mo re lokelang ho bontshana jwale, ke hona mane mo re lokelang ho thusana re le baratani, ke hona mane mo re lokelang ho thusana re le banyalani hore ha o ka tlosa fela mokgwa ona o itseng, wa leka fela ho tlosa hona ho itseng e ka reng wa re phazamisa ka hare ho lenyalo la rona, wa tlosa fela mokgwa ona e ka reng wa re phazamisa ka hare ho dikamano tsa rona tsa marato. Ke teng jwale mo dintho di tla tsamayang hantle ka nnete. Mamedi wa tshebeletso ya Lekwa FM, ha metsotso e le 20 a nang le metso e mehlano, re lebile horeng yane ya 10 le motso o le mong. Wa hlokahala hore ka nnete re nne re prune le rona ka hare ho manyalo a rona. Wa hlokahala hore le rona re nne re prune ka hare ho dikamano tsa rona tsa manyalo. Mamedi wa tshebeletso ena ya Lekwa FM, nnete e ya sala hle hore ka nako e nngwe hwa hlokahala hore dintho tse bohloko di etsahale hore ho tle ho etsahale dintho tse ntle maphelong a rona. Ho etsa taba ena ha se hobane ka nnete o hloile motho, empa ha re hloye motho, re hloya diketso tseo motho a di etsang. Nnete ke hore ka hare ho manyalo ho ba monate, ka hare ho dikamano tsa rona tsa marato ho be monate ka mehla le matsatsi. Ere re bone fela tse ding tsa dintho ka nnete kwano tse etsang hore re ne re sitiseye ka hare ho manyalo a rona tse ding tsa dintho tse etsang hore re ne re sitiseye ka hare ho dikamano tsa rona tsa manyalo se re buile ka ntlha yane ya pride hore ka nnete pride a se ntho e hlokahalang hore e be teng ha re le ka hare ho lenyalo pride a se ntho e hlokahalang hore e be teng ha re le ka hare ho dikamano tsa marato hobane wena ka mehla le matsatsi o ipatla e le wena ka nnete ya ntseng a wina di argument empa ha re ka pruna yona pride ena ho ka ba monate ka hare ho lenyalo ho ka ba monate ka hare ho dikamano tsa marato past files ka nnete re a nyolla re a utulla hle mamidwa sebeletso ya lekwa FM re a utulla mme o tsamaye o bolella molekane wa hao dintho tseo a di entseng kwana dilemo tse leshome tse fitileng dintho tse batlamileng a tseo a ileng a di etsa kwana dilemo tse ka bang hlano tse fitileng ke hore wena o keepa di record ka hare ho dikamano tsa hao tsa marato wena o keepa di record ka hare ho lenyalo la hao o dula o ntsha fela dintho tse fitileng o hloka tshwarelo mamedi wa sebeletso ya lekwa FM kana kongwe ke makunutu a hlahellang ka nnete di fonofonong tsena tseo re di sebedisang o ke motho ke enwa ka nnete o bona hantle hore ha o ka tlosa fela ntho ena ya secrecy ka hare ho dikamano tsa hao tsa marato ha o ka tlosa fela taba ena ya secrecy ka hare ho lenyalo la hao dintho di ka tsamaya ka tello ka nnete ho tsamaya o patapata ka hare ho founu ya hao ka monana wa pata mme ha re ka ipruna fela taba ena ya secrecy ho ka ba monate ka nnete ka hare ho dikamano tsa marato kana kongwe ke taba ena ya enga ke taba ena ya enga ka nnete mana hore motho kuona matsatsi a mararo a feta le sa buisane a shapa fela ka silence treatment mme taba eno ha se ho bontsha maturity taba eno ha se ho bontsha kgolo ha e bontshe ho hola ka nnete empa it's a punishment of some sort ha re ka pruna fela this silent treatment ke moo ho ka bang monate ka hare ho manyalo ha re ka pruna taba ena ya silent treatment ke moo ho ka bang monate ka hare ho dikamano tsa marato e nngwe ke ena ya disrespect ho sa hlomphane hle mamidwa sebeletso ya lekwa FM hore ka hare ho dikamano tsa marato ha re hlomphane mme lentswe ka nnete le kotsi le cut very deep o ka fumana motho bolelwa mantswe a bohloko ka nako nngwe a hore wena o useless wena o ntho fela wena ha o kgone ho nahana ke mantswe a bontshang ho hloka tlhompho ka hare ho lenyalo ke mantswe a bontshang ho hloka tlhompho ka hare ho dikamano tsa marato lentswe le tshwana hantle le selepe ka nnete lentswe le tshwana le selepe mo le fitileng teng le a senya le a tshwatla ka nnete ha re ka pruna fela maleme a rona hore re bua eng ka maleme ana a rona ha re ka pruna fela hle mamidi wa tshebeletso ya lekwa FM o mong o re ka hare ho lenyalo laka ka hare ho dikamano tsa ka tsa marato ke tshwengwa ke yona ntho ena ya leleme molekane wa ka ha a kgone ho bua molekane wa ka ha bui hantle ha bua le nna molekane wa ka o fafatsa ditaba tsa rona hohle fela mona di a tsejwa ka nnete wa pepesa ditaba tsa rona wa dipepesa mo a tsamayang teng ha re ka pruna fela taba eno ya tshebediso ya leleme ha re le ka hare ho dikamano tsa marato ha re ka fumana fela ka nnete ra pruna taba ena ya leleme ha re le ka hare ho lenyalo hore tse ding tsa ditaba ha di etsetswa hore ka nnete e be re tsamaya re di bua hohle fela mo re tsamayang teng mona tse ding tsa dintho ha di etsetswa hore batho ba bang ba di utlwe kapa hona o di tseba hobane ke ditaba tsa lerato ke ditaba tsa lenyalong ke ditaba tse fela hore di tsejwe ke bobedi bona bo kopaneng ka lebaka la lerato bobedi bona bo kopaneng ka lebaka la lenyalo e nngwe mamedi wa sebeletso ya lekwa FM eo e batlang hore re ipune ha re le ka hare ho dikamano tsa marato ke ena ya the third voice nete re mamela lentswe lena la boraro la motho kapa batho ba tlang ka morero wa ho senya e ka ba metswalle e sa batleng partnera ena ya hao e ka ba metswalle e sa batleng moratuwa ona wa hao mehla le matsatsi ha le qabana le yena o mathela ho yona metswalle ena me e o eletsa ka hore tlohela motho enwa ya o eletsa kana kweno e fana ka keletso me keletso ya bona ke hore fela o tlohele moratuwa enwa wa hao ha re ka pruna fela hle mamedi wa tshebeletso ya lekwa FM ra pruna di bad advice di kapa di bad advisors tsena tse re kgothaletsang hore re arohane ha re ka pruna fela e o taba ho ka ba monate ka hare ho manyalo kana ko nngwe e ba ntlha ena ya comparison hore ka nnete re tsamaya re bapisa balekane ba rona le batho ba bang re tsamaya re bapisa baratuwa ba rona le batho ba bang kana ko nngwe ha re ba bapisi le batho ba phelang bophelo ba nnete re ba bapisa ka nnete le batho bana ba etsang bo di-content o fumana hore ha se dintho tsa nnete ka nako nngwe re ba bapisa le batho bana ba hlayang di-soapi mona re a bapisa jwale we compare our spouses or our partners le batho ba bang ha re ka pruna fela hle mamedi wa tshebeletso ya lekwa FM ra pruna taba ena ya comparison ra pruna taba ena ya ho bapisa ka hare ho marato a rona ere re etse fela tjena hle ha re khutla re tla nne re hatela pele
1: lekwa FM 91.0 megahertz lentswe la hao ka ra khutlo tharo ya lekwa ha o batla ho ba moyeng le rona letsetsa nomoro ya studio ho 016-421-1439 kapo 061-400-9894 kapo 073-150-5207 kapo romela molaetsa wa WhatsApp ho 078-585-9531 bakeng sa puo e potlakileng romela lentswe lekwa ka SMS ho nomoro 33282 Lekwa FM, radio ya nnete e emetseng setjhaba sa nnete. Lekwa FM 91.0, studio lines 016-421-1439 or 061-400-9894 or 073-150-5207. WhatsApp line 078-585-9531 or SMS Lekwa to 33282.

0: Mamela sebeletso ya Lekwa FM tsutsukiane le shome le metso meraro re libile horeng ya le shome le motso o le mong potso ke ena hle mamela sebeletso ya Lekwa FM hore wena ka hare ho dikamano tsa hao tsa marato hore wena ka hare ho lenyalo la hao ke eng ena e o batlang ka nnete e ka ya o sitisa ke eng ena e o batlang ho ipruna o enke ka nnete o kwe lahlele kwana hore lerato la hao ho be monate jwale hore lenyalong la hao ho be monate wa itse bahle mamedi wa tshebeletso ya Lekwa FM hore wena ka hare ho lerato la hao ke eng ena e o sukudisang ka nnete e o bonang hantle hore ha o ka ipruna wa entsha ka nnete wa e lahlela dithutong tse tsheleng ho tlo ba monate jwale ho tlo ba monate ka hare ho lenyalo la hao ho tla ba monate ka hare ho dikamano tsa hao tsa marato e nngwe ya dintho tse batlang ka nnete di sitisa ha re le ka hare ho dikamano tsena tsa marato ke ntlha ena ya unforgiveness o fumana hore ka nnete ho hloka tshwarelo ha re tshwarelane jalo ka baratani ha re tshwarelane ka hare ho manyalo o fumana hore ka nnete re dula re tshwarelane dikgopi e ka re jwale tshwarelo ha se ntho e teng e mong a batho ka nnete hore ke o tshwarele setsweng ke ha molapo ka nnete nka seke o bua ka molomo wa hae a hlapanya hore a ka se tshwarelane a ka se tshwarele molekane wa hae ha re ka pruna fela ntlha ena ya ho tshwarelana di record hore ka nnete re dula re ballana melato jwalo ka baratani re dula re ballana melato jwalo ka banyalani wena ke eng hle mamedi wa tshebeletso ya Lekwa FM ena e o bonang hantle hore e sitisa dikamano tsa hao tsa marato pakeng tsa hao le molekane wa hao ke eng e o bonang hantle hore e sitisa lenyalo la lona hore ho be le kgotso pakeng tsa hao le molekane wa hao ke se ke tsholo hore ka nako ena ya selemo ke nako yane e o re faulelang difate ka nnete re ntsha makala a sa batlahaleng re a lahlela kwana jwale ke eng rona ka hare ho manyalo a rona ke eng ka hare ho dikamano tsa rona tsa marato ena eo re batlang ho entsha hore e ya re sitisa hore kgolo e be teng ka hare ho lenyalo e ya re sitisa hore kgolo e be teng ka hare ho dikamano tsa marato ka nako nngwe e ba ntlha ena ya fear ka nnete batho ba dula ba tshwile o tshwile fela hore ha ka nlahla nka etsa jwang ka nnete ka nako nngwe o fumana hore o punisha molekane enwa wa hao ka lebaka la moo o fetileng teng o punisha molekane enwa wa hao ka lebaka la moo o fetileng teng ha re ka pruna fela ntlha ena ya fear ha re ka ipruna fela ka nnete ho ka ba monate ka hare ho dikamano tsa marato ho ka ba monate ka hare ho manyalo mamedi wa tshebeletso ya Lekwa FM ke eng ena ka nnete e o batlang ho ipruna ke eng ena e o batlang ho entsha ka hare ho lenyalo la hao ke se ke buile hore ka nako nngwe e ka ba ho pruna quick anger hore ka nnete anger ke ena e iphile matla ka hare ho dikamano tsa rona tsa marato ka nako nngwe e ba ntho ena ya ho tlisa di past you bring up the past ka hare ho dikamano tsa marato ka nako nngwe e ba ntlha yane ya pride ka nnete you never say sorry ka hare ho dikamano tsena tsa marato ka nako nngwe re pruna taba ena ya ho entertainer batho ba itseng kapa ho ba le secrecy ka hare ho difounu tsa rona ke eng ka nnete eo o bonang hantle hore ena taba e sitisa dikamano tsa rona tsa marato ena taba ka nnete ha re ka ipruna kapa ra e shebisa hantle ra e ntsha ra buisana ka re ka yona ho ka ba le kgotso ka hare ho dikamano tsa rona tsa marato ke eng ka nnete ena e o bonang hantle hore ena ha re ka buisana ka yona le molekane wa ka kapa nna ha nka e fetola bomong ba ka ka nnete ho ka ba monate jwale ka hare ho dikamano tsena tsa rona tsa marato e re ha metsotso e le robong re lebile horeng ena ya leshome le motso o le mong re utlwe voice note ke ena e kene ka kwano
1: e baruti dumela ke ya ba monate topic nna ke kopa fela nka ba le patience ya repetition of words from somebody
0: Mm.
1: or from motho wa ka. Eish, ga ke rate motho o bua ntho one now and then, a ntse a tseba gore this is what is happening a bona, mare a ntse a repeat yo. That's ke batla go ba le patience ntho eo. Ga nka mothola maqondana
0: mamelo ya tshebeletso ya Lekwa FM o tlhofela jwalotlhe momamedi a re ei naman ka gare go dikamano tsa marato, ga ke batle ka nnete gore ke nne ke bue ntho e le nngwe nako e telele. A re man ga nka ba fela le ntho ena eo re bitsang mamello. Ai, mamidi wa tshebeletso ya Lekwa FM a re ga nka ba le patience ka gare go dikamano tsa marato, a re ka nnete jwale go ka ba monate jwale ke yona ntho eo ke kopang go ipruna ka gare go di-relationship. A re fela ga nka mothola maqondana wa ka, ga nka mothola ka nnete ra pruna fela ntho ena ya patience, gobane nnete ya sala patience e bohlokwa ka gare go dikamano tsa marato. Patience ke ntho e bohlokwa ka nnete gore re be le mamelano, gobane le Bible ya tsho ka nnete gore lerato le ba le mamello, lerato le ba le mamello. Mme patience ena e re buang ka yona ka nnete ke taba e kgolo ya gore re mamellane jalo ka baratani. Ke ntlha mamedi wa tshebeletso ya Lekwa FM eo o ka sebetsanang le yona ka nnete, ke ntlha eo o ka sebetsanang le yona. Ha e tle ka bosiu bo le bong taba ena ya patience ho hang, ha e tle ka bosiu bo le bong, ebile a se ntho e ka iketsahallang overnight ho hang, ke ntlha e batlang o sebetsane le yona jwalo fela. Skatata hle mamedi wa tshebeletso ya Lekwa FM, skatata sebetsana le yona hanyane hanyane, ditholwana tsona di tlo bonahala ka nnete, di tlo bonahala hobane nnete patience ke yona taba e hlokahalang ha re le dikamanong tsa marato, hore o baballe kapa o hlomphe motho eno. Akere ha re ithuti ka ho tshwana ebile ha re utlwi ka nako nngwe motho e mong ha utlwi ntho ha o e bua ha nngwe fela, o batla o nne o e phethe hle. Mamedi wa tshebeletso ya Lekwa FM e re bone fela ntho ke ena ka mona. Ai, e re dumeletse ka nnete, e re dumeletse re fete. Mamedi ntse re le ntlheng ena e mamedi a e hlahisitseng kwano ya hore yena fela o batla ha ka ba le patience, ha ka pruna patience dikamanong tsa marato. Ai, ke ntlha ya bohlokwa ka nnete hore re lokela ho mamellana re le baratani, re lokela ho mamellana re le dikamanong tsa marato. O mong o batla ka nnete ntho o e phethe ho fihlela e be e kena, hobane mamello ke yona e tlisang kgolo ka hare ho dikamano tsa marato. Dintho ha di etsahale ho ya ka moo rona re ratang ka teng ha re le ka hare ho dikamano tsa marato. Ka nako nngwe molekane wa hao ke yena ya tlang ho ruta hore yena o kgotsofala kapa o bona hantle ha ditaba di tsamaya ka tsela efe. Mme wena o lokela fela kore o be le mamello, hobane qetellong ya dintho e tla re ha o hetla morao o bo smile le wena hore ei, wa tseba moo re tswang teng ho hole, hobane o ne o rata ho etsa hona, o rata ho etsa hwane, empa bona kajeno moo re leng teng. Ke mamello, hobane hangata ho thwe mamello e tswala katleho. Mamello e tswala katleho. Ke molaetsa ka nnete o tswang mane ho Molefe. Molefe ra leboha. Ra leboha Molefe. Mamello e tswala katleho ka nnete. E ba le yona ngwana monna, e ba le mamello dintho di tla loka.
2: Kgotsong Brutu Mafa, nna ke nahana hangata e ke ke bone kapo e ke tsebang nna ekilekeng ka experience ho nna le mme ke bana. gore bana bomme ba nka legato la bona le lengata ba le fa bana le attention. O thola go nenneng he mohlomong leqabane le mme jwalo ga ba nka bana bana ba ba against wena jwalo ka motho wa ntate ka wena mohlomong ga o gantle o motho a mobe gobane jwale lele la fapana ka mantswe kapo laqabane ga ba nka bana group ena bana e ba ka saeteng la gae. So wa ikwa le yona eo nna ke bone kareng ga e gantle bomme bana ba sa le banyane attention e ngata e fiwa bana ukantsa ngwana e ngwana wa lla wa utlwa a nka space sa gago jwalo ka ntate a re gane ngwana ga o tlamehile ge mo tlhokomele ge le babedi jwalo ka ngwana a rona mo ngwana a leng teng kapa mosukodisa ntlamehile ke be teng for yena. Then gape ga se ba godile bana ba gape o se o sebediswa bana against wena ntate jwalo ka kgogo ke tse dingwe tsa dintho nna tse ke bone ka gante di stepa di-relationship le manyalo o tlile kwa bona ke a leboa ke sone bo ka frenagene moruti wa ka tanke
0: Johnny Walker ka mono ka far yenageng a re ei ntlha e nngwe ke yena man ya gore batho ke bana ba nyalane jwale bana ba se ba le teng o fumana gore jwale bana bana ba se ba nka sebaka sa ntate ntate ga a sa shebua ka nnete bana ba se ba nkile sebaka sa gae a re ke nngwe ya dintlha tse batlang di ama dikamano tsa marato ka nako nngwe mamedi wa tshebeletso ya Lekwa FM rokela kore re utlwisise gore ga re kopana jalo ka batho ba ratanang bana ba e soka ba e bateng ha re sekeng ra ba sebedisa gore bana bana ba re aroganye bana ba lokela kore ba re kopanye go feta gore aroganya gore re tsebe gore bana bana ga ne re kopana jalo ka mme le ntate ga ne re kopana jalo ka batho ba ratana ba ne ba le siyo bana bana ga gona gore ka nnete jwale e be ba teng ka jeno jwale ba se ba etlo re aroganya ntate o bua nnete ka nnete bomme ke phoso eo ba etsang hangata gore banka bana ba se ba ba beile ka pele ba lebala molekane enwa eo ba phelang le yena gobane ka nako nngwe ga ba godile bana ba se ba tswile ka lapeng jwale le a lebala jwalo ka baratani gore le tlameya go tshwarana jwang gobane le tlwaetse bana ba le teng ka gare go ntlo ga le le babedi fela bana ba se ba le siyo e ba mathata jwale tshwantse le qale fatshe le ithutane empa e le gale le ntse le phela mmogo empa le ntse le sa sebedisa nako eno ka lebaka la gobane ne le file bana mme o na tlile a file nako e ngata bana bana a shebane le bona a lebala molekane enwa wa gae ke bofokodi ka nnete bo etswang haholo ke batho ba bomme nyolohantle bomme re lukisa jwang eno taba re lukisa jwang eno taba ka nnete ya gore ke lona bana jwale se le sebedisa bana se le lebala bontate nako e nngwe nako e ngata e se e qetwa ka nnete go hlokometswe bana bana nako e ngata ka nnete e se qetwa go bua le bana bana empa ntate a le teng ntate a sa fuwe nako jalo ka pele re lukisa jwang hle taba ena gobane nnete ya sala ke ena wa e hlakisa ntate kwano wa e hlakisa ka nnete gore ai ena taba ka nnete le yona ke botlaila bo batlang bo e ba teng ntate Johnny Walker ka mona ka fer yanageng a re ke botlaila bo batlang bo ba teng ka nnete bo tlisang mathata qetellong ka gare go lenyalo jwale e ba bohloko tle ntate Johnny Walker ha e le gore mme jwale o se a nka bana bana ba be kgatlhano le wena jalo ka ntate ke ntho ena ya gore mme ga le go bana ba gae a bue ntate ka tsela e seng yona a bue dintho tse sa lokelang le ditsebe tsa bana re imetsa bana tlhe batswadi ka nnete re a ba imetsa ebile taba eno e tlisa karogano pakeng tsa batswadi ga re utlwe molaetsa o mong ka nnete kuona ka mona molaetsa o mong o kene kwano mamedi wa tshebeletso ya Lekwa FM ore dumela ntate waka na ke na le bothata are waka ntate ha fihla fela o tshwara phone ntate ha fihla fela ka nnete o tshwara phone o sheba Facebook video abalo robala no kiss ha fihla ka mona ha re ya ka kamoreng ha tlameile re etse mosebetsi penisi e ya kena le month nto eo yetsa hala ha ke tsebe ke etse jwang a o banna taba tse bohloko ka nnete ke molaetsa wa momamedi kwano are yena ntate ka nnete ha fihla fela ao we chebela phone fela ha etse letho ke motho le fono a shebile di Facebook aba ile robala are ha ile kisi yona ho hang ha ifumane kisi ya ha ye ka nnete ha itholi ho hang are le ba tlameile ba e kamane jwa le ka kamoreng e ba bothata ka nnete ha ona letho le sebetse hang au ke prune e lokelang hore e kare e ka etsahala ka nnete ena e batla mme le ntate ka nnete ba dule fatshe ba ne puisano ke yona taba e sebetsang puisano e kgolo ka nnete ka hare ho dikamano tsa marato puisano ke yona ntho e kgolo ka hare ho lenyalo bua le yena hle mme bua le yena ka nnete mme fatshe emela nako e nepahetseng o beye ntate fatshe o kommontshe hore ha e le ena taba ho hang ha e ntule hantle mohatsaka ha o fihla fela e be wena o se o dutse fono mane ha e dule hantle ho nna taba eno hore wena ha o fihla fela e tlabe sale o ntse o shebile Facebook o shebile di-video o bo ile robala ka nnete e be le ka hona ka kamoreng ka moo mosebetsi ha o etsahale ho hang o re ka nnete nna ena ke yona prune eo ke batlang hore e ka etsahala bophelong ba ka ba lenyalo ha tswela pele kuona are ha se motho a ratang le ho bua le ha re qabane o kwata nako e telele nna ha ke sa kgona ke re le ho nsu le ha nsuna le ha re etsa sex re na le 20 years re dula mmoho le bana ba teng ao Mohamed ibile o walla ka nnete are le bana ba teng ha sa kgona ho hang ntate ha musuni ntate ha musuni le ha ba etsa sex ka nnete ntate ha suni ho hang are bana le 20 years ba le mmoho ibile le bana ba teng ai ke taba e bohloko ka nnete jwale e ba bothata ha ile hore ka nnete ntate le ho bua ha bui a se motho ya buang le ha ba qabane ka nnete o ikwatela nako e telele ke yona ena eo re ntseng re bua ka yona ya enga hore enga ke ena ka nnete e iphile matla jwale ntate o tla qeta matsatsi a ntse a ithuletse a sa buisane le mme mme batlang thuso fela ka nnete ena ke bothata ena ke pharela e batlang motho wa boraro a ke a kenelle a le thuse ha e baneng e le hore ntate a se motho ya kgonang ho bua mohlomong mothong wa boraro o tla ntsha pelo ya hae o tla ntsha sefuba sa hae a bue hore na bothata e batla e ba eng mamidi wa tshebeletso ya Lekwa FM ena ke voice ke WhatsApp number ya rona e saletsetsweng hle ke WhatsApp number ya rona e saletsetsweng ha o batla ho buisana le rona ka kotloloho o batla ho buisana le rona ka kotloloho re tshware fela mohaleng wa rona wa 0116 421 1439 kapa line 2 ya rona ha ba no batla ho buisana le rona line 2 ya rona ke 0614009894 line 2 ya rona ke ena ya 0614009894 ka thi WhatsApp number ya rona ke yona yane ya 0785859531 078-585-9531 yona WhatsApp number ya rona yenu mamidi wa sebeletso ya lekwa FM kati mulaetsa kuona o ke ne kwano o re fela ke o mametse ntate mafa gotso e be le wena kiratulaka ka mona ka move and go extension 8 ratolaka a o bana are ke ratolaka ka mona ka move and go extension 8 ra lebo wa hle ratolaka ka mona ka move and go are ai kona ke mametse ka nete ra lebo wa ka mona ka movango extension 8 kati o mulaetsa kuona kuona kuona ukene kwano are mumamedi my problem is I think my wife is doing the things that I do. I feel insecure because I'm doing wrong. Ki Owen Masiza are that's my father on my PP on my prof peak. Okay, okay, Owen. I can't write Soto, but hear it. My wife is a very good person, but I always adapt what's happening to other people and think it's happening to me. Are I'm a truck driver at ai kibizo la feme le no jwale ntate kibizo la feme ka nnete rena le bitsa rena le bitsa are I'm a truck driver femeng ena always far from home. I do the wrong things. I think my wife is also doing it. Ai kona Owen iska ba re hobane o dietsa wana hana ka nnete hore le molekane wa hao wa dietsa Owen ho ba hole le hae hobane ke mosebetsi ka nnete o be ya mo ha o bulele hore o tlameya ko etsa dintho tse tswileng tseleng just respect yourself. Start by respecting yourself, then you'll be able to respect your wife. Remember insecurity it will always be there because you are not most of the time with your wife, so don't be over suspicious to can say whatever wrong that you are doing, then your partner is also doing that. Ke Owen ha tsola pele are doing wrong sometimes makes you feel your partner is doing wrong. Insecurities are a disease. Owen ke nnete ka nnete eno, that's true my brother. This thing of insecurity can netiki disease. Kio nataba iu owene alokelang. We pruna yena kanako ena ya selimo. Kio na nta iu alokelang. We lukisa ditabenza hayeza lenyalo. Hore ntwena ya insecurity. Hore kan neti ridule renahanelana. Udula onahanelana molekane wahau. Hore dintotena tse sayengkatsela. Tse wena udietang. Ube onahana hore ka nnete le molekane wa hao o wa dietsa. Owen, I can't write this, so to say. Ntate re utlwa hantle. As long as o re utlwa rona in this language, it's fine, Owen. Are I'm from Stekspruit, Herschel via Zastron. Ke a bona ka steke ka moo. Stekspruit o re ke mane bo Herschel. Ke a bona o fitile bo Mmaletswai mane. Eastern Cape. Eastern Cape. Ra lebo wa hle Owen ha ontso ho mametse tshebeletso ena ya lekwa FM 91.0 the heartbeat of the Val. Wena ke eng hle mametse tshebeletso ya lekwa FM ena ka nnete e o batlang ho ipruna hore o ntse ho hang hore ho be monate ka hare ho lenyalo la hao, hore ho be monate ka hare ho dikamano tsa hao tsa marato, hobane nnete ya sala dintho tsena di a sitisa hle mamidi wa sebeletso ya lekwa FM. Ke dintho tseo re itshwarelang ka tsona empa ha di re isi pele ho hang. Ha re tswa ho di etsa kapa di se di etsahetse, ha o kgutlela ka lapeng di ja ho wena hle mamidi wa sebeletso ya lekwa FM. Ha re di prune ka nako ena ya selemo, ke itse ra ithuta ho tswa tlhahong. Hore ka nako ena ya selemo difate di a faulelwa, le rona ka nnete re lokela ko ntsha tse ding tsa dintho tse itseng, re lokela ke ho lahla mekgwa e meng e itseng ka hare ho manyalo a rona, re lokela ke ho lahla mekgwa e itseng dikamanong tsa rona tsa manyalo. Wena ke eng hle mamidi wa sebeletso ya lekwa FM ena e o batlang ho ntsha ka hare ho lenyalo la hao.
3: Lekwa FM 91.0 MHz. Lentswe la hao ka ra khutlo tharo ya lekwa. Ha o batla ba moyeng le rona, letsetsa nomoro ya studio ho 016 421 1439 kapo 061 400-9894 kapo 073-150-5207 kapo romela molaetsa wa WhatsApp ho 078-585-9531. Bakeng sa puo e potlakileng, romela lentswe lekwa ka SMS ho nomoro 33282. Lekwa FM, radio ya nnete e emetseng setjhaba sa nnete. Lekwa FM 91.0, studio lines 016-421-1439 or 061-400-9894 or 073-150-5207. WhatsApp line 078-585-9531 or SMS Lekwa to 33282.

0: kgotsong ke mafa a ke utlwa e tla moo ayo ayo ka nnete ayo moruti mafa wa tsaya ke na le bothata ne so ke qabane le mmo wa ka tlong and re qabanela e nnete so a ke ana re dule kaofela mara re na le ngwana so ntho e tsalang ngwana wa rona wa kula tlamehile kgala ile bo dingakeng ntho tse jalo ya ba mo ise ke la ka mokopa kare a mo ise tleliniking a mo isa tleliniking a ra ba ra ba tsebe ke eng a bona kgona mo thusa so chela nnete ntse ke mozamela dipidisi tsa meriana di-chemisting kwana ngwana ha ntse a mo isa tleliniking se ba mo tebela straight wa bona ke la ka mokopa kare kopa ko nkise mo ngwanaka o tlhoka thuso till ka jeno tjena ngwanaka a suka a ba right se re qabane le mmo wa ka tlong ngwana tjena ga o sa le monate ohang ga o sa le monate moruti mafa re qabanela nnete ya gore a ke mo jwetsa ntho wa hana ha hona mohlang ke reng o etsa ntho e right ke reng a yese so ke yona ntho e re qabanyang le mmo ka tlong e ke kopa thuso ngwana o lwetsa operation re emetse date fela ba re fe date ke mathata moruti mafa
1: mabila sebeletso ya Lekwa FM ao sheba nako hantle metsetso ke yane e leshome le metso e mehlano re furaletse hora ena ya leshome le motso o le mong ntate ka nnete walla ntate a re ai nna waka tlong ka nnete ha hona mohlang re buisanang ke re a etse ho itseng ebe yena ka nnete wa yetsa ho sena kgang ho sena letho a re hona jwale ngwana rona ke enwa wa kula mme re qabane le mme jwale re qabane ka nnete re emetse date fela hore ngwana a ilo etsa operation ntate a re bue ka thoko tle ha re bue ka thoko motswadi wa ka ha re bue ka thoko ntate ke tla sia mehala ya ka pele ke tswa ka ha re ho tsena diphaposi ha re bue ka thoko thuso yona e teng ka nnete ha o monate hore mme le ntate ebe ba qhwishana ba lwana ka tlung ka mona ngwana wa kula hobane ngwana is very sensitive and delicate hle mamito sebeletso ya Lekwa FM ngwana o kgona ho sensa ha ditaba di sa tsamaye hantle ka hare ho lelapa tse ding tsa dintho re tla nne re tsho ka nnete re re bana ba kula kati re a ba imetsa bana bana le rona re le batswadi tsela eo re tshwaranang ka yona ka nnete re a ba imetsa bana bana ba hloka lerato bana bana ba hloka bobedi ba batswadi ba hloka mme ba hloka ntate wa bona ra leboha hle mamedi wa sebeletso ya Lekwa FM ha re bue ka thoko dintho tsa gago di tla loka hle ntate ke a o tshepisa gore fela mo o nang le puisano fela ha re buisana jalo ka banyalani ha re buisana jalo ka baratani tharollo e tlo tswa tharollo e tlo ba teng hle mamedi wa tshebeletso ya Lekwa FM ntho kgolo ke kutlwano ha re le ka hare ho dikamano tsa manyalo ntho kgolo ke puisano ho buisana ha rona ha re le ka hare ho dikamano tsa manyalo ha o thusi hore re seke ra buisana empa re bona hore dintho di a senyeha ha o thusi re seke ra hlomphana kapa ra tsietsana empa re bona hantle hore dintho di a senya o hopola hle mamidi wa sebeletso ya Lekwa FM hore ha re le ka hare ho lenyalo ha re nyalane ha re le ka hare ho dikamano tsa marato ha dintho di sa tsamaye hantle ke rona re le babedi re bileng le seabo hore dintho di seke tsa tsamaya hantle ha hona hore nka supa mme ka monwana ka re phoso e ho yena nna ke entse eng jwalo ka ntate ha hona hore nka supa ntate ka monwana ka re dintho a di tsamaye hantle nna ke entse eng jwalo ka mme ke ka hona ho leng bohlokwa hore bobedi re eme ka maoto re lokise ditaba ha fela re batla hore dintho tsa rona di tsamae hantle ka tello ka hare ho lenyalo re lokela gore re tshwarane bo bedi ba rona hobane ho nka bobedi hore ka nnete lelapa le eme ho nka batho ba babedi hore lelapa le eme dintho di tsamae hantle ka hare ho lelapa putso ntse ile teng hle mamidi wa sebeletso ya lekwa FM ha metsotso ile le shume le metso e robedi re furaletse hora ena ya le shume le motso o le mong dintho ka nnete di etsahala ka hare ho dikamano tsa marato dintho di etsahala ka hare ho manyalo mo re leng teng empa re a botsa bosing bona ba letsatsi re a botsa ka nnete hore wena ke eng ka hare ho lenyalo la hao wena ke eng ka hare ho dikamano tsa marato tseo o leng ho tsona ena e etsang hore ka nnete ho ske hwa ba le kgotso ena e etsang hore ditaba di ske tsa tsamaya ka tello kana ka nngwe wa e hlokomela o le momamedi wa tshebeletso ya lekwa FM hore nna ke le ntate ha nka lukisa hona ka lukisa hwane ha nka tlwella hona ka tlwella hwane ho ka ba le kgotso ka hare ho lelapalaka wa e hlokomela o le mme hore nna ha nka tlwela hona ka tlwela hwane ho ka ba le kgotso ka hare ho lenyalo laka ha re bua hle mamidi wa tshebeletso ya lekwa FM hore wena ka nako ena ya selemo ha re le sehleng sena sa ho pruna ha re le sehleng sena sa ho lukisa ka nnete hore dintho tse ntjha di hlaye wena ke eng ena e o batlang ho lukisa ke eng ena e o batlang ho ipruna ka hare ho dikamano tsa hao tsa marato ka hare ho lenyalo la hao molaetsa o mongwe ona ke a o bona o kene kwano ke Owen Masiza a re fela thank you sir re le bo wa hle Owen Masiza ka mane ka Eastern Cape a re fela thank you sir re le bo wa hle Owen
2: Madi memory to my fire. Yo, God, like it so high. God, like it, Papa, Mom. Yo, I got a little piggy. Nakhali hona tawa kitla mamela, biki nyana esetin, kitla mamela. Kimorunga kule excited shop.
1: Ausmurunga, kamanika Lakeside are, hey, na kintse ki tobaletse ka nnete, ke yona ke tsoang. A ke a utlwa le hore ka nnete ho ntse ho bua ka eng a ke a utlwa sehloho sa letsatsi a se morongwa taba ka kwano ke ena ya hore ka nnete tlhaho e ya re ruta re le batho ra ithuta ho tswa tlhahong hore ka nako ena ya selemo ke yona nako yane eo re bitsang spring ke sehla sane kapa ke season eo re bitsang spring ke season ke sehla seo re se bitsang selemo mme tlhao ya re ruta ka nnete hore ke yona nako ena ya selemo moo ka nnete re faulelang difate ke yona nako ena ya selemo moo re prunang teng re ntsha makala ana a batlang a bodile hore fela ditholwana tsa sefate sena di jehe ditlwana tsa sefate sena di hlabosehe mme hona hwa re ruta hore le tabeng tsa rona tsa marato ya re ruta ka nnete hore le rona re lokela gore re nosetse lerato la rona lerato le nosetswa ka dipuo tse monate lerato le nosetswa ka diketso tse sa utlwiseng bohloko tsa hore ka nako nngwe re a netefaletsana re le baratani hore re a ratana empa potso ke hore wena dikamanong tsa hao tsa marato ke eng ena eo o batlang ho ipruna ka nnete o ko e tlose o e lahlele kwana hobane wa elellwa hore e sitisa dikamano tsa hao tsa marato wa elellwa hore ha o sa le monate dikamanong tsa hao tsa marato ka lebaka la ketsahalo ena e ntseng e tsahala kana ka nngwe e ka ba pride fela ka nnete hore wena you are proud of yourself ha o bone motho e mong ka letho mme taba ena ha o ka e lukisa dikamanong tsa hao tsa marato dintho dikatsamaya ka tello kana ka nngwe wa hlokomela ebile wa tseba hore ke taba ya disrespect ho se hlomphe motho wa hao ha o hlomphe motho enwa e o leng dikamanong tsa marato le yena mme wa hlokomela hore ha nka lukisa taba ena ka nnete dintho dikatsamaya ka tello kana ka nngwe hle mamedi wa sebeletso ya lekwa FM ke taba ya o sebele botshepehi ho sebe le botshepehi ka nnete mothong wa hao wa hlokomela hore ha o ka lukisa taba ena ya ho hloka botshepehi dintho dikatsamaya ka tello.
3: Lekwa FM 91.0 MHz lentswe la hao ka ra kgutlo tharo ya lekwa. Ha o batla ho ba moyeng le rona, letsetsa nomoro ya studio ho 016-421-1439 kapo 061-400-9894 kapo 073-150-5207 kapo romela molaetsa wa WhatsApp ho 078-585-9531. Bakeng sa puo e potlakileng, romela lentswe lekwa ka SMS ho nomoro 33282. Lekwa FM, radio ya nnete e emetseng setjhaba sa nnete. Lekwa FM 91.0, studio lines 016-421-1439 or 061-400-9894 or 073-150-5207. WhatsApp line 078-585-9531 or SMS Lekwa to 33282.

lehle mamidwa sebeletso ya lekwa FM o tlo bona hore pruning ya hlokahala ka hare ho dikamano tsa marato o tlo bona hore pruning ya hlokahala ka hare ho lena lenyalo ha ile re ka nnete re dula re lwanela ntho e lengwe jwalo beke le beke ha ile re beke le beke re dula re lwanela taba e lengwe jwalo ka hantate a ile a tshomane a re ei yena ka nnete o rapella patience hore patience ka nnete e ka re ke pruning a ka etsang ka hare ho ditaba tsa marato hobane ha batle hore e sale a ntse a phetha ntho e ka re jwale beke le beke ba lwana ha lewaneng o le ka hare ho dikamano tsa marato ha e baneng o le ka hare ho lenyalo mme le lwana beke le beke ho ke sesupo sa hore ho na le ntho eo le lokelang ho e fetola ka hare ho lenyalo leo ho na le ntho eo le lokelang ho e fetola ka hare ho dikamano tseno tsa marato ho a hlaka hore ha le lwana beke le beke ho tsho hore ho na le lekala le bodileng le batlang ho kgaolwa there is a dead branch that needs to be pruned ha le hole lekala leno ha le hole ho hang lokela gore le gaolwe lokela gore ka nnete le tlowe ho seo sefate hlokomela hle mamidi wa tshebeletso ya lekwa FM hore ha o pruna behavior boitseng ka hare ho dikamano tsa marato kapa ka hare ho lenyalo ha o kate molekane wa hao empa o kata ketsahalo ena ha o kate molekane wa hao empa o kata ketso ena e bolayang lerato la lona mme ntho e kgolo ke hore lona le lokela gore le dumellane jwalo ka banyalani lokela gore le dumellane jwalo ka baratani hore ketso ena ha e thusi ketso ena ha e re sebeletse mme re lokela gore re kate haibe mohlomong ke ketso ya ho tsamaya ka masiu le lokela gore le dumellane ka nako hore e mong ha tswile ke nako efeng e dumellehang eo a ka kgutlang ka yona bobedi bolokela gore bo dumellane

le tsebeletso ya Lekwa FM. Ho tshwana kwantle metsotso ke yane e mashome a mararo re furaletse hora ya leshome le motso o le mong. Re ntse re bua hlekwano hore ha ibaneng e le nako mohlomong e le qabanyang ena ya ho tsamaya ka le masiu lokela gore le dumellane ka nako hore ke nako e feng eo e reng o mong ha tswile a ka khutla ka yona hobane nete ke hore halele baratani halele banyalani lokela gore le hlomphane me le hlomphana ka ditaba tseo le di buileng le babedi le hlomphana ka ditaba tseo le dumellaneng ka tsona le babedi ya bobedi e ka ba nthayane ya ho ba le makunutu kana kongwe o kipa makunutu bakeng sa hore khotso e beteng o fumana hore molekane e mong ona le ntwane ya hore ai hulukile it's fine but atse ba hantle pelo nya ha ya hore ha wa loka letho ntho eno ya hore ka nnete hulukile empa ho sa loka ke engwe ya makala a shweleng me e lokela hore re prune bakeng sa khotso ya rona ho bontsha hape ka nnete hore lenyalo lena le batla pruning ke mane mo tlo fumana hore dintho tse etsahetseng nakong e fitileng di ntse di nyollwa kapa ho ntse ho qoqwa ka tsona ka hare ho lenyalo lena kapa ka hare ho dikamano tsena tsa marato o ka fumana hle

mo melatsebeletso e ya Lekwa FM hore kana kongwe molekane e mong ke enwa o ile a tshitela e mong dilemo lemo tse fitileng empa hang ha o ba le taba e o le sa iboneng ka lihlo le leleng taba ena e boela e nyollwa hape le ha kwana e mong a ile a bontsha ho ikwahlaya ke ona taba ka nnete e bontshang gore lenyalo le kapa dikamano tse tsa marato di hloka pruning indeed kana kong ufumana hore ka hare ho lenyalo kapa ka hare ho dikamano tsena tsa marato ha ona nako yane ya lona le le babedi you don't have an us time ha ona nako yane mo tlo fumana hore le baratani mme le tuetse fela le le babedi kana kwe kgolo le yenyane wa sejetswa ka nnete batho ba mosebetsing nenneng ke bana batho ba busy ka bana nenneng ho so shebue di phone ka nnete ha ona nako yane ya hore le ke le dule fela le le babedi le shebane mahlong jalo ka baratani ho busy fela ka nnete schedule si busy everything has a time except the two of you le fa ntho engwe le engwe nako ntle le lona le le babedi fela ho ke se supa sa hore you need to prune this busyness you need to prune this busyness if you don't make time love will starve hai baneng ka nnete ha re etse nako ya rona re le babedi fela jalo ka baratani ho tlong ho safara mono ke lerato love will starve indeed kana ko nngwe mamela tsebeletso ya Lekwa FM engwe ya dintho tse tlong hore bontsha hantle hore lerato le kapa lenyalo le hloka pruning ke mane mo tlong ho bona hore lerato le sekametse ka lehlakoreng le le leng ke mo tlong ho bona lerato le sekametse ka lehlakoreng le le leng hangata ke motho ya le mong fela ya iphang sehlabelo sa hore diketsahalo tse itseng di etsahale ke motho ya le mong ka hare ho lerato lena ke motho ya le mong ka hare ho lenyalo lena ya lekang ya jarileng buima ba lerato lena ha hona ho thusana ha hona ho jarisana ha hona ho bontshana ka hare ho lenyalo lena lekala leo le buima haholo that branch is too heavy on one side lokela kore re le prune hore le balance let's prune that branch so that it can balance

Mamela sebeletso ya Lekwa FM. Ke lona le naneo hle la late night sensation sebeletsong ya Lekwa FM. Tsatsing lena la labone ntwametse Lekwa FM 91.0 the heartbeat of the fall. Nete ya sala hle mamela sebeletso ya Lekwa FM hore kana kongwe ha re atla mea ho pretender hore di ntholi tsa maya hantle maratong a rona, ha re atla mea ho pretender hore di ntholi tsa maya hantle dikamanong tsa rona tsa marato. Lokela fela ke hore re be honest hore hantle ntle se etsahalang ka hare ho manyalo a rona ke eng, hore hantle ntle se etsahalang ka hare ho dikamano tsa rona tsa marato. Na re boemong bo hantle na jalo ka baratani, na re boemong bo hantle jalo ka banyalani. Rukana kore reshebe hore hantle ntle ke eng sena se bolayang lerato la rona. Jalo ka baratani ke eng sena se batang se sitisa lerato la rona. Na ke pride, na ke difono tsena tseo re di sebedisang bobedi, na ke maka ka hare ho dikamano tse tsa rona tsa marato. Na ke enga ena e bonahalang ka hare ho manyalo a rona. Batho ba boraro kapa the third voice, na ke yona e bolayang lerato la rona jalo ka baratani. O ka se kgone ka nnete ho faulela taba ena e o sa tsebeng hore ke eng. O lokela ko re identify o hlwae hantle hore ke eng ena e bolayang lerato la rona. Ke eng ena e o e bonang e le lekala le shweleng ka hare ho lenyalo la hao? Bobedi ba rona jwalo ka baratani, bobedi ba rona jwalo ka banyalani, re batla ho bona lerato lena le sebetsa. Empa pruning kapa ho faulela ho ka se tsamaye hantle ha e le hore ka nnete e mong wa rona o ipatla a le ka ntle, e mong wa rona ha batle ho sebetsa hore fela re prune kapa ho faulela sefate sena seo e leng lerato. Bobedi ba rona jwalo ka banyalani, bobedi ba rona jwalo ka baratani, re lokela kore re dumellane hore nnete re a ratana. Empa ha e le ketso kapa boitshwaro bo bona bo lokela kore re sebetse ka bona. Haebaneng e le motho a le mong fela a re nna ke ithata ka ona mokgwa o, lokela kore le tlwele ka nnete ha e no sebetsa. Ha hona hore sefate sena se ka faulelwa e le hore e mong ha na maikemisetso ho hang. Hobane potso ya sala ha enwa a sa batle ho sebetsa, o ka botsa potso hore do you still want us to grow? If yes from both of you, then you can work as a team. Empa re lokela ko hlokomela hle mamela sebeletso ya Lekwa FM hore re ka se faulele sefate e le hore bobedi ba rona ha re na tshebedisano mmoho. Re ka se faulele sefate e le hore bobedi ba rona ha re na tshebelo pele e tshwanang. Re lokela kore re hlokomele hle ha re faulela sefate sena seo re se bitsang lerato, hore nako eo re sebetsanang le ho pruna kapa ho faulela sefate se, na ke nako e nepahetseng? Na ha se nako yane ya bosiu moo rona re kgathetseng bobedi? Na ha re faulela sefate se, re se faulela pepeneneng fela moo mang le mang a bonang? Hobane taba ena ke taba ya boitshwaro kapa bofokodi ba e mong wa rona. Mme ha re a lokela ho bo bontsha, ho bo bonahatsa kapa ho bo pepesa mahlong a batho. E re ha metsotso e tsheletse tjena hle mamela sebeletso ya Lekwa FM re lebile horeng yane ya leshome le metso e mmedi. O ka lahlela fela melaetsa kwano WhatsApp nambeng ya rona hore ka nnete
o re tsamaise hantle ho lena lena neo ha se re tlatswa ka hare ho tsena di papusi o ka tshofela hle mamita tsebeletso ya lekwa FM hore mruti mafa o sebeditse o ka itsamaela ka gotso ka nnete wa lophumola rona hakana ka nnete re gathile tema ho lekane re tla boela re kopana hape tsa tsingilane la

scan wa ye wena madopo wena ga dopo empa maga gapela pele gapela pele go modima o boloke mo yang ding futhela bo khutu yo mo go bela fela go se gapela ntate yo mo go go bela go se gapela a bona ga gapela mogotsi wa ka wa ga ya mena timi ga ntima mbiwa ga gapeleng ga gapeleng ga gapeleng go kope tshireletso hleng go bana hey tsile mona o thata mogotsi wa ka tsile mona o thata mogotsi wa ka le fatse ya le mutlwala re hlaba le mutlwala re hlaba mogotsi wa ka ha re ngotsa mogotsi wa ka hla ke meme a re fela tsa malatsa sa sa ndere mogotsi wa ka ba re fela gapela pele mogotsi wa 0785531 le go fela top ho tsoga mogotsi wa ka ke la mohlalo wekeng midnight cruise ka le mogotsi wa ka le bitso DJ LT advocate ya radio rap.

bona mona na mogotsi wa ka he sentse duma kae kae wa kula wa kula kula wona no mamedi wa ka melo renkeng he ha o sana matla mamedi wa ka ha o sana maka ntho ngolongwe so yetsetswa mo ntho ngolongwe wa ikisetswa ka poya wa yetsetswa wa kula kwa dena mamedi wa ka na go nyela o kula ka timamedi wa ka o tshola rona neng he a hugo man ga manga ke tshini ngophiwe wa ga di ba di mane neng ho phiwe o motho anta nte ke tsa mohlala ho phiwa ke tshini ya kwana mogotsi wa ka ho be khwere kuku mohlala ho be khwere kuku mohlala mo bidi wa ka le ha ntse lo be thi mane neng mogotsi ka pelo ntse go he ba nna ba ka ha ba ka mfatse pedi nyana tse thago nyana mono no banki tsa tsona ka kiki a nge o ka mogeng ba ka tsa pedi nyana tse thago ka ka tso hlapo hlapola go nyelo go ngoma metsi mo bidi wa ka ngwana ka manga ke tshini ka mane neng o go nane o nka dikuku kukwa lentswe le ka motho wa ha o mfumadi wa ha o kapa e mongwa wa leloko mononong a re skanka kukutsena na ke tsa lifu a re stanga kukutsena ke tsa lifu ba le go gwena kula wena kula ntate a u kwa mamidi wa ka ga khona le phokaletswang ka mo ho ga di zemba ka ka mane ka kitchini ga u re kitchini mana ho ga di zemba ba ka mpa tse pedi fela ba nna gona nka gona ho yema dikubo monana ka po di patin tsena tse tshantsela mogotsi wa nka gona ho yema ela ho mametse mwana mwana ho nka di kukunyana mana ba tsa bang ke bana ba stoke ho nka di kukunyana mo mamidi wa ka ho wa latswa latswa monono ba u hla lentso ha ya ka kukutsena ke tsa lifu se o ka setsa le motho a meka pore motho a ntate wala longwetse mo mogotsi wa ka o sa uko bogagadi ba teng bo matsale ba teng ka kitchen ka mang ntate o ba ikhule ga monate wala ba kule o di patentse chesa jwale wa uko ngate go ya khona ngwana o go ka dikuku ka mane ne mogotsi wa ka ha e tloela butle go tsene tsa di ke tsa lifu tsenana ke se o ka setsa mamitu wa ka ba mo mbojalo a o ga ipotse ba ga elting ga ipotse ke ma move ba o thosa ntse ba mpolaya ba ga putsa la ba hai tsin se ga setsa a o ga yema mo go tswa ka po o ga yema di party mo no ka bogomo ka po se ke ka o tlhono ne hele moya ka po ke nso ga setsa mana me dwa ka ba se ba fetwa ba ntse ba tlhwa ba kula ntate ya kula enzima kanje ayo phewe mo go tswa dikuku di ntswe ka manga kitchen bana o ka mogeng ke le mo nontse go fala ha ba ka mphatse pedi fela gola nka ema lo yema nka ema lo yema di party mo na go le ntswe le hlale re hey ska banga go kutse go tsa lifu ba tsho ba pipi ga lifu la malaka ba o bala ntse ke phila tshinzo ka setsa ngwana mo leso 7855951 mo go tswa tshinzo ka setsa be mo mbojwalo a ke re kokke mogotsi a na lona ke re tshware mogotsi wa ka ke re tshware fela mononong huko fela ngane wena o ka etsa jwa ha o tobe le be mo mbojwalo 0785859531 ha re nge Dr. Dope a tsama le kitso mogotsi wa ka ba re fela the weekend vibe ya mo wa ya mo khotswa ka molamo monono ka po ya ntse o phesha pelo ka mo khotswa ka pelo ka nwa pelo ka lempetjo go letsa ba wena.

o kwa ga tloka kitchen ka mane mogotsi wa ka ho nga dikuku ntate wa kwa ka monko ya kwa ho nga dikuku mme yang ka dikuku jalo mogotsi wa ka ngwana o re nka dikuku ka mane ka kitchen ha wa sha tjuwa ntate o tlo tsena na o tlo hey wela go gutsena ntsa lifa ke se o ka setsa mo mbo jwa ke se o ka setsa boemo mbo jwa le mamidi wa ka na o ka lwana ka pa wa thola fela wa ga hulukile Jehova ba ke nehela mamimo ya wa ka matsunga ao ka po wetsa jwa a ke metse re tshwere tebo go tswa ka ba go tofetwa ma wa mogotsi wa ka mangana go seng kae ke re ka mana mogotsi wa ka mo ba re fela tia a le na mo tsaka ka mana ba bona matha ka mana re mo nang ka ithapella ntate a re mo nang ka rapela mathaka e tapela tshulo ndi tshemo ndi ga tapela ga tapela ke ntotsuhle ga tapela ke ntotsuhle a re mo nang ka rapela mathaka ere ke mana ka mana tsaba go ba LT a mo nang ka ithuela fela mogotsi wa ka tola fela o sonela mayo moya fela je mo go tsanda ye so me listen o a kho bo tlo fela ka fintsi a nanga ba ntsha one by one ka tlung ka mo a ka tshwela ka tshwela ntho tse ding ka hano ka mo ka tshwela ntho tse ding mo di wa ka impilo inzima ye na hana wa kula mo no mogotsi wa ka wa kula mo no batho bona sentse ba sentse ba le busy ba ha khona ba be ke tlo ding ha khona ha o nyeke ha o nyeke ana nge se khulu ntwi ana nge se khulu ha o nefa nefa and nefa ke 0785859531 Ah, nan ne fantat. Hola, bueno.

Comedy show na wona mogotsa ga hle supile metsotso re fraletse hora ya nne ya pele bana mogotsa ga mogakelo kwa na bobedi wa nna la midna cruise na mogotsa ga midna cruise mogakelo ga bobedi na ga lebitso DJLT advocate ga le mogotsa ga ke bone ka mana ka Shapville hlile ka mana Shapville ba ya tshoba mo tsebang o le ba ga LT ga wa mangatanya na mona na ama bidoka tsaloka tsaba mfutse na mogotsa tsaloka mo na bidoka wa le kwa final top polo zwe mo getse mogotsa ga mamedi holding to monana na le ntho mo nana mamedi wa ka ka nako tse dilwa ntho tse retse le gore re bata go di tloela re le batho empa mara go thata gore re di tloele ga gapa ona re tsebe re ka di tloela ka mogwala tsela mofuta ofeng e mo bata go tloela sniffy ga tsebe sniffy tsena ka tloela ka mogwala tsela mofuta ofeng e mo bata go tsamaya ka o bata go tloela go tsamaya go dula matha ka mogwala bagotsi mamedi wa ka e mo go dula matha ka mogwala mosadi ka programa ga monna e mong ko dula kena taba tsa batho e mong ko dula le ka ga dintwa e mong mamedi wa ka o tlwela ona didrinki tsena mogotsi wa ka weekend le weekend e mo o dula tswile lo entse mamedi wa ka jale a ko njwetsa mamedi wa ka nna wena ke re tloke fela mogotsi wa ka ke ntho efeng e leng thata gore o ka e tlwela ke ntho efeng o batlang e tlwela empa manga go thata go e tlwela ga o tsebe o ka etsa jwang ke ntho efeng ya mabaka a mona sekela sele taba tsa sekele a dictate kae kae mare ke addiction wa dictate ong kae fe e mong o bisa ga a tshwara e mong a tshwara tšhelete fela mogotsi wa ka o dula mathile ntate ile di a lo betšha dibolo o dula mathile a lo betšha dibolo fela ke ntho e fela mogotsi wa ka e nana e tsamaya medi wa ka onganeng ee o batlang o e tloele empa fela mogotsi wa ka ga o tsebe o ka e tloela jwang ga o tsebe o ka e tloela jwang mogotsi wa ka ya mo ke ne ka mano tsa marato mogotsi wa ka ba dula ba mo heta mohlae ba dula mo roba pele ona mogotsi wa ka ga tsetse ba di dikelang ga tseba ka tloela jwang o mara wa rata o teng ka mara o siwela mamedi wa ka o ntsa bona o siwela o dulang ka tšhelete o mopola fela ga o gotse o mopola fela ga o gotse mo entse ambulance e o polang fela ga o kula mara still o ntsa eme mono mogotsi wa ka ga tsa o tloela mathaka ka mathaka mara o tloela kapa o siwela mamedi wa ka ga mo polang fela ga a tlhoka thuso ga mo entse ambulance fela ga tseba ka tloela jwa mogotsi wa ka ke sendifitate ngwana mmengwa kwata kwa deso o batla o tlwela kwata kwa deso ga a bua mona sa bua ka bokoko ka bo deso o sa bua ka bo deso ntata bua mo kwata kwa deso kwa thambe se bula ti kwa deso kitekesi kwa thambe o batla o tlwela ga a tseba ka tlwela jwa kale ke efetso le mogotsi wa ka o batlang o e tlwela empa mara ga o tsebe o ka e tlwela jwang e mongwe ko matlhaka maraka bagotsi mogotsi wa ka lebeke le beke o dula matlhile ka maraka bagotsi mogotsi wa ka beke le beke o dula ile majwaleng ka kuzeka twin plaka le DJ batla o tlwela ntho e le mogotsi wa ka sia bana le baba le bang ga e kwanang tate kente nngwe le nngwe bana ba le basa ba le bang kale ke iputsa mamedi wa ka gore ntho ne ke efeng o batlang o e tloela ga ga o thata go ka e tloela kapa ona ga o tsebe o ka e tloela jwang maybe mogotsi wa ka magatha o tobane le ona ga le mamadi e mo o nagana jwa le tsena mamedi wa ka a tla bona thagololo yona gore ga e le tsena mogotsi wa ka o e tloela jwang ka mong ke jwala mamedi wa ka ganwe yo wena o onwa gore ba bua ge mogotsi wa ka ba mo shebetse onwa bona ba esale mamedi wa ka gore le Jesu mo a dutseng teng o dumane mogotsi wa ka modimo abala le o bua le modimo kwana ba bue ba re more tlo kwana aya ere mo bona o sweletseng bona tse sweletseng a re tsona tse gore e mo mogotsi wa ka onwa ore satane mogotsi wa ka a tlhape matsogo a ga nna yo a se ngwanaka a khona o nwa o fe satane mogotsi wa ka tlhepe matsogo mago batla o tloela jwang ane plane tsa batho bona plane tsa bona mogotsi wa ka ga ke tsebokile tlhokomele plane tsa rona dintle o ga re sena tšhelete plane tsa bona mogotsi wa ka dintle o ga re sena tšhelete 0785 555 955 555 955 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555
o ka tlwa mo khotse la mofuto ofeng hm Chaville ka se pa lule chapa ka mo Chaville ba LT a bona mo na mataka ke chapa ka mo Chaville mataka ke le bua hle a ke le bua hle ka ka mamello ya hao ka mo Chaville Chaville ke le bua ka mamello ya lona hle e nna bana biso ha u le ga report ha re go tlo mo khotse wa ka go ke feng tshwenye mo khotse wa ka o batla e tlwele mpa magautse o ka tlwele ka mo khwaletsela mofuta ofeng dumela hle ha ke bena go na mo khotse ka hle e mil shumele mtsumi di mtsutsu re fegaletse ho rena ya pili ta telefika le fela malaika mo khotse.

mona mo go tsaga tlhame ke mo tsona mo go tsaga tlhame ke mo tsona mo go tsaga 20 minutes after hour re shumana tsimeni mo tsotso ga mo ga go rana ne ya pele mo go tsaga mo tlhalo mo khatlela go bobedi wa a ne mo go tsaga la mbinya go tsena mo go tsaga le nna DJ LT advocate ya radio pele mo go tsaga tsamane mo tsetsa tsama mo mona mo go tsaga tlhe ga ne ke ntwe fe mo go tsaga ena o le ntata go ka etlwa mogotsi waka e wa rata o etlwa mamedi waka e ba mmaga o tata go ka etlwa ga o tsebe ka etlwa jwa mamedi waka ga o tsebe ka etlwa jwa e mongwa ka ba nga se gateng kwa mogotsi waka o tsiba nthongwe lengwe mogotsi waka o tsiba nthongwe lengwe e nthongwe lengwe na mogotsi waka o tsiba nthongwe lengwe se gateng kwa mogotsi waka hey taba za motse mana mogotso ke go ba ditse ba di ba botsa ena pele ba botsa ena pele ha ena sa etse mogotso ka ha khona ke mashano mme ba tla utlwa ntwe le mogotso wa ka gore ba thola ntwe go lengwa fela ba e botse yena e mo lwa matha ka maga ba a thuntate e dula matha ka maga ba a thuntate hey e bo hlo a gautse matha every day ka mora batho

letseleng a tsamaya mane mogotswa ka wa botsa bana bana ba ntelela banana ga ke ntse ke ra ke ngwana a bone next time ke tloba botsa street marabe next time ena e fitlha stillapa odimo tlho ya hae ke mo ke sigarete mogotsi wa ka ke o tswa sigarete mo ntlo wa ka wa ka tloela jwala o sua ka mono ba tla o tloela mogotsi wa ka empa mara o thata mamedi wa ka ke le ke ke ntwe fem mogotsi wa ka o ba tla ngwe tloela sa po sa ne fela o ka tswa fela mogotsi wa ka o thu we tloela ke go tsaya ntho ko pa ile la mogotso ka o se ntlhagollo ya yona ba le mothema metseng ha la jwa le tsena mamidi wa ka a ka ba ntlhagollo ya yona a go lojwa ga e kana go tsedi ke go fela mogotso wa ka ba re ya wala yena jwa la mogotso wa ka ha ba tla tloela jwa la mo ha ba tloela motho jwa la ba go nke mo fele bese la pudi wena ha ba go tsela le bese la pudi ka mo ntate ke go ya thongolo ngwe tla ba shapa ntlo ngwe tla ba shapa mogotsi wa ka o tla tloela ba le ke botsa bana mogotsi wa ka e fe ntho eno wa bona o suela mo kapa botlela mogotsi wa ka o hopola fela ha o kgotse o sa gola ha o hopole o hopola fela mogotsi wa ka a na le mathata a le monate a hopole a ja ba paka lebese mogotsi wa ka wa o hopo ha o hopola a ja ka na mogotsi wa ka a di kgarikana nyana nyana ho lo fura nyana nyana ka shela nyana nyana ha sa hopola ntate jwale ba tla tlwaela tshwele mogotsi wa ka ga ba thwa e ba tlo lopa dumo hlo ya mogotsi wa ka ba tlo lopa dumo hlo ya hao ba tlo lo nka menyetla mogotsi wa ka ba tlo lo etsa ambulance e ba hopola fela magatha tlahla ile ba hopola fela magatha tlahla ile mogotsi wa ka ne ba le malata ba sa kgule mogotsi ka ba hopola we get ambulance ntate ba mo ke ambulance la pe ngwa la mogotsi wa ka motse mo ke ambulance ba mo hopola magatha fela ba le malata ba mo hopola e bile ba re wa teng le ba re wa teng